0: hindi po dapat para makita ng mga tao, kundi ito po ay gagawin natin dahil meron tayong pagmamahal sa ating pong kapwa. Okay? So, kaya nga ang ating pong acronym sa umaga po ito, I love, no? Ang ganda ng acronym po natin, love. L-O-V-E. L, listen. O, offer. V, value. And E, extend. No? Yan po ang ating pong acronym. So, tandaan nyo, kung meron kayong mga notebooks, isulat na po natin. L-O-V-E. Love. Listen, offer, value, and extend. Yan. So, punta po tayo dun sa L. Listen to the needs of others. No? Makinig daw po tayo doon sa pangangailangan ng iba. Ang ibig sabihin ng pag-ibig sa kapwa ay ito po ay nagsisimula sa pakikinig, no? Yung pagiging mulat ang ating pong mga isipan o yung ating pong mga mata sa pangangailangan ng mga tao na nasa paligid po natin. Ang tunay po kasi na pagbubukas palad ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay, kundi tungkol sa pag-unawa. No? Kung ano talaga yung kailangan ng iba. So napaka-importante na pagtuunan natin ang pansin. Una, makinig sa pangailangan ng iba. No? Ano po ang sabi sa Bible text natin? Proverbs 23:13. Ito po ang sabi, whoever shuts their ears to the cry of the poor will also cry out and not be answered. Oh, ang sino man daw po na nagsasara ng kanila pong mga tainga, no? Doon sa daing ng mga dukha ay sisigaw din ng hindi sasagutin. Oh, kung ano daw po kaya yung ginagawa ninyo sa iba, kung ano yung pinapakita niyo sa iba, yun din ang mangyayari sa inyo, no? Hindi po ito pagtakot, no? Hindi tayo tinatakot, pero ito po talaga ang pangyayari dahil sa ito yung sabi sa banal na kasulatan. Kaya kung ano ang tama rin po, meron tayong mga ganyang saliwikain. Kung meron kang isinuksok, meron kang madudukot. Kung ano yung ginawa mo sa iba, yun din naman ang mangyayari sa iyo. No? Yun po ay mga saliwikain po natin. At ito po ay galing sa banal na kasulatan. So napaka-importante na ating pong tingnan, no? Listen to the needs of others, no? Especially those around us. Sabi naman ni James, sa James 2, 15 and 16, no? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Oh, napakaganda po nang binabanggit po dito sa atin, no? Ipagpalagay natin daw, no, na isang kapatid, lalaki man o babae ay walang damit, no? At walang pagkain sa araw-araw. Kung isa sa bawat isa sa atin o isa sa atin ay magsasabing humayo ka nang mapayapa, manatili kang mainit, no? At mabusog, no? Ngunit wala naman tayong ginagawa sa kanilang physical na pangangailangan, ano ang pakinabang po nito, no? Tama rin naman, hindi naman sila mabubusog pag sinabi mo, okay ka na, kumain ka lang ha, ng ayos ha. Paano kakain? Wala naman kainin. O kaya naman sabi mo, sana hindi ka lamigin, no? Pero hindi naman natin sila binibigyan ng damit. So talagang lalamigin po sila. Kaya napaka-importante na hindi lang po daw tayo magsasalita, kundi kailangan ay gumawa rin tayo, no? Dahil ito ang importante, ito po ang kailangan ng mga nangangailangan, no? Sabi po ni Paul Tillich, no, isa po sa mga writers, the first duty of love is to listen, no? Kaya nga, hindi lang po tayo makikinig. Pag nakita natin yung mga pangangailangan na iba, eh, gawan po natin ng paraan na sila po ay matulungan. The first duty of love is to listen. No? Ito po ay isang tungkulin natin na tungkulin ng pag-ibig ay makinig. Ibig sabihin, kailangan po ay buksan natin yung ating po mga tainga para malaman po natin kung ano yung mga hinaing ng ating po mga kapatid, yung mga kaibigan po natin. Isang German proverb, ito po ang sabi, charity sees the need, not the cause. No? O nakikita daw ng pag-ibig, no? Pagiging charitable sa ka-ating pong kapwa, yung pangangailangan, hindi yung dahilan. No? O kapag ka meron tayong puso ng pag-ibig, hindi natin tinatanong bakit ba talaga ikaw ay gutom, no? Hindi natin. Kung nalaman natin na gutom, ay gagawa tayo ng paraan para mapakain yung ating pong yung nangangailangan ng ating pong tulong. So yan po, L, no? Yung love, yung ating pong ano sa acronym natin na love, L, listen to the needs of others, okay? And letter O, offer generously from the heart, no? Ano daw po yung O? Mag-alok ng bukas na mula sa puso. Oh, ang tunay po kasi na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagbibigay ng may pag-aalinlangan, kundi tungkol sa pagbibigay ng may kagalakan at bukas palad. Ito po ay isang gawa ng pagsamba sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay nagbabahagi ng mga kaloob ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya napaka-importante, no, na tayo po ay maging bukas palad po tayo, maging generous po yung ating pong mga puso. Ang sabi po sa 2 Corinthians 9:8, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. No? Sana po kapag tayo po ay nagbibigay daw, ay magpasya tayo nung ayon sa puso po natin. No? Huwag tayo po napipilitan, nag-atubili, no? Sapagkat mahal ng ating Panginoon ang isang tao na nagbibigay ng masaya. No? Huwag po sanang merong grudge, no? Kailangan po ay merong pag-ibig sa ating Panginoon. Napaka-importante po ito na ito ang pagtuunan natin ng pansin dahil God loves a cheerful giver. Eh, sino po ba yung unang nagmahal sa atin? Ang ating Panginoon ang nagmahal sa atin. Niligtas tayo sa ating po mga pagkakasala. Sa Luke 6:38, ito po ang sabi, give and it will be given you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. No? Magbigay daw po tayo. No? At tayo po ay bibigyan rin naman, no? ng mabuting takal. Ano pa sinabi dito? Siksik, no? Liglig at umaapaw. No? Usually, hindi po natin masyadong ginagamit yung liglig. No? Pressed together, shaken down, talaga pong sinisiksik. At hindi lang po sa siksik, umaapaw pa, no? Ang ibubuhos po sa ating mga kandungan kapag tayo po ay nagbibigay din naman. Alam niyo po, yung binibigay sa atin ng ating Panginoon, kung ating pong sinishare, eh mas higit pa yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil sa nais ng ating Panginoon na katulad niya ay maging mapagbigay din po tayo. Yun po yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon. We have to learn. Okay? Huwag po nating kamkamin ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Dahil doon sa pinanggagalingan po ng ating po mga pagpapala, no? Hindi po nauubos yung pagpapala na binibigay sa atin ng ating Panginoon. So kapag tayo po ay naging sakim, eh ano ang nangyayari, no? Hindi po tayo nagiging masaya at tumitigil din yung pagbibigay sa atin ng ating Panginoon dahil itong mga material na bagay. Minsan iniisip natin, yun na yung sukdulan. Hindi po, no? Ang binibigay sa atin ng ating Panginoon ay napakarami. Talino natin, na hangin, pagkain, yung araw, ang dahil po binibigay sa atin ng ating Panginoon. Pero kapag iniisip natin na ang binigay lang sa atin ng ating Panginoon ay yung mga material na bagay, ay hindi lang po yun. Huwag natin ni-focus doon sa mga material na bagay. Kasiyahan ay binibigay rin sa atin. Kapayapaan ay binibigay sa atin ng ating Panginoon. So napaka-importante, no, na tayo po ay patuloy na magbigay. Si Anne Frank, kanya po sinabi, no one has ever become poor by giving. Wala po talaga sino man ang naging mahirap sa magitan po ng pagbibigay. Dahil kapag tayo ay naging mapagbigay, ang ating Panginoon din naman, binabalik niya sa atin yung ating pong mga binigay. Okay? Ang ating Panginoong Jesus nagsabi, it is more blessed to give than to receive, no? Acts 20:35. Mas mapalad po talaga ang nagbibigay kaysa po sa tumatanggap, no? Kaya kung ano man yung natanggap mo ay ibigay natin sa ating mga kapwa na nangangailangan. Okay? So yan po, offer generously from your heart. At yung letter V, value every act of kindness, no? Pahalagahan daw po natin ang bawat gawa, no, ng kabaitan, no? Walang gawa na magagawa tayo na yung parang pinipilit, no? Pinipilit lang. Kailangan daw po na yung ating pong paggawa, ito po ay merong kabaitan. Kahit na ang pinakasimpleng mga galaw, pag binahagi po natin ito, katulad ng pagkain, yung pagpapakita ng kabaitan, o yung pagbibigay ng lakas ng loob, pagngiti, no? Ito po ay maraming epekto. Maaring magkaroon ng napakagandang epekto doon sa mga taong tatanggap nito. Okay? So, sabi po sa Matthew 25:40, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me. No, napakaganda po na binabanggit po dito. Na kapag tayo daw po ay gumagawa ng kabutihan doon sa ating pong mga kapwa, okay, ginagawa daw po natin ito sa ating Panginoong Jesus. Oo, talaga pong sinasabi po natin sa buhay natin, Panginoon, mahal kita. No? Panginoon, ikaw yung lumalang sa akin. Nung ako'y nagkasala, ikaw ay nagligtas sa akin na bayubay sa cross ng Kalbaryo. No? Sinasabi po natin yan. Sinasabi natin sa puso natin, Panginoon, mahal kita. Pero paano po natin papakita yung pagmamahal natin sa ating Panginoon? Hindi naman basta-basta ipapakita lang natin, sigaw tayo ng sigaw. Meron ba kayong nakita na isang tao, sigaw lang sigaw, Panginoon, mahal kita, Panginoon, mahal kita. Ang sabi ng ating Panginoon, kung ikaw, ginawa mo ito dito sa mga taong ito, no, sa aking mga kapatid na ito, na hindi makakabalik ng tulong sa inyo, ay ginawa mo ito sa akin. Napaka-importante po pala, mga kaibigan, na tayo ay mag-focus hindi lang doon sa salita na mahal natin ang ating Panginoon, kundi mag-focus din tayo sa paggawa. No? Paggawa ng ano? Ng kabutihan sa kapwa. Dahil ang sabi, anuman ang ginawa ninyo sa isa, no? Dito sa mga makababa o mababang mga kapatid, kung ito ay ginawa ninyo ito sa akin. So, papaano natin papakita ang pagmamahal natin sa ating Panginoon? O sa pamamagitan ng pagtulong sa ating pong kapwa. Lagi po natin isipin ito. If you love me, no, ay sabi ng ating Panginoon, gawin ninyong itong pagmamahal na ito dito sa mga taong pinakamababa na kanya pong mga kapatid. Okay? Proverbs 11:25, ito pang sabi, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed, no? Ang tao daw pong mapagbigay ay ano daw? Uunlad. At ang sino mang nagpapaginhawa sa iba ay magiging sariwa o magkakaroon din naman ng kaginhawahan. Ito po kasi, ito ang the rule of the thumb, no? If you do this to the least of this my brethren, you did it to me, no? Kapag tayo po ay nagbigay, ito rin naman ay babalik sa atin. Siksik, liglig pa nga po ang sinabi sa atin ng ating Panginoon. So, ano pa ang hinihintay natin? Bakit hindi pa tayo nagiging mapagbigay? Siguro dadalawang isip tayo, baka hindi tayo maging mapalad. Tayo hindi tayo makatanggap. Pero ito ay promise ng ating Panginoon, mga kaibigan. Promise ng ating Panginoon kapag tayo ay naging mapagbigay, ay siksik liglig din ang matatanggap po natin. Na ang focus po dito ay love. Kailangan po ang motivation din natin ay pagmamahal. Pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung mahal natin ang ating Panginoong Diyos, tayo ay magiging mapagbigay sa iba. At atin po ipapamahala sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Si Ronald Reagan ay nagsalita, "We can't help everyone, but everyone can help someone." Oh, ang ganda po, no? Hindi man natin matutulungan ang lahat, ngunit ang lahat ay maaaring makatulong sa isang tao. Oh, maaari tayong tumulong kung ang ating motivation ay mahalin ang ating pong kapwa at tumulong. Hindi man natin matulungan ang lahat ng tao o mga kailangan, ay meron tayong maaaring matulungan. At ito po ang nais ng ating Panginoon sa atin. Na kapag tayo po ay nasanay na tumutulong sa iba, tayo rin naman ay gagantimpalaan ng ating Panginoon upang tayo pa ay lubos na tumulong. Okay? At ito po ay dadaloy ng dadaloy sa ating pong buhay. At ang kapalit nito, mga kaibigan, ay lalo tayong magiging payapa, lalo tayong magiging masaya sapagkat tayo ay tumutulong naman sa iba. Okay? Si Amelia Earhart, no? Ito po ay isang babae na piloto, no? Ang sabi po niya, "A single act of kindness throws out roots in all directions." Oh, ang isang gawa daw ng kaibigan, kabaitan, ay nagmumula sa lahat ng direksyon. Kaya nga napaka-importante, no? Kapag tayo po ay tumutulong, no? Nagkakaroon ito ng ugat at ito po ay umaayos o pumupunta sa iba't ibang mga direksyon. At ang mga taong tinutulungan natin, sila po ay nababago din naman, no? Sila po ay nakakaroon ng karanasan na sila rin naman ay tumulong sa kapwa natin. At alam niyo po, napakaganda na butil ng pagtulong o pagmamahal ito sapagkat tayo ay minamahal din naman ng ating Panginoon. At yung pinakahuli, letter E, extend love beyond material giving. No? Palawakin natin ang pagmamahal higit pa sa pagbibigay ng mga material na mga bagay. Alam niyo po, ang pag-ibig sa kapwa ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pera o pagkain. Ito po ay tungkol din sa pag-alay ng oras, pag-alay ng habag, at pagbibigay ng pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig sa kapwa ay sumasalamin sa pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Napaka-importante na focus po tayo to extend love. Hindi lang po sa pagbibigay, kundi sa pagtulong, sa pag-alay ng oras, sa habag. May mga time po kasi na hindi tayo makapagbigay ng pera o ng salapi, no? Pero maaari tayong tumulong sa pagbibigay ng oras natin, no? Pagpapahiram ng ating pong mga talento, no? Yan po ay maaari din namang pagbibigay. Sa Colossians 3:14, ito po ang sabi, "And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity." No? Oh, higit daw po sa lahat ng mga katangian na ito, bigisin po natin ng lahat ng bagay na ito sa pag-ibig. At isa po ang nagbubuklod sa lahat, no? Ng sakdal. Ito po ay pagkakaisa. Kaya nga napaka-importante yung motivations po natin. Ang motivation po nawa natin sa pagtulong ay ano, pag-ibig at pagmamahal sa ating pong kapwa. Sa 1 John 3:18, ito po ang sabi, "Dear children, let us not love in words or speech, but with actions and truth." No? Ito po ay panawagan sa atin, huwag tayo na magmahal sa umagitan lang ng salita o yung mga sinasabi po natin, kundi sa pamamagitan po ng gawa at ng katotohanan. Si Cathy Calvin ay nagsabi, "Charity is not just giving a donation, it is making a difference." Okay? O kasi naman, kapag tayo po ay nagbigay ng isang beses, makakain sila. No? Pero kapag ipinamalas po natin yung pagmamahal natin sa kanila, pag ipinamalas natin ang pagmamahal ng Panginoong Jesus sa kanila. O, sila po ay magbabago sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kapag tayo ay lumapit sa kanila at pinakilala natin ang ating pong tagapagligtas, o mas higit pa ito sa napakaraming ibibigay nating pagkain o material na bagay. Sapagkat ang Panginoon ang maaari lang makapagligtas sa kanila. Si Mother Teresa ay nagsalita rin, "A life not lived for others is not a life." O ang buhay daw po na hindi na buhay para sa iba ay hindi isang buhay. No? Parang kawalan. No? Kawalan ito kapag tayo ay hindi tumutulong sa ating pong kapwa. Kaya nga mag-focus po tayo, no, dito sa pinakahuli. Letter E, extend love beyond material giving. Huwag lang po sana tayo magbigay, kundi ipamalas po natin ang pag-ibig natin at ang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating pong kapwa. No? Yan po ay isa sa mga dapat nating pinagtutuunan ng pansin. Kaya naman, yung acronym po natin, ano? Love. Okay? L, listen to the needs of others. O, offer generously. Okay? V, value every act of kindness. And letter E, extend love beyond material giving. No? Ang pag-ibig po kasi sa kapwa ay isang makapangyarihan na pagpapahayag ng ating pong magmamahal sa ating Panginoon at ang pananampalataya natin sa Kanya. Kapag nakikinig po tayo ng, sa mga pangangailangan ng mga tao, nag-aalok tayo o nagbibigay tayo ng bukas ang ating pong mga palad, pinapahalagahan po natin yung ating pong mga paggawa ng ating pong mga kabaitan, yung pinapalawak po natin yung ating pong pagmamahal na higit pa sa pagbibigay ng mga material dahil pinapakilala natin ang pag-ibig rin naman ng ating Panginoon, ang mga bagay po na ito ay nagtutupad, no? Tinutupad po natin yung panawagan ng ating Panginoon sa atin na magmahal tayo sa bawat isa. Kaya naman, simulan na po natin. Tayo po ay magpamalas ng pag-ibig natin sa ating pong kapwa. Humanap po tayo ng paraan upang tayo ay makatulong. Humanap tayo ng paraan upang tayo ay makapaglingkod, no? At ipamalas po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon sa ating pong kapwa. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit ka. Sa umaga po ito, muli po kaming nagpapasalamat. Sapagkat kayo ang siyang unang nagmahal sa bawat isa sa amin. Kaya naman ang aming pong panalangin, nawa dumaloy ang pag-ibig na ito sa aming pong mga kamay, sa aming pong mga bibig, sa aming pong mga paa, at sa aming pong pagsasalita, sa aming pong paggawa, upang maipamalas po namin ang pag-ibig na ito sa pamamagitan po ng aming pong pagtulong sa aming pong kapwa at sa aming pong pagbibigay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa lahat ng mga biyayang binibigay niyo sa amin, lalong-lalo na po na kayo ay nabayubay sa cross upang kami ay maligtas. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming madalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Nawa po ay kayo makasama po namin muli sa ating susunod na mga programa at kayo nawa po ay pagpalain ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Ngayong nabuntis ako, paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galit po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Wisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, nakitangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical. Dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon, ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan. Ay yan namang sa Badistay, wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa grupo ay doon nagsimula yung talagang nakuhan ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakinig na ng mga kwan, yun ay nabasa ko rin sa Biblia na talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwa na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay kamiligtuan at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahing papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: King Herod had arrested some that belonged to the church and was planning to persecute them. When Herod had James put to death with a sword and saw how the Jews had approved of this, he seized Peter also.
4: Peter was guarded by four squads of four soldiers each. We were very concerned for his safety, and the church prayed earnestly for him.
3: The night before Herod was going to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound by chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and light shone into his cell. The angel struck Peter on the side to wake him up, and the chains fell off his wrists. As he was instructed, Peter followed the angel out of the prison, past all of the guards, to the gate of the city.
4: Many people had been praying together in the house of Mary, the mother of John. As a servant in the house, I heard knocking on the door. With caution, I went to open the door, and to my

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast. Good morning, everyone, and welcome to another episode of Faithcast. Kamusta po kayo? Ako po si Lou De Los Reyes Imperial.
0: At ako naman po, si Rolyn Acejo Kadalig. Maraming salamat sa muli ninyong pagsama sa amin dito sa Faithcast, kung saan ang ating pananampalataya ay isinasabuhay, ibinabahagi at ipinapasa.
1: Ayan. So gusto ko pong batiin lahat ng nakatutok sa atin at nakikinig sa AWR 89.1 FM maging sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube sa ating Adventist World Radio Manila pati na rin po sa ating main page na Faithcast. Good morning po sa inyong lahat at gusto ko pong batiin yung pinuntahan na namin last weekend ano, sa Alapang, ma'am. Batiin po natin sina Ate Lovely, sina Ate Vina, sina Ate Girlie.
0: Si Edraline.
1: Yes, magandang umaga po sa inyo. Kung kayo po ay nakikinig, ay maraming salamat po sa inyong pagtutok. So gusto po naming batiin ang Alapang Group of Companies.
0: Yes, ayan, nandyan praise po kami the Lord. Sabado. May company na po tayo sa Alapang.
1: Kayo ma'am, baka meron kayong gustong batiin ngayong umaga.
0: Ayun, sa gusto kong batiin talaga doon sa bagong company group natin. Kasi kailangan talaga na may mag-lead out doon sa lugar na yon.
1: Yes.
0: At thank you, Lovely, at saka si Jackson, ang ating missionaries.
1: Yes, that's right. Ano, ma'am? At alam niyo mga kaibigan, simulan nga po natin ang ating talakayan ngayong umaga sa isang tanong. Kapag po nakarinig kayo ng salitang leader, sino po ang pumapasok sa inyong mga isip? Kayo, ma'am.
0: Ano, pag sinabi mo kasing leader, sila yung may hawak na tao. So, maaari ito na siya ay isang presidente, CEO, isang principal, isang pastor, isang director. Kasi sila yung mga taong may malalaking responsibilidad o sila yung mga may posisyon. Kaya sila ay tinatawag na leader.
1: Ayan, tama po kayo dyan, no, ma'am? Sila po ay mga leaders at yan din po ang iniisip ko, no? Leadership is for people with titles, people with authority, people with influence.
0: So, ang word natin ngayon ay
1: leadership. Leadership.
0: Ayan. Yes, Lou, tama na ito ang madalas natin na iniisip ano pag ang isang leader ay siya yung merong hawak na tao, meron siyang nililid. Yun kaya siya natawag na leader. Pero alam mo Lou, napagtanto ko na marami sa atin din kahit wala tayong ganitong posisyon, wala tayong title, wala tayong hindi tayo presidente sa isang organization, pero bawat isa sa atin, tayong mga nakikinig ngayon ay tayo po ay isang leader din. May mga nanay na leaders, may mga tatay na leaders, may mga teachers, mga church members, may mga ate at kuya, sila din ay leader. May mga ordinaryong tao na nag-i-influence ng buhay ng iba araw-araw.
1: Ayan. Kaya mga kaibigan, no, makikita natin dito na ang leadership ay hindi lang po sa mga tao na may posisyon.
0: Yes.
1: Ayan. Magandang tanong rin po ito sa ating mga listeners ngayon, no? Do you see yourself as a leader? Yeah. At kung sasabihin po ng ilan nating mga listeners, no, na hindi naman po ako leader, gusto po naming sabihin sa inyo agad, alam niyo po ba, may mga taong nakatingin sa ating buhay, may mga taong natututo sa ating mga halimbawa, no, may mga taong naiimpluwensyahan ng ating mga choices, at sa simpleng paraan pong yun, tayo po ay pwedeng tawaging leader.
0: Ayan. Mm-hmm. Tama ka dyan, Lu. Alam mo, minsan kasi akala natin leadership is about being in front.
1: Mm-hmm.
0: Ah, diba? Mm-hmm. Tayo minsan, sabi mo, ay, ang galing na leader yan kasi siya yung palaging may hawak ng mic, siya yung palaging nasa harapan,
1: yes.
0: Being recognized, being followed. Mm-hmm. Yun yung alam natin na leader.
1: Yes. At parang leadership is standing on a stage, lalo na po tayo, no, sa iglesia. Mm-hmm. Holding a microphone, giving directions. Yes, we acknowledge po these leaders, no, who are always in front, and we appreciate them.
0: Oo, mm-hmm. We really appreciate them. Mm-hmm. Pero ang leadership na nakikita natin sa Biblia ay ibang-iba minsan. Maraming leaders, alam mo kaibigan, sa Biblia na hindi nagsimula sa mataas na posisyon.
1: Mm-hmm.
0: Just like David, from a shepherd boy, alam po natin ang kwento, to a great king.
1: Mm-hmm.
0: Si Moses, same din siya, no? From shepherd to a deliverer.
1: Mm-hmm.
0: Sino pa? Si Joseph.
1: Mm-hmm.
0: Siya ay from a slave, prisoner to a governor, at marami pang iba.
1: Mm-hmm. At minsan po ang leadership ay hindi tungkol sa pagiging sikat natin, no? Sikat mo, kaibigan, kung sikat ka ngayon. At hindi rin po tungkol sa pagiging pinakamalakas o pinakamatalino sa isang grupo.
0: Ayan, tama ka dyan. Mm-hmm. Sa tingin ko, leadership talaga is influence.
1: Mm-hmm. Sabi ko nga sa inyo, ma'am, kanina, no, nag-uusap tayo before tayo nandito sa studio. Sabi ko, ma'am, to be honest, parang ako, mas gusto ko follower. O kaysa leader. Pero dito po natin makikita na hindi lang pala ang leadership kapag lagi kang nasa harap.
0: Mm-hmm. Kaya nga, yun nga, yung leadership is influence. Simple as that.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung abilidad mo to help people move toward what is right.
1: Yes.
0: Ayan, yung iniisip mo na, ano kaya ang magagawa ko na itong tao ay magagamit niya ang kanyang potentials.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, iilan kalang din makakita or makakasama ng mga taong may ganyan ba,
1: may natural,
0: na concern, na they want you to come out
1: of your comfort
0: zone. Of your
1: zone?
0: Best. Hindi ba?
1: Ah,
0: yung
1: okay.
0: mag-stand
1: ka. Maano yung full potential,
0: yes,
1: mo.
0: Yes, oo.
1: Ma-unleash.
0: Meron siyang magagawa na mas maganda pa. Sasabihin niya, ay naku, ano kaya itong taong ito nakasama ko ngayon? Paano ko kaya matutulungan para magawa niya yung mas mabuti or mas maganda.
1: Yung pinakamabuti.
0: Oo, yung maglalabas nga yung sinabi mo na potential at lalabas yung best version of this person.
1: Ay nako mga kaibigan, napakaganda po ng ating topic. Ano, at gusto ko po to. Yan po ang leadership. Yung nakakatulong po tayo sa ibang tao for them to become a better person. Hindi po yung iniisip natin kung ano yung makita nila na great accomplishments po natin, o para masabi nila na tayo ay great leader. At bilang mga Kristiyano po mga kaibigan, ang pinakamagandang leadership po ay yung maakay po natin ang mga tao palapit sa Panginoon, sa paanan ni Jesus, at gawin nilang partner nila sa kanilang leadership.
0: Exactly. Mm-hmm. Yung sinabi mo, Lu. Talagang, kaya kahit hindi ka manager, hindi ka man pastor o elected official, pwede kang maging leader sa bahay, sa trabaho, sa school, sa church, kahit sa circle of friends mo.
1: Mm-mm.
0: Ang tanong ko sa aking sarili minsan, Lu, ano ang impluwensyang iniiwan ko sa iba? Kung saan man ako? Kung sino man ang mga kasama ko? Ano yung influence na naiiwan ko sa kanila?
1: Parang magandang pagnilay-nilayan yan ngayong umaga, no? At dito na nga po sa ating pag-uusapan, pag pinag-uusapan po natin itong leadership, isa po sa pinakamagandang halimbawa sa Biblia na isang babae ay si Esther.
0: Ayan. Gustong-gusto ko ang kwento niya, si Queen Esther. Alam mo, nung kwento natin sa mga bata, yung ginagamit natin Bible Friends, ano, napakaganda pa naman si Queen Esther sa picture. Mm-hmm. Kaya gustong-gusto ng mga bata na pinapanood sa mga pictures. Dahil kung tutuusin, alam niyo po si Queen Esther, hindi niya naman pinangarap na maging national hero siya.
1: Mm-hmm.
0: From a simple lady compared sa ibang mga kababaihan noon, hindi naman siya nangampan niya para sa kanyang posisyon.
1: Yes, tama po yan, no? Isa lamang siyang kabataang babaeng Hudyo na dinala po sa palasyo at sa kalaunan ay naging reyna.
0: Pero dumating ang isang panahon na hindi sapat ang titulo niyang reyna. Kinailangan niyang magdesisyon.
1: Mm-hmm.
0: Mananahimik ba siya? O gagamitin niya ang posisyon ibinigay ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan. So dito matanong na ano ba yung influence ni Queen Esther sa mga tao noon.
1: At dito po natin maririnig ang isa sa pinakasikat na linya sa Biblia, no? Who knows but that you have come to your royal position for such a time as this.
0: Grabe, no? Gusto ko talaga yung word, yung or yung linya, for such a time as this. Parang sinasabi ni Mordecai, Esther, hindi aksidente kung nasaan ka ngayon. Hindi aksidente ito. Meron kang gagawin. And through you ay pwedeng masave ang maraming tao sa masamang balak ni sino na ngayon? Si Haman. Yung nagbabalak na ipapatay lahat ng mga Hudyo.
1: Alam niyo, ma'am, as a babae, siguro si Esther po ay natakot din po, no? Dahil kung pupunta po siya sa hari nang hindi po tinatawag, maaari po siyang mamatay.
0: Exactly. Kasi nga, kailangan ipaalam at alam ng hari na pupunta ka. Si Queen Esther, no, meron siya talagang courage. Kaya hindi ito simpleng decision ni Queen Esther noon. Buhay niya talaga ang nakataya.
1: At siguro po marami sa mga listeners natin ngayon ang makaka-relate. Hindi man tayo reyna, pero may mga pagkakataong inilalagay po tayo ng Diyos sa sitwasyong parang mas malaki kaysa sa kaya natin.
0: Alam mo yung pakiramdam natin kung minsan ito ang tanong natin, eh. Lord, bakit ako?
1: Tama yan.
0: Bakit ako ang kailangan gumawa nito? Siguro tinanong din ni Queen Esther kasi syempre na-overwhelmed din siya.
1: Yes,
0: no? Kasi yung buhay niya ang nakataya dito. Bakit Lord ako? Ayan, diba? Bakit ako ang kailangang magsalita? Bakit ako ang kailangang manguna? Pero ang ganda talaga yung line na for such a time as this. Diba?
1: At dito po natin makikita, mga kaibigan, no, na ang leadership po ay hindi kawalan ng takot.
0: Oo. Leadership is choosing to obey God even when you're afraid. Kahit may takot ka, talagang you need to choose to obey God.
1: Yes. At ang dami pong tao na iniisip na brave people don't get scared. Pero si Esther po teaches us something different.
0: Ayan. Brave people feel fear as well. Kahit brave ka.
1: Mama, di ba yung bunso niyo po, Braver?
0: Braver.
1: Pangalan.
0: Parang nagtugma naman yung pangalan niya. Kasi sa tatlo, siya yung mas brave talaga.
1: Pinaka-brave siya.
0: Kaya brave people feel fear as well. Talagang may takot din tayo kasi we are human beings and we have our emotions. Yung meron ka ding takot kahit may courage ka, ano po. Kaya gaya ko minsan, alam mo, Lou, may takot din ako kaya. Hindi naman palaging pag nakikita mo outside ay
1: parang bold na bold, no? Oo. Na parang kaya ko to.
0: Lalo pero na pag nakikitaan ka din ng leadership. Pero yung mga leaders po natin ay meron din silang fear. Kaya ko ba itong gawin? Ito yung mga tanong natin, eh. But I need to trust God more than I fear the situation.
1: Yes. As human as we are, talagang we are prone pa din to this feelings, no, na maging matakot tayo. At ang ganda po nun, bago po gumawa ng hakbang si Esther, ano po ang una niyang ginawa, ma'am?
0: Alam mo, Lou, ang ginawa niya, hindi niya yung talagang ano na, yung parang sumugod ka agad ba, mm-hmm, na ito na yung gawin ko. Mm-hmm. Alam mo, nag-ayuno. Nag-ayuno siya or nag-fasting. Fasting ba yun?
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Yung ayuno siya with her people, na nalangin, mm-hmm, sila, humingi ng tulong sa Diyos. Yun yung una niyang ginawa. Mm-hmm. Fasting.
1: Kaya
0: at nag-pray. Mm-hmm.
1: Kaya napakagandang lesson din po nito para sa mga leaders, mm-hmm, no? Bago, tama, po tayo humarap sa mga tao, sa mga kinasasakupan po, mm-hmm, natin, kailangan muna nating lumuhod sa harap ng Diyos.
0: Ayan. Luna, alala mo ba ang pagkakataong kinakailangan mong manguna? Kahit hindi ka confident sa gagawin mo, mm-hmm, meron ka bang ganun na karanasan, Lu?
1: Siguro, sa ministry nga po, ma'am. Kasi hindi naman na din ako sanay na, limbawa, yung magpapaawit, yung mananalangin, sa ipapanalangin yung ibang tao. More of, ginagawa ko lang yon on my own.
0: Mm-mm.
1: Pero siguro dahil din nakikita ko sa inyo, mm-mm, nakikita ko sa mga tao dito sa union, parang na-influensahan na rin po ba ako?
0: Yes.
1: At saka syempre yung wisdom nang gagaling sa Panginoon, na Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom, paano ko ito gagawin? Mm-hmm. Hindi ako marunong. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo nun, ma'am, no, ma'am, hindi ko kaya mag-pray.
0: Pero ngayon,
1: nalangin na tayo.
0: Kaya ang maganda talaga, bago mo gawin ang isang bagay, yung meron kang gagawin na ikaw yung mag-stand out ba? Kailangan mo talaga manalangin sa Panginoon. Nabibigyan ka talaga ng courage.
1: Yes.
0: Kasi hindi mo magawa eh. Meron ka pa rin yung fear na baka magkamali ako.
1: Yes.
0: Ano kayang sabihin
1: ng yes, mga tao? Yes! Totoo yan, ma'am. Totoo yan.
0: Kaya yung confidence talaga comes from God.
1: Yes. Mm. So, dito nga po sa ating sharing, no, makikita po natin na ang leadership talaga ay kung paano po tayo mag-i-influence. So kayo, Ma'am Rolyn, meron po ba kayong mga pagkakataon na ganun din? Na yung katulad po ng tanong niyo sa akin kanina.
0: Na may takot. Mm-mm. May takot na ano naman.
1: Mm-hmm.
0: Ako, hindi naman ako sanay na magsalita in front eh.
1: Mm-mm.
0: Oh, parang na-develop na lang 'yon. At habang ginagawa ko, ang nakita ko dito, Lu, yung willingness mo,
1: yes,
0: to obey. Mm-mm. At saka kung kaya mong gawin, gawin mo kahit may takot ka.
1: Yung kagustuhan din siguro po natin na maipabalita yung magandang balita,
0: mm-mm,
1: galing sa Panginoon. Yun din yung nagtutulak sa atin para gawin ang isang bagay.
0: Tama. At saka, yung gusto mo bang ikaw din ay maging influence sa kanila? Kasi, mm-hmm, the moment na you share kung ano yung testimonies mo, kung, mm-hmm, ano yung karanasan mo, and through your testimony, ayun, makaka-influence ka ng iba.
1: Yes.
0: So, that's leadership.
1: Mm-hmm. So, dito po, no, paulit-ulit po nating makikita na hindi po perfection ang, mm-hmm, hinahanap ng Diyos. Ito po ay, tama yung sinabi ni Ma'am, yung willingness natin, yung obedience natin, and of course, yung availability. Yan talaga ngayon eh, kasi marami sa atin busy sa mga work sa bahay.
0: Yeah.
1: Di ba, ma'am?
0: Yes. Oo, naranasan ko rin yung ano ba, yung mag-share ka sa, at ito naranasan ko din, na i-share ko na ito sa other episode, na parang feeling ko, di po ako masyadong equipped, di ba, na banggit ko yun,
1: yes,
0: noon sa leadership. Sa mas malaking field, gusto ko muna doon sa aking comfort zone, kasi nga, galing ako sa mission.
1: Mm-hmm.
0: At, nung nailipat ako dito sa union, parang yun yung feeling ko na kailangan ko pa ng na ma-equip.
1: Mm-hmm.
0: Parang more pa sana.
1: Mm-hmm.
0: At parang lumabas na talaga ako sa comfort zone ko. Pero alam mo, yun yung na-realize ko na ang leadership pala ay, nasabi ko kanina, willingness to obey.
1: Yes.
0: And be his instrument of, mm-hmm, change to the life of others.
1: Yes.
0: So, ayun, yung kay, yun nga, sabi mo kanina, mm-hmm, na paulit-ulit ang natin.
1: Makikita. Pero alam niyo, ma'am, dito sa, yun, sinabi niyo kanina, siguro, siguro kapag tumalon tayo dun sa gustong gawin ng Panginoon para sa atin, dun niya tayo e-equip mismo.
0: Oo.
1: Kapag nandun na tayo, kapag pinili nating tumalon, kasama siya. Ayan.
0: So, ayan, amen dyan. Kaya hindi niya laging pinipili ang pinaka-qualified. Yes. Yun ang tandaan natin, kaibigan. Mm-hmm. Hindi naman yung pinaka-qualified. Madalas ang pinipili niya ay ang willing na tao. Kaya kung gusto natin na maging leader, leader na makaka-influence sa iba, tayo ay maging willing lang at available. Yes. Ayun, nabanggit mo kanina, Luna. Mm-hmm. Availability and ito yung napakinggan ko sa isang speaker na ang leadership daw, at tama naman, ang leadership ay, ang kailangan ay ability and availability.
1: Yes.
0: Kahit ikaw ay magaling, kung halimbawa, marunong ka, marami kang alam na gawin.
1: Pero kung wala kang time. Wala rin.
0: Kasi ang leadership talaga, intentional.
1: Yes.
0: Na isipin natin na meron kang gagawin to influence other people through your time.
1: Yes. Yun talaga, no, mga kaibigan, yung availability and willingness.
0: Yes.
1: At habang sumusunod nga po tayo sa Diyos, no po, siya po ang nagbibigay sa atin ng wisdom, strength, and courage.
0: Totoo yan, Lou. Talagang ang Panginoon lang talaga ang magbibigay sa atin kung ano yung kailangan nating gawin. Yung wisdom, yung strength, yung courage. Kasi pag wala talaga, hindi natin kayang gawin.
1: Correct.
0: Lalong-lalo na pag hindi ka pa masyadong skilled ba doon sa gagawin mo. At alam mo, gusto kong i-remind ang ating listeners na hindi lang ito tungkol sa malaking leadership positions. Yes, we need leaders sa mga positions and we really admire them for the opportunity that they are there, kagaya ng mga administrators natin, yung mga CEOs,
1: ang ating mga, ang ating presidente
0: sa government. Oo.
1: Ayan, tama po kayo. Lahat po tayo ay pwedeng maging leader kasi leadership begins at home.
0: Yes, kaya hindi kapag nanay ka, kaibigan, at tinuturuan mo ang iyong anak, tatay na tinuturuan ang anak, lalo na tungkol sa Diyos, leadership na po yun.
1: Yes, at kapag tatay ka at ipinakita mo ang integrity sa pamilya mo, leadership yun.
0: Ala, gusto ko yung ano, yung sinabi mong integrity. Napaka-inam na ang tatay talaga ituturo.
1: Naku, paano na si Katie?
0: Integrity. Patutunan niya naman yan sa'yo, Lu.
1: Yes.
0: Aya, kapag teacher ka na humuhubog ng character ng estudyante, ay, leadership na rin yun.
1: Yes. At kapag kaibigan kang nage-encourage sa isang taong nawawala ng pag-asa, leadership din yun.
0: Ayan, yung mga church members po natin. Kung tumutulong po tayo sa iba na lalago ang kanilang pananampalataya. Ayan, napaka-inam po na gawin po natin ito na we need to disciple other church members for them to grow in their faith. Yun ay isang leadership.
1: Yan. Kaya naman, mga kaibigan, nais po namin kayong tanungin ngayon, no? Nasaan kayo inilalagay o inilagay ng Diyos ngayon?
0: Sa pamilya ba? Sa workplace? Sa school? Sa church? Saan pa? Sa community? Kahit saan ka ngayon at anong sitwasyon mo, kaibigan, ang Diyos ang naglagay sa'yo sa ganyan na sitwasyon.
1: Amen. At posible po na ang lugar na yon ay hindi aksidente.
0: At posible kayang may mga taong maaabot ng Diyos sa pamamagitan ninyo. Yan ang gusto kong itanong po sa inyo. Posible? Posible.
1: Posible. Yes. Posible kaya pong nasa position tayo ngayon o kayo ngayon na yung sabi kay Queen Esther, no? For such a time as this.
0: So, ibig sabihin, hindi aksidente nga yung paglagay sa'yo sa position na yan. Kahit anong position yan. Kahit anong opportunity yan. For such a time as this talaga. So, ako, meron akong tatlong lessons na naman, Lu, na natutunan ko dito sa ating usapan about Esther. At ito, yung tatlong ito ay, una, leadership is influence, not a position.
1: Yes, and pangalawa, leadership requires courage.
0: Wow, gusto ko yan. At ang pangatlo po ay godly leaders depend on God before they act.
1: Yes, kapag ang Diyos po ang ating leader, mas nagiging epektibo tayong leaders para sa iba.
0: Wow, so I know yung tatlo, ulitin natin siguro, Lu. Ang una ay leadership is influence. Yun yung parang nag-dwell tayo doon sa word na influence. Kasi ito yung napaka-importante sa leadership. Kailangan mong may ma-influensyahan for good, for God. Okay? Pangalawa, leadership requires courage. At yung pangatlo ay godly leaders depend on God before they act. Ayan. Yes. So, meron na naman tayong faith challenge
1: of the week. So, ano pong una natin, ma'am?
0: Number one, faith challenge. Tanungin ang Diyos ngayon, Linggo. Lord, saan mo ako gustong gamitin bilang influence? Ayan. At sabihin din natin na, Lord, please use me to influence at least one person and make that person the best version of herself.
1: Yes. At ang pangalawa po, mga kaibigan, mag-encourage tayo ng isang tao na nangangailangan po ng lakas ng loob o pag-asa para siya din ay maging pagpapala sa iba. Na maging positive po siya sa kanyang buhay at maging inspiration din sa iba.
0: Ayan. So, challenge number three, kapag may pagkakataon, kakaibigan, na tumayo para sa tama, piliin maging matapang tulad ni Esther. Ayan, yung may courage. Gather people to stand for the right and have courage like Queen Esther.
1: Ayan. Napakaganda po ng ating faith challenge, no? And we hope magawa po natin ito, mga kaibigan. Dahil maaaring hindi tayo reyna katulad ni Esther.
0: Yeah. Kaya, at maaari din, kaibigan, na wala tayong malaking posisyon o titulo. Hindi man tayong presidente sa isang organization, hindi man tayong
1: presidente ng Pilipinas.
0: O pastor, o sa local churches, hindi man tayo elder, or hindi man tayo women's ministries leader.
1: Yes.
0: Pero kahit anong posisyon po natin, kung ikaw ay plain housewife lang, mother, then do it.
1: Yes, kasi ang nanay influences sa mga anak.
0: Yes.
1: So, bawat isa po sa atin ay may impluensya. May taong nakatingin, may taong natututo, may taong naapektuhan ng ating mga desisyon.
0: At maaaring inilagay tayo, kaibigan, ng Diyos sa ating kasalukuyang sitwasyon para sa isang layunin tulad ni Esther. At may mga pagkakataong tatawagin tayo ng Diyos upang maging instrumento ng kanyang pagliligtas, pag-asa at pagmamahal. Kaya, kaibigan, huwag nating maliitin ang lugar kung saan tayo naroroon ngayon.
1: Yes, sapagkat ang ordinaryong tao po sa kamay ng isang extraordinaryong Diyos ay maaaring magdulot ng napakalaking pagbabago.
0: At kapag hinayaan natin na siya ang manguna sa ating isip, sa ating puso at mga kahit anong desisyon po natin, magagamit niya tayo upang akayin ang iba palapit sa kanya.
1: Amen! Once again, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating programang Faith Cast. Alam niyo po, prayer namin na may mabago po sa atin, hindi pa, Ma'am Rolling.
0: Again, yung sinasabi natin palagi na every episode sana meron tayong personal change and transformation na mangyayari. Napakasimple po itong mga lessons, pero alam po namin na makaka-relate po kayo.
1: Yes, at sana po ito po ay maging encouragement din sa atin, inspiration para maging pagpapala din po tayo sa iba. So muli, maraming salamat po. At kung kayo po ay may nais iparating sa amin, maaari niyo po yung i-comment sa ating comment section, sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila, o di kaya naman sa main page po ng Faith Cast. So kung meron pa po kayong gustong iparating sa amin na personal, maaari niyo po yung i-send sa 0918-944-7891. This is Lu De Los Reyes Imperial.
0: And this is Rolyn Acejo Kadalig. Let's keep rolling in the loop of faith.
1: Here on Faithcast.
0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning and happy Wednesday po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:13 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Binabati ko po kung saan man po umaabot ang aking tinig sa umagang ito. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa ating himpilan. Bago po tayo maglaan ng oras sa pakikinig ng mga makalangit na awitin, nais ko pong ibaling ang inyong mga puso at isipan sa isang maiksing devotional thought. Ito po ay pinamagatang magpatuloy kahit mahirap. Alam niyo mga kaibigan, may mga araw po talaga na hirap tayong bumangon. May mga araw naman na ang bilis-bilis po natin bumangon at gawin yung mga kailangan natin gawin. Pero there are days na tayo po talaga ay pagod, tayo po ay mabigat ang pakiramdam at parang wala tayong gana. Nakaranas na po ba kayo ng mga ganong panahon ano? Sa ganitong mga araw na susubok po ang ating pagiging tapat. Sabi nga po sa Galatians 6:9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Alam niyo po, hindi naman po talaga araw-araw ay inspired tayo mga kaibigan. Hindi araw-araw ay malakas ang ating loob. Minsan po ang ating mga pananampalataya ay makikita sa simpleng pagpili na bumangon, manalangin, gawin yung ating mga tungkulin sa pang-araw-araw at magpatuloy kahit na po mahirap. Ganito rin po sa ating relasyon kasama ang ating Panginoong Diyos. May mga araw na masaya po tayo sa gawain natin sa ating mga ministry, sa pagbabasa ng ating Biblia, sa ating prayer life, Pero meron din pong mga araw na tila tahimik ang Diyos at wala po tayong nararamdaman. Pero ang pagiging tapat mga kaibigan ay hindi lamang nakabase sa ating nararamdaman. Minsan ang kailangan lang po natin gawin ay ang sumunod sa tamang hakbang. Hindi po natin kailangan matapos agad ang lahat sa isang araw. Hingi po tayo ng lakas sa ating Panginoong Diyos to sustain us throughout the day. At kung kayo po ay mga pagod na sa mga oras na ito, lagi po nating tandaan na magpatuloy dahil hindi po tayo nag-iisa sa laban ng buhay mga kaibigan. Kasama po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong umaga mga kaibigan, sama-sama po tayong makinig ng mga awit na magpapaalala po sa atin kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos. Kung kayo po ay may mga song request, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. You could also drop down your comments sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while we're waiting for your song request, makinig po muna tayo sa awiting pinamagatang Shards of Glass.

Ating pong napakinggan ng napakagandang awiting, Shards of Glass. At ito po ay inawit ni Brother Edwin Bellosilio. Para po sa ating mga tagapakinig sa radyo muli, kung kayo po ay may mga song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. You can also comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, mga kaibigan, don't forget to like, to follow, to share, and to subscribe para mas marami pa po ang marating ng ating himpilan. Our next song request is entitled I Believe in a Hill Called Mount Calvary. Alam niyo po mga kaibigan, maraming bagay sa mundo ang nagbabago, di po ba? Pero may isa po tayong katotohanang maaari nating panghawakan, mga kaibigan. Ayan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus, sa Kalbaryo, mga kaibigan. Nakita po natin kung gaano kalalim ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. He sacrificed himself on the cross for our salvation, mga kaibigan. Ganun po kahalaga at kalalim ang kanyang pag-ibig para sa atin. Sabi nga, sa 1 Peter 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Narito po ang awiting, I Believe in a Hill Called Mount Calvary.

Ating pong napakinggan ang napakagandang awiting, I Believe in a Hill Called Mount Calvary. Ito po ay nirender ng grupong Solideo Gloria and it's conducted by Sir Lee Wacko. You know, we really praise God for the gift of music. Our next song request naman ay galing kay Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. He requested a song entitled God Speaks. Alam niyo mga kaibigan, sa Biblia, sabi po sa Psalms 119:105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Pakinggan po natin ang awiting God Speaks.

That's the song God Speaks. At ito po ay inawit ni Sister Vianexcel Regalado. Our next song request naman ay ipinadala po sa atin ni Sister Lucy Quiabang. She requested a song entitled Will You Love Jesus More? Alam niyo mga kaibigan, sa bawat taong nakakausap po natin sa araw-araw, may mga pagkakataon po tayong mag-iwan ng bakas sa kanilang buhay. Ano? Pero higit po sa maalala nila ang ating pangalan, maalala po nila ang ating kabutihan, mas magandang hangarin po ano na dahil nakilala nila tayo, nakilala nila ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga po ni Jesus sa Matthew 5:16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Pakinggan po natin ang awiting, Will You Love Jesus More?

That's the song, Will You Love Jesus More? At ito po ay inawit ni Sister Tina at ni Brother Elson. You know, that song, mga kaibigan, is such a beautiful reminder for all of us this morning na ang pinakamagandang impluensya po na maiiwan natin ay maituro ang iba sa ating Panginoong Jesus. Naway sa paraan po natin ng pananalita, sa paraan po natin ng pagkilos, pagpapatawad, pagmamahala, no, hindi po tayo ang maging sentro. Sa halip ay mas makilala po ng mga tao ang ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Our next song naman ay song request ni Marky Concepcion. He requested a song entitled Does Jesus Care? Sabi nga po sa Biblia, sa 1 Peter 5:7, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Narito po ang awiting, Does Jesus Care?

ating pong napakinggan ang napakagandang awiting, Does Jesus Care? At ito po'y inawit ni Sister Jeremy Sanigo. Our next song request naman ay galing sa ating YouTube live viewer. Siya po ay si @ResaParado1551. She requested a song entitled Until Then. Alam niyo mga kaibigan, hindi po permanente ang mga hirap na nararanasan po natin dito sa mundong ito. May mga araw po na yes, nakakapagod. May mga araw na wala na tayong gana sa buhay. Pero bilang mga nagtitiwala po sa ating Panginoong Jesus, meron po tayong hinihintay at inaasam-asam na mas magandang tahanan. Sabi nga sa Titus 2:13, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Here's the song, Until Then.

That's the song Until Then. At ito po'y inawit ni Sister Sherdell Thompson. Our last song request for this morning is entitled And Can It Be? Alam nyo mga kaibigan, kapag iniisip po natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin, minsan ano, mahirap po talagang unawain kung bakit po ba niya tayo minahal ng ganoon kalalim. Tayo na nga po yung nagkamali at patuloy na nagkakasala, ano, tayo pa rin ang kanyang piniling tubusin. Di po ba? Hindi po dahil tayo po ay karapat dapat, ano, kundi dahil napakadakila po ng kanyang biyaya. Sabi nga sa Romans 5:8, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Happy, happy Wednesday sa inyong lahat mga kaibigan, and may you be blessed by the song And Can It Be?

0: all things new. Hope starts here.
1: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigilo po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik po muli ang inyo pong programang The Healing Wonders of Diet, kasama po si Dr. Blessenda Varona. Pero bago po natin siya kumustahin, mga kaibigan, ay atin po munang babanggitin ang ating numerong 0918-944-7891 para po mamaya sa inyong mga katanungan. Pwede po kayong mag-call, pwede kayong mag-text sa 0918-944-7891. Ayan po, pwede rin po kayo mag-comment sa atin pong Facebook Live. Punta lamang po kayo sa atin pong Facebook page, Adventist World Radio Manila. At ayan po, mga kaibigan, pwedeng-pwede rin po sa ating YouTube channel para po mapakinggan po ninyo ang atin pong programa ngayon sa oras na ito. At ayan po, muli po, mga kaibigan, ang atin pong kasama, walang iba, si Dr. Blessy Varona. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Hello, Doc. Ay, napakabuti yes. po sa... Hello. Yeah, sobrang mabuti po. By ayan. God's grace.
0: By God's grace po, Doc, we are very happy and glad once again to have you with us this time. At ang atin pong pag-uusapan ngayon, Doc, ay napaka malimit na ito po ay ginagawa ng mga kabataan ngayon. Hindi lang kabataan, kundi pati na rin yung mga nasa senior citizens natin. At ito po yung tinatawag nating night eating and late cravings. Ibig sabihin naman na night eating po nito, mga kaibigan, ay late night eating. Ito po yung mga tinatawag natin mga midnight snacks o kaya mga pagkain na sobrang-sobra ng anong oras na. Meron pa mga po, Doc, yung mga alauna na o kaya alas dos na ng madaling araw. Yun pa lang yung kanilang pagkain kasi nanonood sila. At meron din po tayong tinatawag na late cravings. Pero bago po natin itackle yung isa, ay gusto po munang tanungin, Doc, ano po ba itong tinatawag na late night eating? Bakit po ito nangyayari? At bakit parang mas maraming tao na mas gusto na kumain ng ganung oras kaysa yung talagang tamang oras ng pagkain? And question ko lang po talaga, Doc, meron po ba talagang tamang oras ng pagkain, Doc Blessy?
1: Example po natin, di pa pag nagwa-washing machine ka, yung tamang perfect lang yung gagawin natin, yung ilalagay mo yung labahin, tapos iintayin mo siyang matapos. Same is true with us, yung stomach natin. Pagka nilagyan natin ng pagkain yan, iintayin din natin matapos. So yung perfect timing talaga ng pagkain, kailangang hindi mag-overlap sa pagtulog natin. So, ganun po siya. Ang tendency kasi, ang nangyayari, pagka tayo ay kumakain ng midnight, sobrang gabi na, kailan tayo matutulog? Ngayon, yung pagkain naman ng midnight, pwede din siguro yon, basta nagtatrabaho ka ng midnight. What I mean, night duty ka. Okay? So, yung araw yung itutulog mo. So, ito, basta naging conflict sa pagtulog mo, hindi siya talaga makakabuti. Kaya... yung tulog kasi is really for sleep. Kailangan lang maintindihan ng mga listeners natin na priority yung tulog, yung pagkain ginagawa natin sa araw.
0: So yun po, mga kaibigan, So on the evening really is ayun na nga po. Talagang pagtulog, hindi dapat nag-overlap. Pero Doc, ito nga po, bakit mas malakas minsan ang cravings ng maraming tao sa gabi kaysa sa umaga? Why does it happen po? Is there any nutrient deficiency na nangyari sa katawan? Why is it that it happens? Or talaga lang naman na it's a choice?
1: Choice talaga. Actually, choice yung pagkain sa gabi, choice din yung hindi pagtulog sa gabi. Okay? So, let us remember na yung katawan natin, hindi lang tayo yun, hindi lang yung isip natin o yung desire natin, yung craving natin sa pagkain, kundi affected pa rin talaga yung mga hormones katulad ng leptin and ghrelin. Yung leptin and ghrelin, sila yung mga hormones na nagko-control sa ating mga hunger. Katulad nung leptin, ito yung hormone na nagsisignal na busog ka na, yun yung leptin. Pero yung ghrelin, ito yung hormone na nagsisignal ng gutom, okay? So it stimulates hunger. Ngayon ang problema diyan, syempre, maraming hormones ang tao eh. Pero isa itong dalawa na to, isa sa mga factors na nagko-control ng pagkagutom natin at pagkabusog. Ngayon ang nangyayari, ang nakita nila sa study, pag iniba mo yung circadian rhythm, yung circadian rhythm kasi ang unang-unang affected pagka kumain ka sa gabi, kasi supposedly nga tulog eh, 'di ba? Pag natulog, talagang kailangang walang ibang activity, walang ganap na iba, okay? So tulog lang talaga yung gagawin. Yung talagang zero ang activity noon. Ngayon, pag nilagyan mo ng pagkain sa gabi, masisira yung circadian rhythm. Imbis matutulog, syempre magda-digest ng pagkain yung digestive system natin dahil nilagyan ng pagkain. So ang mangyayari niyan, madidisturb yung circadian rhythm, yung araw mo doon ka aantukin, yung mga hormones mo na melatonin, na cortisol, magke-chaos sila kasi may tamang ano yan eh, may tamang up and down sila, magke-chaos sila. So ang nangyayari, magiging cycle. Sa araw, inaantok ka, hindi may trabaho ka naman sa araw, so hindi ka naman pwede talagang matulog. Sa gabi, dahil natulog ka sa araw, sa gabi hindi ka na naman aantokin. So magugutom ka na naman. Yung ghrelin mo, abnormal din yung production. So yung mga hormones sa katawan natin, in chaos, pagka hindi natin sinunod yung tamang plano ng circadian rhythm.
0: So yun na nga po mga kaibigan. So we should really go with our circadian rhythm. So Doc, meron po tayong katanungan ngayon dito. Doc, halos gabi lang po ako nagkakaganang kumain. Delikado po ba yun?
1: Ibig sabihin yan, kasi ganito pa siya. No? Merong usually na nangyayari sa katawan natin. Halimbawa, kakain ka sa gabi. Tapos supposedly matutulog ka, 'di ba? Eh yung tulog, yun talaga ang recovery, yun ang repair ng katawan. Ngayon kung hindi ka matutulog at ikaw ay kakain, yung katawan mo pagod na pagod. Pareho ang feeling ng hindi kaya sa umaga hindi ka gutom. Kasi ibig sabihin, o kaya sobrang gutom mo din kasi yung pagkapagod nagko-confuse. Okay, nalilin lang ang ating mga hormones. So, yun na nga po. It's either yung iba ayaw kumain, yung iba naman kain ng kain, no, na walang kakontrolan. So, ganun po yung mangyayari. So, talagang ang number one factor nito, yung nasira ang circadian rhythm, nasira yung tamang flow, yung body clock na tinatawag natin. Yun yung body clock eh. Yung katawan natin may tamang oras para matulog, may tamang oras para gumalaw. Na pag nasira yon, affected yung gabi dahil nga hindi nakapagpahinga. Yung araw affected din. So, pwedeng sa araw ayaw mong kumain, sa gabi ka na naman magugutom kasi nga nagugulo yung hormones. Okay, yung melatonin mo, yung leptin, yung ghrelin, yung cortisol, and even our happy hormones are affected.
0: Okay, thank you so much, Doc. Ito pa, meron pa po tayong katanungan dito, Doc. Bakit po kapag nanonood ako ng TV sa gabi, Doc, bigla akong naghanap ng pagkain kahit busog pa naman po ako?
1: Kasi nga, ano yung stress level mo affected din. Okay, so again ha, pagka ang katawan pagod na pagod, sometimes it is asking for rescue na yung kumain will yung eat by eating, nagkakaroon siya ng yung comfort, kaya nga tawag natin comfort food, no? Kasi pag gabi supposedly talaga pagod ka na, lalo pa kung nagtrabaho ka sa araw. Pagod na pagod ka na sa gabi. Talagang kailangan matulog ka na. Pero kung gigisingin mo ulit yung katawan mo dahil manood ka ng mga movies na talagang very stimulating shows, nakakatakot o sobrang nakaka-emotion, no? Talagang magkakaroon ka ng mataas na cortisol sa panahon na yan, na supposedly melatonin yung hinahanap natin sa pag natumaas para antukin tayo. So hindi na inaantok. Ngayon dahil mataas yung cortisol and it is stress response hormone, ano yan, energy hormone din yan. So ang tendency talaga magutom. Okay? So yun nga, pagka inabot ka ng more than above 11 p.m., talagang lalo pa mag-midnight, talagang magugutom talaga yung tao. Kasi supposedly ilang oras lang from the dinner ilang oras, talagang midnight magugutom ka. Dahil hindi ka nga nakapagpahinga, yung mga organs mo gumagalaw, nagpa-function ng as parang araw, talagang magugutom.
0: Mm-mm. So yun nga, Doc, ano? So definitely may mga health effects po ba sa ating night ang night eating po, no? Well, we were once believed, Doc, na dapat daw ay nga talaga ay wag daw pong hihiga kagad-agad pagkatapos kumain, o wag daw pong matutulog pagkatapos kumain, dahil daw po yung digestive process ay masisira. Parang supposedly you should be resting already, but then one of your organs is doing something. So kumbaga parang it's not good. Is this true, Doc, or it's just only a myth, o kaya parang nagiging sabi-sabi na lamang po sa mga tao po, especially sa mga seniors po na nagtuturo po yan sa mga kabataan?
1: Yung digestion kasi it takes hour to finish. Halimbawa, kung kumain ka ng food, ano, yung regular food, it would take you like 2 to 6 hours, or sometimes even higher pagka high fat diet yung kinain mo. Ngayon, kailangan i-digest ng digestive system mo yan, ng stomach, ng intestine, lahat yan magtatrabaho. Ngayon, kung sabihin natin na kumain ka ng ganyang mga oras, talagang magbibigay ng another stress sa katawan mo. So again, ha, yung key nito, talagang ano eh, masisira yung body clock mo, yung normal body clock mo. Kaya chaos, ibig sabihin, yung event mo sa gabi, yung ganap mo sa gabi, gising na gising ka, okay, dahil nga stimulating yung mga ginagawa mo, yung cortisol mo mataas, yung cortisol mo mag-a-ask for more food, tapos wala kang... anong kakainin mo kaya sa gabi, di ba? Usually, mga hindi ka naman magluluto ng sinigang sa gabi, di ba? Dahil mga junk foods din yung kakainin. So, nagiging cycle siya. And this can actually affect yung marami pang bagay sa buhay natin, katulad ng pag tumatanda ka na. Sabi nga nila, excuse ba pag tumatanda na hindi matutulog? No, dapat ngang matulog. Kasi matatanda, mas high risk sa sakit. So, ganun siya. Tataas ang blood pressure mo, ang blood sugar mo, tataas. Tataas ang cholesterol, tataas yung risk mo sa mga inflammation. So, wala eh. Kung may sakit ka na, hindi ka gagaling.
0: Ngayon nga po, ano, Doc? Thank you
1: nasagot
0: so much.
1: Nasagot ko ba yung tanong mo pa? So, ano nga yung tanong ulit?
0: Parang, yes, Doc. The question is, ayun na nga po,
1: ano,
0: Doc.
1: Ano yung tanong?
0: Yung parang yun nga po, I think you already answered it, Doc, ano, kasi nga po yung laging sinasabi kasi ng mga matatanda na wag dapat matutulog kagad-agad, kasi daw yung ating daw tiyan, imbes na natutulog na rin ay gumagawa pa habang tulog ka. So it's just only an inquiry po, ano, from what people most say, especially sa mga elderlies natin, na they are telling this to the younger generation. Well, I have also asked this, Doc, kasi syempre maganda po na maintindihan natin that really ay it's a compassion po para po sa ating mga listeners right now, na huwag sirain yung kanilang mga circadian rhythm, kasi ito na nga po yung hindi na lamang po ito parang nangyayari na choice lang, Doc, eh. It has already become a trend. When we say it has become a trend, parang ito na lang baga yung ito na yung sinusundan ng karamihan ng mga kabataan, na akala nila ito ay tama. So ito, Doc, meron po tayong katanungan po dito. Ano? Meron pong nagtanong po sa atin na, Doc, lagi po akong nagki-crave ng tsokolate tuwing gabi. Ano daw po kaya ang dahilan? Bakit daw po kaya siya crave ng crave lamang ng chocolates paggabi?
1: Ano to? Dahil gutom o dahil talagang ano lang? So pwedeng kulang yung nutrients mo, okay? O kaya naman... kulang yung yung sobra, yung stress activity mo, stressful activity. So sa yung feel good hormone natin, ito yung feel good na neurotransmitters. So yung chocolate, especially dark chocolate, contains compound na temporarily can increase serotonin, kaya feel good ka, di ba? Nagiging okay yung pakiramdam mo. And this is why people often crave chocolate when they are stressed, anxious, or feeling lonely. Pagka mga emotionally tired. Dahil nga sa gabi nga, pahapon, alam mo, nalolobat na tayo niyan eh. Yung lobat na yan, yun yung minsan nagpo-push sa atin na kumain ng chocolates. Kasi nga, yung nagkakaroon ng masarap na pakiramdam. O kaya, again, yung mga, hindi lang chocolates eh. Minsan, yung mga ibang matatamis like sweets or ice cream or mga chips sa iba, no? So, pagod yung katawan mo, tapos pagod yung katawan mo, tapos magpuproduce ng mas maraming ghrelin ulit, yung hunger hormone. Tapos, konti na lang yung leptin mo na out of balance na ghrelin. Yung ghrelin ba, parang yung sa akin sa Bisaya, sa Ilonggo, sabi, daluk-daluk yung parang yung nananamnam ka ng sobra. And this hormone change your cravings, no, sa high-calorie foods. So again, yan yung mga factors. So again, yung serotonin pwedeng maging factor dahil bumababa siya. Yung ghrelin pwedeng tumaas dahil hormone siya na nalulobat ka na rin. No? Yung isa pa, yung deficiency sa magnesium, possible din na mangyari kasi yung deficiency can also lead you sa mga ibang craving, no, katulad ng cravings sa chocolates. Again, yung iba naman hindi sa chocolates pero sa ibang mga junk foods, no. But again, when we want to balance magnesium, madaling gawin yan eh dahil yung lahat ng prescription natin dito sa ating show, katulad ng mga nuts, mga seeds, na mga leafy vegetables, lahat yan, they are really high in magnesium. Kaya nga yung balanced diet done in the morning is very, very important para maiwasan yung craving at night time.
0: Ito pa, Doc, we still have a question here po. Normal lang daw po ba na magutom ulit 2 oras pagkatapos maghapunan? Ayan, Doc, ano, di ko alam kung sino po yung mga nakakaranas nito. Siguro kulang lang sa fiber po yung kinakain nila. Baka yung mga kinakain lang nila ay medyo hollow foods lang. Like for example, ang kinakain lang, cake, o kaya naman yung mga not so much fiber. Kasi kapag may fiber rich yung kinain mo, Doc, talagang busog-busog ka eh, kahit hanggang kinaumagaan. I mean, hindi naman po kinaumagaan. Pero I mean like, especially me, when I'm eating beans or lentils during the day, pagka hanggang gabi na po yan, hanggang maghapon na, hindi pa rin ako nagugutom. Siguro mga 6 or 7 na lang at that time sa ako magugutom. At saka, kulang siguro sa healthy fats yung kinakain ng ating mga kaibigan. So Doc, tulungan po natin ang ating mga listeners. Normal lang daw po ba na magutom ng 2 oras ulit pagkatapos ng 2 oras pagkatapos po ng hapunan?
1: Yeah, kasi, di ba after 2 hours talagang, especially pagka yung kinain mo very simple sugar, ang blood sugar si tataas ng ganyan eh, oh. Magkakaroon ng blood sugar spike. So, ang korte niyan parang talagang mataas na mataas yung blood sugar. Eh kaso very simple yung kinain, babagsak ang blood sugar. So yung pagbagsak na yon, yun doon nakakaramdam karaniwan ng tao ng pagkagutom. Ang tawag natin doon, yo-yo syndrome. Yung blood sugar mo tataas, tapos after a while babagsak ulit. Kasi nga, sobrang simple sugar. Tama yung sinabi mo, Pastor Kyle, kanina, na baka low fiber yung kinain. Kaya kung low fiber lang yung kinain, kaya kailangang i-high fiber. Kailangan talagang kumain ng fiber-rich foods. Ngayon, dahil nga gabi na to, kaya habulin natin yung matulog kaagad. Huwag nating hintayin na magpuyat kasi pagdating ng mga 11 o'clock, magugutom talaga yan. Kaya hindi natin gustong kumain ulit. So bago magutom, matulog na. Yan po talaga ang normal na body clock. Mm-hmm. Oh, yung iba naman, baka nagugutom lang. Nagugutom, nauuhaw. Pagka dehydrated ka sa umaga, ito pa yun ha. This is the usual problem ng mga tao. Pagka hindi tama yung hydration sa araw, halimbawa, hindi uminom ng tubig sa araw, o tapos kumain ng hapunan, patulog na, mamaya nauuhaw. Yung uhaw, minsan, akala ng katawan mo, nakukonfuse na na yung brain confused, uhaw, gutom to. Pero actually, uhaw, dahil dehydrated ka sa maghapon. So, yun ang mga possible na reasons. Yung iba naman dahil sa stress. Again, ha, yung cortisol can increase appetite and craving, especially for sweets and fatty foods. So, yan po yung mga kailangan nating alamin. So, again, pinaka-importante, you have to nourish your body at daytime. Kasi pag na-nourish mo yung katawan mo sa daytime, edi konti na lang mag-i-encounter na problema sa hapon, ano, o sa paggabi.
0: So, ito nga, Doc, ano, talagang marami pong mga questions po tayo dito. Relatable na relatable ang mga list. Actually, Doc, if I'm looking at the Facebook Live right now, ang taas ng ating viewers ngayon, ha? Eh, kasi siguro maraming mga nagkakaroon ng late cravings ngayon. So anyway, Doc, pwede daw po bang kumain bago matulog kung hindi talaga makatulog sa gutom, Doc Blessy? Ano siguro na lang may advice nyo, Doc, na pwede nilang siguro i-munch na lang? Or, I don't know, Doc, I don't know if they can eat fruits, nuts, or whatsoever. Any advice po? Kailangan po ng mga listeners po natin ito, Doc Blessy.
1: Okay, ang unang-una talaga, education eh. Kaya nga nag-uusap-usap tayo dito. Kasi pang pwede naman, di ba? Marami namang buhay na tao na kumain, tapos pagkakain na pagkakain, tutulog. Pero yung risk nun, mataas, yung panganib mataas. Kasi nandun yung panganib ng pagkakaroon ng bangungot, di ba? Lalo pa pag ang kinain ay high sugar o high carbohydrates o tapos malaking amount o yung triglyceride mo tataas bigla. Tapos very very sabi nga nila yung pancreatitis daw, yung pancreas ay nasobrahan ng trabaho o akala nila bangungot na. Pero yun nga, tapos yung heavy food mo na idadigest ng katawan. Alam mo ba yun, yung halimbawa, bakit ka matutulog? Ito na ha, bakit ka matutulog? Matutulog ka kasi pagod. Okay, pero pag kumain ka, another activity ng katawan. So, ibig sabihin, yung katawan mo gusto ng matulog dahil pagod, pero hindi mo inaalaw matulog o magpahinga kasi nga may pagkain na kailangang tunawin o kailangang i-digest, okay? So again, napaka-unfair sa digestive system yung ginagawa natin. Ang craving kasi nandito sa brain at saka nandito sa mouth. Yan dalawa na yan. Actually, ang main factor, brain talaga. So ibig sabihin, sinatisfy mo yung brain for a few minutes dahil kumain ka, pero hours yung digestion. So hirap na hirap yung katawan mo. Ngayon, dahil hirap na hirap yung katawan mo sa magdamag, nagda-digest. By the way, pagtulog, mas matagal yung digestion process. Okay? Kasi nga tulog ka, hindi ka tulad nung pag kumain ka, tapos gumagalaw ka, that's very healthy. Kasi yung blood sugar mo, maaayos, magkakaroon ko ng insulin sensitivity. Halimbawa, ngayon kumain tayo, no? Pagkakain natin, patayo-tayo tayo na ganyan, yan natutulungan yung katawan nating mag-digest. Okay, kasi nga gumagalaw. Pero pagtulog, mas hirap yung digestion. So can you see, hirap na hirap yung digestive system. Tapos ikaw hindi nakakapagpahinga dahil nga gumagana pa yung digestive system mo. Tapos sa susunod na araw, hindi ka rested. Edi, chaos talaga yung 24 hours pagka sinira natin yung plano ng body rhythm or body clock.
0: Alright, thank you so much, Doc. Ito pa po, may tanong pa tayo, Doc. Nagtatrabaho po ako sa night shift, Doc. Paano ko maiiwasan naman ang unhealthy eating habits? Well, syempre, totoo naman, Doc, ano? Napakarami kasing mga nandoon sa, like for example, mga call center agents and others. At yung kung ano lang yung mga andoon. So basically, kung ano yung mga pinibigay lang nila doon. For example, maybe mga cup noodles o ano pa, biscuits that are high in sugar. So definitely, talagang di ko alam kung may choice pa ba sila to do something or to have something. Siguro magbaon na lang. Doc, ano po ang may advice niyo po sa ating mga kaibigan na nagna-night shift? Para po hindi sila makakain ng mga unhealthy foods during those graveyard hours.
1: Ganito po yan. Yung night shift, pareho lang sa day shift pag inayos mo yung plano.
0: Uh-huh.
1: Paano ko sinasabi na pareho lang? Kasi di ba matutulog, pag night shift, matutulog ka sa araw. So usually may iba-ibang oras yung may night, merong night shift, may PM shift, merong night shift, depende sa company, no? Pero again, yung rhythm mo 24 hours yan eh, pare-pareho. So ipaplastar mo lang siya. So meaning, pagka ikaw ay night shift, definitely matutulog ka sa araw. Okay? At depende yan kung halimbawa, mag-example lang tayo, no? Yung night shift na mag-start ang duty ng, sabihin natin, mag-start ng duty ng 9 o'clock, tapos matatapos ang duty ng 6 o'clock. Okay? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ganun siya. So, ibig sabihin, yung 6 o'clock, galing ka na sa duty. So, paggabi ka na, uuwi ka na sa bahay. Okay? So, yan, pwede kang mag-light meal upon arrival sa bahay or mag-skip ka na ng meal, matulog ka muna. So, pagising mo niyan, okay, sabihin natin dumating ka sa bahay ng 7, isang oras na biyahe. O sabihin natin nag-skip ka ng meal, ng dinner mo. So, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 2 or 3, gigising ka. Okay, yan na yung breakfast mo, yung 3 o'clock or 4 p.m. Okay? 3 o'clock or 4 p.m. Sabihin natin 5 p.m. pa, yan ang first meal is your breakfast. So, 5 p.m. breakfast mo, tapos pupunta ka na sa duty. Okay? Maghahanda ka na sa trabaho mo. Pagdating naman yan ng mga 5, 6, 7, 8, 9, 10, or 11, yun na ang lunch mo. Okay? So, pagdating naman ng 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, yun naman ang dinner mo. So, ang pwedeng gawin, yung first meal mo sa bahay. And you have to take the best meal sa bahay. Kung nakikinig ka dito sa program natin sa AWR, yung Healing Wonders of Diet Principle natin, kakain ka na dyan ng may munggo, merong dahon. Yun ang first meal mo, almusal, yun ang heavy meal mo. Okay? Siya na yung heavy meal mo. Kainin mo na lahat ng masustansya sa bahay bago ka umalis. Ngayon, pagdating mo ng tanghalian, ng middle meal mo, second meal mo, nasa trabaho ka na, midnight yon. Okay? So, you can also bring your food kung gusto mo. Kung hindi naman, so mag-simple meal ka na lang sa office. Okay? Tapos sa gabi, siguro kung may baon kang few pieces of nilagang saba na lang o kaya kapirasong prutas, pwede mo na din gawin yun kasi patulog ka na. Ang nangyayari sa maraming midnight night duty, kakain ng marami pagdating sa bahay na thinking na breakfast yun. No, hindi yun breakfast. Dinner mo na yun. Okay? And it should be light. So ang breakfast mo, yung pag gumising ka na ng alas 5, o ng alas 3, o yung breakfast mo mga alas 4 or alas 5, yun ang first meal mo. So, ganun po, ang first meal is considered as breakfast, yun ang marami. Ibig sabihin, yun yung heavy na kakainin mo. Okay? So, ganun, Pastor, tayo. Iba-iba kasi yung oras ng night shift eh. Kaya, kung iba, gagawin mo ding circadian rhythm, gagawin mo din na yung wake uping mo from day sleep mo, gagawin mo ding usual na para halos parehong ganung oras yung pagtulog mo, ganung oras din. Ang nadidisgrasya sa mga night shift kasi nga very tempting na ang daming ganap sa araw. So instead matutulog sila, napapagpalit nila yung pagtulog nila sa iba pang mga ganap. So again ha, health is not everything, but without it, everything is nothing. Kaya napaka-importanting i-consider mo talaga yung priority mo.
0: Mm-hmm. So ayan po, thank you so much, Doc. Napakaganda po na advice yan para sa mga listeners natin, ano, with regards to their current situation right now. Kasi siguro talaga namang medyo mahirap po sa kanilang on their end. So
1: pero,
0: yes, Doc.
1: Pero please. Pastor, ang ano dito, ang malungkot, yung mga maraming taong hindi naman nagtatrabaho sa gabi pero nagpupuyat. Sa kakapanood.
0: Yun.
1: Diba? Sa kakapanood. Napapagpalit yung tamang kalusugan sa hindi tamang mga gawa. Okay? Mm-hmm. So, ganun siya. Maraming nagpupuyat dahil sa Netflix, dahil sa mga teleserye, sa kaka-check ng mga messages, no? Sobrang ano eh, sobrang addictive ang modern situation natin. Addictive yung mga internet, yung may hawak tayong mga gadgets.
0: Mm-mm. Kaya nga po, napakaganda na magkaroon na rin siguro, Doc, ng control, dahil nga may mga sa mga nahuhumaling tayo sa mga pinapanood, nagre-resulta ng mga hindi magaganda pong mga pangyayari, at hindi lamang sa kalusugan, pati na rin sa atin pong mental na kapasidad, especially on this time. So, Doc, ito pa, meron pa tayong katanungan po dito. Bakit daw mas malakas ang kanyang cravings kapag kulang siya sa tulog, Doc Blessy?
1: Yun nga, kaya malakas ang craving kasi nga yung hormones affected eh. Okay, yung serotonin affected, yung cortisol affected. Kaya lahat yan, pag nag-chaos talagang yung craving mo, naghahanap ka ng comfort, naghahanap ka ng kasangga. Yung kasangga mong hinahanap pagkain. So again, pagka na-rumble yung ating mga ginagawa, talagang ano siya, talagang magkakaroon tayo ng maling pagpili sa pagkain. Ang sabi ng study, Pastor, pagka ikaw ay, alimbawa, ikaw ay puyat, hindi tama yung circadian rhythm mo, no? Yung ghrelin mo daw tumataas. Yung study to ni Spiegel, noong 2004, ang nakita nila, halimbawa, nagpupuyat, ano? Yung pagpupuyat mo, akala mo, yung pagtulog lang ang naapektuhan, but actually yung ghrelin mo tataas daw ng 28%. Mm. Yung hunger hormone mo. So dahil tumaas siya ng 28%, yung hunger mo tataas din ng 28%. Tapos ang mahirap nito, yung appetite mo for higher processed foods tataas ng 32%. Talagang affected siya, no? Ito, pinakita na sa atin ng science na 32%, imaginein mo, ano yan, ha? Kung ano yan, one-third, no? 32% ang taas ng pagpili mo sa processed foods. Tapos, yung leptin mo bababa ng 18%. So, talagang gutom na gutom. Hindi lang siya craving, eh. Gutom na gutom ka, tapos yung craving mo, yung choice of food mo mali, no? So talagang ano siya, talagang nakita ko ng science na impacto ng kulang sa tulog sa gabi, impact ng maling pagpili ng pagkain sa araw at sa gabi. So can you imagine yung 28% increase ng ghrelin? Kung normal na nagugutom ka na sa araw, no, at ikaw ay gumagalaw, nagtatrabaho, imagine mo tinaasan ka ng 28% ng pagkagutom. Okay, hindi na 'to yung basta lang nasa isip na na hunger or craving. Ito yung talagang physiological na nararamdaman natin na talagang tunay na gutom. Okay, tunay na gutom talaga. Hindi 'to imagination, talagang gutom ka, tapos mali ang pagpili, magkakaroon ka pa ng tendency na mali ang pagpili ng pagkain. 32%, imagine mo yan, na hindi ka kakain ng gulay. Ang kakainin mo talaga mga junk foods. Ay, ay, ay. Yan ang ating sitwasyon ngayon. Kaya nga, sa gabi, anong gagawin ng mga tao? De, grab food, no? De, syempre, pagkuha mo ng grab food, anong kukunin mo na dyan? Malungkot, pero kailangan nating pag-usapan para yung mga listeners natin ay maging aware na ito pala ang nangyayari. Okay?
0: Mm-hmm. So ito naman, Doc, meron pa tayong katanungan po dito. May epekto daw po ba ang late night eating niya sa kanyang blood pressure? Kasi mataas daw po lagi ang kanyang blood pressure. May epekto daw po ba ang kanyang late night eating? So ito, very maganda po itong discussion para sa mga matataas din ng blood pressure. So, Doc Blessy, may epekto po ba yung late night eating po ng isang tao?
1: Yeah, meron pong effect yan, mm-hmm. No? Yung blood pressure mo pwedeng tumaas, no? Yung lalo pa kung ang pagkain sobrang mataas sa asin, no? Yung mga sobrang process, no? Tapos, ang tendency pa niyan, pagka pagka ikaw ay halimbawa kumain ng sobrang process, tapos sobrang hindi lang process eh, pwede ding excess calories, it will actually lead to high blood pressure and high triglyceride level. So dugtong-dugtong sila. Okay? So ano po eh, tapos again ha, yung hormones natin, yung chaos ng cortisol natin, it can also increase yung blood pressure. So yung stress response mo affected din. So tuloy-tuloy talaga siya, no? Lahat na apektuhan. So ganun po siya, kaya yung sodium potassium ratio mo na kailangan mong kainin ng maayos sa araw, affected din siya, no? Dahil pwedeng ang taas-taas ng sodium pero wala namang potassium, kasi nga mga ultra-processed foods na yung napipili mo o yung available na pagkain.
0: Mm-mm. Kaya pala, siyempre yung mga kinakain natin ng mga ultra-processed ay napag-usapan din naman na natin yan ng mga nakaraan, mga kaibigan, that really it adds up sa pagtaas po ng ating pong presyon. So,
1: tapos Pastor, yes, alam mo, yung yun nga, yun, di ba sinasabi ko kanina na yung hormones mo affected sa fight and flight response mo, yung heart rate mo pwedeng magtumaas din, hindi lang blood pressure, no? Yung blood vessels mo pwede ding mag-constrict, no? Nakita mo yon? Kasi yung activation ng sympathetic nervous system, yung parang ano to, yung naka stress response. Tapos ang sabi ng supposedly kasi pag matutulog ka normally, yung blood pressure mo should drop by around 10 to 20% during sleep. Okay, ito yung tinatawag nating nocturnal dipping. Pero dahil nga ang taas-taas, edi wala kang paggaling, no? Kaya yung late night eating may interfere the normal dip, no? Yung blood pressure, sa susunod na araw, upon waking up, kitang-kita mo na mataas na siya yung persistent hypertension. Even it can increase your risk for stroke. So again, yung kakainin mo, ano bang kinakain pagkagabi? Di ba ang dali-dali, instant noodles, yung mga chips, no, mga fast foods, yun ang pinakamadali, and these are all loaded with sodium. Okay, so yung sodium naman na yan can cause your body to retain water. Okay, so ganun na naman, increasing volume ng water, that will increase blood pressure. So again, talagang talagang napaka-importanting maalaman natin tong discussion natin na to, na yung heavy meals talaga is not good for the whole body system.
0: So ayan nga Doc, napakaganda po na maintindihan po natin yung mga bagay po na iyon. So sabi po dito, pwede po bang kumain ng prutas bago matulog, Doc Blessy? How about fruits po?
1: Pag walang-wala na talagang gustong kumain, talagang yan ang pinaka the less risk na pwede nating gawin, no? Lalo pa kung talagang sobrang gutom na, pwede yung mga light meal like fruit siguro, o kaya soup, no? Yung pero pinaka maganda kasi yung fruits, dahil yung fruits it contains fiber, at yung fiber na yan it will improve your ghrelin, kaya nga it will improve your leptin, kaya makaisa ka lang, okay na. Halimbawa, di ba yung iba parang sinasabi, sobrang gutom, bago ka matulog kumain ako isang apple or isang pear. Tapos, ayoko na, di ba? Hindi ka na hihingi pa ng marami pa, kasi nga because of the fiber content that is really improving your ghrelin. Your leptin. It will reduce ghrelin. So, yan po talaga yung factor niyan. At saka, ito hindi naman ganun katagal i-digest. So, you have to wait mga few minutes. Siguro 30 minutes, pwede na siyang digested. Okay, mga 20-30 minutes, pwede ka nang matulog, no? After 30 minutes. So, ang pwede pa, yung very, very light na soup, maganda naman sana kung vegetable soup ang gawin. O kaya minsan pwedeng a few nuts, okay, or konting nuts, may konting isang fruit ka, no? O kaya plain yogurt, yan yung mga pwede nating i-substitute kung hindi kung wala ka nang magawa na talagang sobrang, sobrang talagang feeling mo, hindi ka makakatulog kung hindi ka kakain. Kasi yun yung problema ng iba. Akala nila kasi hindi makakatulog kung hindi kakain, kaya talagang napipilitang kumain. But again, choose foods that are loaded with vitamins and antioxidants and minerals, no, which is yun nga, yung fruits natin. Yung natural sweetness may also reduce the cravings for dessert. Kasi nga yung fruits meron siyang fructose, pero huwag kayo matakot, kahit may fructose, meron naman siyang fiber, kaya mag-o-okay din yung leptin nyo.
0: Okay, thank you so much, Doc. What about this po, ano? How about daw po yung mani, prutas, o kaya, I mean, mani o kaya oatmeal o yogurt sa gabi? Okay lang din daw po ba yun?
1: Yeah. Opo, okay po yun. Kasi nga, yung mani, okay, then that's your nuts. Yung fruits, tapos yogurt, ano yan, hindi ka talaga kakain na sobrang ganun kadami. Unlike kung kumain, i-compare mo yung pagkain mo hindi yun ang kakainin mo, kundi bagkos kakainin mo yung kanin at pritong toyo. Ay nako, delikado ko na dyan, na talagang kakain ka ng napakadami. So you can have simple meal lang. Unahin mo yung fruits. Pag hindi pa ubra yung fruits, edi kumain ka ng yogurt. Pagkatapos yung bago mo matapos yung dalawa na yan, I believe yung leptin mo nag-produce na.
0: All right, thank you so much, Doc. We're almost time na po, pero ito po, actually, hindi na nga natin na-run through yung mga pre-prepare ko ng mga discussion questions, Doc. Kasi talagang napakarami nating mga questions right now from our listeners. And indeed, talagang namang it really helps para po sa mga listeners natin, ano, na nakikinig. To be honest, Doc, ito po, meron pong katanungan po tayo dito from our Facebook Live. Paano po ba maiwasan ng pagtulog po sa mga 10 to 11 a.m. po kasi dyan naman ako tinatawag ng antok or tulog po, Doc? At ano pong makukuha po dyan sa time na yan po, mga 10 to 11 a.m. po, Doc?
1: A.m. siya na antok?
0: Yes, Doc, bless
1: you. Kasi you have to evaluate yourself. Yung a healthy person with good night sleep, ine-expect natin yan na hindi aantokin sa araw. Kaya nga, how will you know if the person is healthy pag hindi inaantok sa araw? So pag inaantok sa araw, aba may problema. It's either hindi nakatulog sa gabi o kahit nakatulog sa gabi, baka mataas ang triglyceride o kaya mataas ang inflammatory marker, inflammation. Kailangan mag-evaluate natin yan, no? So again, supposedly kasi yung mga 10 o'clock, mataas pa ang cortisol mo eh. Kung makikita mo yung healthy person, mataas yung cortisol niyan. Mabagsak, mababang mababa naman ang melatonin. Kaya yun yung sinasabing gising na gising. Pero pag inaanto ka ng 10 o'clock, teka muna, ha, kailangan mo ng evaluation. Okay? So, mamili ka muna sa dalawa para magkaroon ka ng tamang prevention. Okay, matulog sa gabi ng maayos. Okay? Mag-exercise sa umaga, okay, o sa araw, magpainit sa sikat ng araw, kailangan mo ng sunshine, tapos uminom ng magandang water intake, okay, kumain ng magandang almusal, and that will actually give you back the normal body clock, yung normal circadian rhythm.
0: Napakaganda po na inyo pong advice po sa atin pong listener right now. So ayan, Doc, bless you. Ito pa po, ano, meron pa po tayong mga katanungan po dito. So, ayan. Ano na po ang dapat gawin kapag, ano pong magandang evening routine para hindi na po matuksong kumain ng late?
1: Evening routine, yun po sinabi ko sa inyo kanina, yung para magkaroon ng circadian rhythm, yung bago matulog, no, yung meal mo should be at least 2 hours before sleeping, or better kung 3 hours. Kung 6 o'clock yan, 6 ang last meal mo, 6, 7, 8, 9, and then you're about to sleep na ng mga 9:30, yan, magandang ano yan. And then you can hydrate, no? Yung hydration na gagawin mo in the morning, kung ang recommendation natin is 8 to 10 glasses in the morning sa babae and then 10 to 12 glasses sa lalaki, kailangan makota mo na o kaya maklose to complete mo yung prescription na yan before 4 p.m. para yung hydration mo nagawa mo sa araw. Upon waking up, drink 2 glasses of water. Siyempre, magdasal sa Panginoon kasi siya yung gigising sa atin, magbibigay ng panibagong buhay. Pagkatapos magdasal, mag-thanksgiving sa kanya, minom ng 2 basong tubig. Tapos pag inom ng 2 basong tubig, maybe you can have your physical activity. Then you can have your breakfast and then go for normal activity na mag-sunshine ka sa umaga, huminom ka ng tubig sa araw. Okay, kompletuhin mo yung water intake mo para sa gabi hindi ka masyadong iihi. Tapos tanghalian, kumain ka pa rin ng maayos. Yung gabi medyo light na lang and then you can choose sleeping early, no? At mag-sleep hygiene ka, no? Pag nag-sleep hygiene ka, maaayos yung magandang pagtulog. So pag ginawa mo 'yan, ulitin mo na naman. Okay. Ilayo ang cellphone kasi ang cellphone ang kalaban natin. Ang yes. Internet, ang iPad, ilayo. Tapos matulog ka na. And then gawin mo yan. Araw-araw siguro, in 2 weeks, bababa ang inflammation mo. So, pero hindi pa siya habit.
0: Yeah, so
1: gagawin pa nating tuloy-tuloy para maging habit. Siguro mga ilang buwan para maging habit.
0: So ayun na nga, Doc. Ano, so mayroon daw po, ito pa, medyo close the time na po tayo mga kaibigan, pero we'll just ask this question. Sabi po, maganda daw po yung matulog na lang nagutom para daw po yung mabawasan yung taba, Doc Blessy. Is it okay
1: pwede po? Yan,
0: pwede po.
1: Basta naka-mindset ka, madaling gawin. Basta naka-mindset, you can do that. Yeah. And then, siguro mga, instead na having your meal, siguro uminom na lang ng tubig.
0: Water.
1: A little water lang. Kasi kung hydrated ka naman sa araw, and that can help a lot.
0: Okay, thank you so much, Doc. We don't have that much time, mga kaibigan. In as much as we want to answer all of your inquiries, we still have a lot, Doc Blessy, ano? But our time does not permit us so. So, ayan po, anything that you want to say to our listeners po before we end our live, Doc Blessy?
1: Yeah, yung kalusugan po talaga natin ay galing sa Panginoon, ang ating hininga, ang ating lakas galing sa Kanya. Pero meron tayong responsibility to do. At saka ito pong mga responsibility natin na to, naririnig na natin siya, pero kailangan lang natin gawin natin siyang priority. Lalo pa yung pagpaplano natin ng mga oras ng pagtulog natin at yung mga gagawin natin bago tayo matulog. Kailangan po ito ay nakaplano para naman hindi mahirapan ang katawan nyo na bumalik sa tamang circadian rhythm. And I hope and pray that by God's grace, all of us will be okay. And by God's grace po, lahat po ay makakaranas ng tunay na kalusugan at kalakasan. God bless po.
0: Alright, thank you so much, Doc. Mga kaibigan, sa ating talakayan ngayon, nakita natin ang pagkain sa gabi ay hindi lamang usapin ng gutom. Minsan ito ay dulot ng stress, pagod, puyat, o nakasanayang cravings. Kaya mahalagang matutunan natin mapakinggan ang ating katawan, alagaan ang ating tulog, pili ng masustansyang pagkain at magkaroon ng disiplina sa ating daily routine. Gaya nga po ng nabanggit sa unang Korinto, Kabanata 6, Talatang 12, ang lahat ng mga bagay ay matuwid sa akin, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay ay matuwid sa akin, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anuman. Mga kaibigan, kahit sa pagkain, tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay ng may pagpipigil sa sarili. Hindi kailangang tayo ay kontrolin ng cravings. Dahil sa tulong ng Panginoon, maaari tayong matutong pumili ng mas mabuti para sa ating katawan at ng atin pong isipan. Muli po mga kaibigan, kung kayo po ngayon ay nagki-crave mamaya po o kaya naman you wanted to watch something, o kaya naman masyado ka ng late lagi sa pagtulog, alalahanin niyo po itong ating programa. Gusto po namin na kayo'y maging malusog araw-araw. Ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blessenda Varona. Naway gabayan tayo ng Diyos sa bawat pagpili at pagkalooban tayo ng malusog na katawan, payapang isip at pusong marunong magpigil. Hanggang sa muli, ako po muli ang inyong Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po uli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ipatuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong topic ay patungkol sa ang mabuting lingkod at ang dakilang hapunan. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa pag-aaral ng serya na may kinalaman sa Ebanghelyo na sulat ni San Lucas. Kaibigan, sa maraming okasyon ang Panginoong Jesus ay nagtuturo. Minsan siya ay napunta sa tahanan ng isang pariseo at siya ay makikikain doon. Ang sabi nga ng ating Biblia sa San Lucas 14:1, isang Sabat nang pumasok si Jesus sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga fariseo upang kumain, kanilang pinamatsyagan siya. Sa ganitong okasyon, siya ay nagpunta sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseo. At subalit, siya ay minamatsyagan kung ano ang kanyang gagawin at nagtanong siya at pagkatapos ngayon, hindi masagot ang kanyang katanungan at araw ng Sabat siya ay nagpagaling. Kaibigan, maraming tinuturo sa Biblia itong sinasabing hapunan. Kaibigan, merong itinuro ang Panginoon bago siya namatay sa krus, baguliin ng mga sundalong Romano. Itinuro sa kanila yung sinasabi nating banal na hapunan na kung saan kanyang itinuro ang humility o kapakumbabaan nung ugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. At pagkatapos kanyang binigyan din ang tinapay ay kumakatawan sa kanyang katawan na labugbog dahil sa ating mga kasalanan. At yung katas ng ubas ay kumakatawan sa kanyang dugo na mabubuhos sa bundok ng Kalbaryo. Kaibigan, itong banal na hapunan na ito ay maraming tinuturo na leksyon. At gayon din sa aklat ng Apokalipsis, merong itinuturo na bago natapos ang pagkasulat ng Biblia, dito sa 19, versikulo 9 ng Apokalipsis, ganito ang ating mababasa. At sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, mapalad. Kaya nung panahon na yon, kapag ka ikaw ay inanyayahan sa isang okasyon, lalo na ito ay isang hapunan, ito ay isang karangalan. Ito ay isang tagpo na kung saan makakausap mo at makikita mo ang iba't ibang klaseng mga tao na inanyayahan sa isang okasyon na ito. Kaya ang sabi ng Biblia, mapalad. Ngayon sa pag-aaral na ito, kaibigan, mapansin natin na ang Panginoon sa panahon na siya ay nandun sa isang okasyon na hapunan, nagkaroon siya ng isang parable o talinhaga. Ano ba itong talinhagang ito? Ano bang tinuturo sa atin? Kaibigan, ang wika, the meal, an opportunity for teaching. Yung panahon ng pagkain, ito yung pagkakataon na magtuturo ang Panginoong Jesus. Ano bang kahulugan nito sa ating panahon? Ating ngayong bigyan ng pansin yung servant na inutusan ng kanyang Panginoon upang magbigay ng paanyaya sa iba't ibang mga tao. Ang unang bahagi nito sa ating pag-aaral, the servant is a messenger for his master. Nanupat ang isang alipin, ginamit sa Bible na alipin. Ito yung pagkakataon na siya ay utusan ng kanyang Panginoon upang magkaroon ng pag-imbita. Ang sabi nga sa Kapitulo 14, versikulo 16 at 17, subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanayahan. So marami ngayong naimbita, maraming inanayahan sa panahon na ito na merong isang hapunan. 17, at sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanayahan, halikayo, sapagkat ang lahat ay handa na. Kaya nga, itong alipin na ito, kumakatawan sa mga lingkod ng Panginoong Jesus, ay sila ang, o yung siya ang ginamit upang ngayong mag-imbita sa isang hapunan. Ang sabi nga sa atin, tayo ay mga representative ng Panginoong Jesus upang mag-anyaya na tanggapin ang pabalita ng Ebanghelyo. Sinasabi sa banal na kasulatan dito sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sa makatuwid yung mga alipin, yung mga lingkod ng Panginoong Jesus ay kanyang ginagamit upang maging saksi sa maraming mga tao. Ano ang kanilang sinasaksihan? Walang iba kundi ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. At pagkatapos, meron pa rin binabanggit ngayon sa 2 Korinto 5:20, tayo ay mga sugo, mga ambasador ng Panginoon, ng Master, at tayo ang kanyang mga alipin o mga ginagamit upang magbigay ng pabalita. At dito sa 2 Korinto 5:20, ang tawag sa mga lingkod ng Diyos ay, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kaya kaibigan, ito ngayon ang tungkulin ng isang alipin na sinasabi sa parable na ito o sa isang talinhaga. At yung alipin o lingkod ay tayo, ang mga tinawag ng Diyos upang ngayong maging saksi sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang mga tao, at tayo rin ang sinasabing ambasador. Ano pa yung sinasabi ng ating Biblia na ipinagkaloob sa alipin ng Panginoon? Ang sabi nga sa Pilipos 2:15, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang tungis sa gitna ng isang salinlahing ito at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayo tulad ng mga ilaw ng sanlibutan. Kaya nga, ang alipin ng Panginoon, siya ay tinatawag na ilaw ng sanlibutan. Kaya nga, sabi sa ibang bahagi ng ating Biblia, let your light so shine before men that they may see your good works, so that they will glorify our heavenly Father. Kaya nga, meron siyang urgent na message sa mga inanyayahan. Ang sabi, "Come, for all things are now ready." Halikayo sapagkat ang wika, ang lahat ng mga bagay, ahanda na, lahat ng kakainin, sapagkat ang lahat ay handa na. Ang kulang na lang, iyong mga kakain. Subalit, kaibigan, makikita natin dito sa paanyaya na anumang klaseng tao ka, anumang klaseng buhay meron ka sa nakaraan, kaibigan, ang ating Panginoon, meron siyang paanyaya sa iyo sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Ang sabi nga sa aklat ng Isaias 1:18, "Pumarito kayo ngayon at tayo mga tuwiran sa isa't isa," sabi ng Panginoon, "bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkat na pula, ang mga ito'y magiging maputi na parang niebe, bagamat ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa." Narito pa rin ang isang paanyaya sa aklat pa rin ng Isaias, Kapitulo 55, versikulo 1. "O lahat ng nauhaw, pumarito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, pumarito kayo, kayo'y bumili at kumain, pumarito kayo, kayo'y bumili ng alak at gatas na walang salapi at walang halaga." Kaya nga, ang paanyaya, ang wika ay pumarito kayo. Nakahanda na ang biyaya ng Panginoon. Ang kailangan lang, tanggapin natin ang biyaya ni Kristo upang tayo ay maligtas. At ating tanggapin ang wika, ang paanyayang ito. Subalit, kaibigan, ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, the servant's reaction to rejection. Ano ba nangyari sa versikulo 18-21? "Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan." Kaya nga, meron silang mga dahilan. Bakit nakahanda na ang pagkain, nakahanda na ngayon at inanyayahan sila? Kinakailangan ikaw ay tumanggap sa paanyaya. Kaibigan, merong paanyaya ang Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na ito ay pinagkakaloob sa pangangaral sa radyo, telebisyon at gayon din sa pag-aaral ng personal Bible study. Ang kailangan lang, tanggapin natin ang paanyaya upang kainin ang salita ng Diyos. Bakit kainin ang salita ng Diyos? Ang sabi nga ng ating Biblia sa aklat ng San Mateo 4:4, "Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos nang gagaling sa kanyang bibig," kaibigan. Kaya nga, ang tinapay ng physical ay kinakain natin at ang tinapay ng buhay, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Kaya ang sabi, nakahanda na. Subalit, 18, "Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, 'Bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan ko.'" Kaibigan, kung ikaw ba ay bumibili ng isang bagay, lalo na ito ay napakahalaga at malaking halaga ang iyong ngayong binitawan upang bilhin ang isang bukid, hindi ba ito ay iyong sisiyasatin muna kung ayos ang mga papeles o kaya ayos ang kanyang lugar, hindi mabato at maganda na pagtamnan ng mga punong kahoy o kaya ng mga gulay? Pero ang taong ito bumili ngayon ng sinasabing bukid, subalit ang sabi, "Kailangan kong umalis at tingnan iyon." At kung ikaw ay bibili ng isang bagay, kaibigan, kailangan tingnan mo muna bago ka bibili. At ang sabi pa, "Inihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako." Sinabi ng isa pa, "Bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin." Kaibigan, ganun din. kapag ka ikaw ay bumili ng malaking halaga, kinakailangan ngayon ay tingnan mo kung pwedeng gamitin sa iyong pag-aararo. Sapagkat noong panahon na yon, ang mga magbubukid o yung mga farmer, sila ang mga may kaya sa buhay. At ang lalaking ito bumili ngayon ng mga bakag na ginagamit sa pag-aararo, subalit ang wika ay ngayon palang titingnan parang mali. Kaibigan, ang mga taong ito, meron na lang silang sinasabing dahilan. Kapag ka ang tao ay ayaw, ang sabi nga, kapag ka ang tao ay aayaw, maraming dahilan. Pero kapag ka ang tao gusto, maraming mga paraan. Kaya ito ay mga dahilan lamang. Para bagang hindi wasto ang isip, bibili ng malaking halaga at ang sabi ay hindi pa nakita, ngayon pa lang susubukin. At ano pa? Sa 20, sinabi ng iba, ako'y nagpakasal kaya't hindi ako makakarating. Sa 21, at bumalik ang alipin at iniulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon sa galit ng may-ari ng bahay, ay sinabi sa kanyang alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga bulag at ang mga lumpo. 22. Sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na ang ipinag-utos mo. Gayunman ay maluwag pa at sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong iyon na inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Kaibigan, mapansin natin ngayon na mayroong mga dahilan ang mga taong inanyayahan. May mga tao kung minsan kapag kayong pinagkaloob mo sa kanila ang pabalita ng Ebanghelyo, sabihin, saka na, meron pa siyang gagawin. Pero kapag kayong personal na gawain at pagkatapos sa kanyang tingin makikinabang siya o malaking halaga ang kanyang maging ganansya, kahit na hating gabi, kahit na magpuyat siya, ay hindi bale pagkat kanyang tinitingnan, magkakaroon siya ng maraming salapi. Pero kaibigan, ang pinag-uusapan dito sa hapunan na ito, kung ating bigyan ng pansin, walang iba kundi yung paanyaya ng Panginoon upang tanggapin siya na ating tagapagligtas. Kaya nga, gayon na lamang ang kalungkutan ng alipin sapagkat ang kanyang paanyaya ay merong rejection. Hindi tinanggap ng mga taong sinasabing inanyayan. At mapansin natin, kaibigan, ang paanyaya, ito ay pang-individual. Ito ay hindi sa pangkalatan. Hindi nag-a-announce sa maraming mga tao at pagkatapos ngayon, kinukumpida ko kayo sa isang hapunan na hinihanda ng aking master. Hindi. Mapansin natin, pinuntahan silang isa-isa. Kaibigan, ganun din ang sinasabing pagtanggap sa Panginoon, hindi sapagkat ayaw ng magulang ang anak ay hindi tatanggap sa Panginoon, kung ang iyong conviction, kaibigan, ay ito ang kaligtasan, ito yung paanyaya ng Panginoon, kinakailangan tanggapin mo sapagkat ang paanyaya ay individual. Ganun din sa mga magulang, ganun din sa mga magkakapatid. Kaibigan, ang paanyayang ito ay isang paanyaya na sa mga taong individual. Sa ating ngayong kuminsan pagibigay ng pabalita, sabihin natin na merong pangyayari na nalulungkot ang nagbibigay ng pabalita. Subalit, kaibigan, ang gawain ng isang nagbibigay ng pabalita kahit na ika'y nalulungkot, sapagkat ang mga tao, nagpakapagod ka, ikaw ay nagpunta sa kanyang bahay upang ngayon ibigay ang pabalita, subalit ayaw nang tanggapin ang pabalita, nalulungkot ka. Sometimes ang sabi nga, it seems that there is a butterfly in your stomach sapagkat sa iyong pangangaral katulad ng aking karanasan, kapag ka ako ay nagkakaroon ng pampublikang pangangaral o kaya ng personal Bible study, ay gayon na lamang ang panalangin nawa ang taong ito makilos ang kanyang puso at tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas. Subalit kaibigan, katulad ng paanyayang ito, may mga dahilan na kanya-kanya ang mga tao. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, the servant's obedience to orders. Ang sabi nga sa versikulo 21 at 22, at bumalik ang alipin at iniulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon, sa galit ng may-ari ng bahay ay sinabi sa kanyang alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha at mga pilay at mga bulag at ang mga lumpo. 22. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo, gayon man ay maluwag pa. 23. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bukiran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong iyon na inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Kaibigan, isang karangalan na maimbita ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron ka bang panahon? O sinasabi natin na ako ay merong dapat gawin. Pero pansinin natin dito, kaibigan, na itong alipin na sinasabi sa parable na ito ay gayon na lamang ang kanyang katapatan, ang kanyang pagsunod sa order sa kanya. Hindi siya nagsasawa. Kaibigan, ganito ang lingkod ng Diyos. Sasabihin niya ang pabalita ng kaligtasan na si Jesus ay malapit nang dumating, hindi siya nagsasawa. Ang isang taong ginagamit ng Diyos na may conviction na anuman ang maging kanyang kapalaran, katulad ni Apostol Pablo sa kanyang pagbibigay ng pabalita, ano nangyari? Pinapalo siya, nilalatigo siya, at pagkatapos ngayon, meron pa siyang masamang mga karanasan sa mga hindi tunay na Kristiyano. Gayon na lamang ang kanyang karanasan. Pero kaibigan, bago siya namatay, sinabi niyang, I have fought a good fight. Akong wika ay nakipaglaban at ang nagaantay sa kanya ay ang korona ng buhay. Kaibigan, inaatasan ka ng Panginoon, meron kang misyon. Maari ngayon ang misyon na dapat mong gawin, ibalita mo sa iyong mga anak. Ibalita mo sa iyong asawa. Na katulad ni Noe, ang binanggit ng Panginoon sa kanya, ibinalita sa lahat ng mga tao at gayon din sa kanyang mga kasama sa kanyang tahanan, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga manugang at ang mga ito, lamang ang tumanggap ng kanyang pabalita. Sinasabi natin marahil na si Noe ay very poor preacher. Pero kaibigan, bilang isang ama ng tahanan, siya ay matagumpay. Maaring ikaw ay maraming mga taong binigyan ng pabalita ng kaligtasan, tuwan-tuwa ka. Pero kumusta naman ang iyong tahanan, kaibigan? Ang iyong mga anak, ang iyong asawa, nawa katulad tayo ni Noe, sa kanyang pagbibigay ng pabalita, hindi napabayaan ang kanyang sariling tahanan. Hindi katulad ng iba na katulad ni Eli, siya isang sasardote ng Diyos. Subalit ang kanyang mga anak ay lumabag sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, dito nagpapakilala ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Ang lahat ay inaanyayahan sa isang hapunan. Sapagkat yung mga tumanggap sa hapunan na ito, ang wika, sila ay mapalad. Sapagkat ikaw ay tumugon sa isang paanyaya, kaibigan. Kaya nga, ang sabi sa atin sa banal na kasulatan sa Hebreo 7:25, dahil dito siya may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Kaibigan, inaanyayaan ka ng Panginoon na ikaw ay tutugon na bilang kanyang alipin, dalhin ang pabalita ng kaligtasan sa maraming mga tao. At kapag ka ikaw ngayon ay tumugon, sasabihin ng Panginoon sa kanyang muling pagparito, "Well done and good and faithful servant. Ikaw ay pumasok sa aking kaharian." Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay na-bless sa mensaheng ating napakinggan sa araw na ito. Mga kaibigan, dito po sa ating napag-aralan, natutunan po natin ang Diyos ay naghanda ng kaligtasan para sa lahat ng tao. Marami ang tumanggi dahil sa kanilang mga sariling interes. Ngunit patuloy na inaanyayahan ng Diyos ang lahat na lumapit sa Kanya. Ang mabuting lingkod po ay larawan ng bawat Kristiyano na tapat na naghahatid ng paanyaya ng Ebanghelyo. Ang hamon po ay tanggapin ang paanyaya ng Diyos at anyayahan din ng iba sa kanyang kaharian. Mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magpadala ng inyong mga mensahe o komento, di kaya naman nagnanais po na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Binabati ko po lahat na nakikinig sa atin sa mga oras na ito, ang ating mga manonood sa Facebook Live and YouTube Live. Magandang araw po sa inyong lahat. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice, you know, sa ibang iglesia? Mayroon mga sinasamba na rebulto, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba? Nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ako, paano tayo mabubuhay nito? So, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos, message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala. At doon ako na tune in sa radio, sa sasakyan. At doon maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: I don't know what to do. How should they bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
5: Every child is a gift from heaven. It's the start of a new life. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang magpalang oras sa inyong lahat. Tayo po ay natutuwa at nagagalak na sa oras na ito ay tayo po ay patuloy na makinig ng salita ng Panginoon. Salamat po sa inyong mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay at panunood sa programang ito. Sana po kayo naroon, nawa ang biyaya ng Diyos ang patuloy ninyong makamit at maranasan. Muli, tayo po ay magsama-sama sa loob ng kalahating oras na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Pastor Jojo Solabo, ang inyo pong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio, Manila 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tema sa ating serye, ang kasaysayan ng misyon. Makasama po natin muli si Pastor Nick Francisco. Alam niyo, si Pastor Nick Francisco ay isa pong mahusay na pastor at mahal niya ang family ministry. Welcome po, Pastor Nick.
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama-samang mag-aral ng salita ng Diyos, particular sa Aklat ng Gawa. Ang ating kasaysayan ng misyon ay may kinalaman sa pagpupulong sa Jerusalem. Ang akin pong makakasama ay si Pastor Jojo Solabo. Siya po ay isang mahusay at mabuting pastor dito sa atin sa Central Luzon Conference. Pastor Jojo.
1: Bago po tayo magsimula, mga kaibigan, atin pong hilingan si Pastor Nick sa isa pong panalangin.
2: Makapangyarihan at walang hanggang Diyos na aming kinikilala, dinadakila ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Nasa oras na ito, kami ay mag-aaral ng iyong banal na salita, ang Biblia, ang iyong pong pag-ibig. Pakikisama at pagpapala aming maging karanasan, gayon din ang aming mga taga-subaybay dito sa AWR sa Tinig ng Pag-asa. Alalahanin po kaming sama-sama sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, atin po kayong inimbitahan na manatili sa pakinig at panonood sa ating pong programa. Huwag din po natin kalimutan ang mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Atin pong ipagkaloob kay Pastor Nick ang pagkakataon.
2: Ang pagpupulong na ito sa Jerusalem ay resulta ng mga pangangaral ni Pablo, ni Bernabe. Kahit na sila San Pedro at ang iba pang mga alagad ay nagdulot ng maramihang pagkahikayat sa mga hintil, subalit sila ay nagkaroon ng pagtatalo na tung may kinalaman sa kautusan ni Moises, sa kaugalian ni Moises, na ito ay walang iba kundi ang pagtutuli. At ito ay huling nangyari sa Antioquia. Ganito ang pagkasulat sa Aklat ng Gawa 15:1. May ilang tao ang dumating mula sa Hudeya na nagtuturo sa mga kapatid. Maliban na kayo'y tuliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Sa mga hanay ng salitang ito ay ibinigay ng ibang mga tagapagturo na ang pagtutuli ay may kinalaman sa kaligtasan. Ang pagtutuli ay may kinalaman sa kaligtasan. At ito ay hindi sinangayunan ni San Pablo, ni Bernabe at ng iba pang mga alagad. Kaya't nagkaroon sa kanilang kalagitnaan ng maraming pagtatalo. Gawa 15:2. Pagkatapos na magkaroon sina Pablo at Bernabe ng hindi maliit na pakikipagtalo at pakikipagsalungatan sa kanila, sina Pablo at Bernabe at ang ilan sa iba pa ay inatasang pumunta sa Jerusalem upang talakayin ang suliraning ito sa mga apostol at sa matatanda. Dahil sa mga pagtatalo na nangyari sa Antioquia, ang buong kapatiran ay nagkaroon ng kasunduan na ang ilan sa kanila na mga lalaki at mga matatanda ay pumaroon sa Jerusalem at pag-usapan ito kasama ang mga apostol at ang mga matatanda. Dahil sa aral na ito, nang ang pagtutuli ay mahalaga sa kaligtasan, ito ay naging isang usapin sa panahon ng mga alagad doon sa Antioquia. 15:3 Kaya't isinugo sila ng iglesia sa kanilang paglalakbay at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, inuulat nila ang pagbabagong loob ng mga Hintil at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. Patuloy na nakikita ni Bernabe at ni Pablo ang maraming mga pagkahikayat sa mga Hintil at sa pamamagitan ng kanilang mga salaysay, iniuulat nila ito sa mga iglesia na kanilang nadadaraanan sa paglalakbay na doon sa mga simbahan na yon ay mayroon ding mga Hintil. Kaya sila ay nagkaroon ng maraming katuwaan. Gawa 15:4 and 5. Nang sila'y makarating sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng matatanda. At iniulat nila ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Subalit ang ilang mananampalataya na kasapi sa sekta ng mga Pariseo ay tumayo at nagsabi, kailangang sila'y tuliin at utusang sundin ang kautusan ni Moises. Sa pamamagitan ng mga testimony, ng mga patotoo, ng mga salaysay at mga ulat, sa mabuting pananalita ni Pablo at ni Bernabe, ay naipaliwanag nila kung papaano na ang gawain sa bawat siyudad na kanilang puntahan ay patuloy na lumalago at pinagpapala ng Panginoon ang kanilang mga misyon, na anupat ito'y nagbubunga ng napakaraming pagkahikayat sa gitna ng mga Hintil. Na anupat sa ganito ring kaparaanan, ang mga Hudyo na nahikayat sa katotohanan at kay Kristo ay iniaangkop nila, ibinibilang nila na ang kautusan ni Moises ay napakahalaga sa kaligtasan. Iniuugnay ng mga Pariseo na nakumbinsi sa sektang ito na ang kailangan pa rin na ang mga Hintil ay sumunod sa kautusan ni Moises at tuliin sang-ayon sa kanilang kaugalian. Kaya ito ang argumento at ito ang usapan. Hindi ito usapan lamang sa Antioquia, kahit sa ang lugar na marating nila Pablo at nila Bernabe, palagi itong pinagtatalunan. At ito palang usaping ito ay naroon din sa Jerusalem. Kaya ang ginawa ng simbahan at ang mga alagad ay tumawag ng malaking kapulungan. Gawa 15:6 and 7. Nagtipon ang mga apostol at ang matatanda upang pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, "Mga Ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo na sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga Hintil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y manampalataya." Ito ang mga pagpapatotoo ng mga alagad tungkol sa pagkahikayat ng mga Hintil. Si Pedro man ay mayroon ding ganitong patotoo na kaniyang naranasan doon sa Cesarea sa pagkahikayat ni Cornelio at ng marami pang mga Romano at mga opisyal sa kanilang lugar. Gayunpaman, ang pagtutuli at ang tungkol sa usapin ng mga Hintil ay hindi matapos-tapos. Kaya tumawag ng pagpupulong sa Jerusalem. Ang tawag dito sa English ay Jerusalem Council. Kaya ito ay itinuloy ng mga sumunod na sangkakristyanuhan. Kaya merong Council of Laodicea at merong pang mga kung ano-anong mga council na sumunod pagkaraan ng maraming mga taon na nagtitipon ang mga obispo upang pag-usapan ang mga pangunahing usapin sa pag-unlad ng Kristyanismo. Pare-parehas lang tayo, Aklat ng Gawa 15:8 and 9. At ang Diyos na nakaalam ng puso ng tao ay nagpatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad ng nangyari sa atin. At tayo'y hindi niya itinanggi, hindi tayo'y hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Idinidiin ni Pedro na ang mga usaping ito ay nagpapakita na hindi tayo kakaiba sa mga hintil, pare-parehas lang tayo sa paningin ng Diyos. Subalit tayo ay itinangi ng Diyos upang sa pamamagitan natin ay sabihin natin sa kanila ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Ipinapatotohanan ni San Pedro na ang pagkatawag sa mga Israelita ay upang mahayag sa pamamagitan nila ang banal na kalooban ng Diyos. 15, 10, and 11. Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi na kayang dalhin? Ngunit naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na tulad naman nila. Makikita po natin na sa paghahayag ng mga alagad, pagkatapos na ang ating Panginoong Hesus ay mabuhay na maguli, ang mga banal na kasulatan pala ay nagpapaliwanag na walang ibang tanging ikaliligtas sa silong ng langit maliban sa Panginoong Hesus. Ang kaligtasan ay mangyayari lamang sa buhay ng tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Wala ng iba. Subalit, kapag ka binanggit ni San Pablo ang may kinalaman sa kautusan ni Moises na ito ay hindi na kailangan, iyon ay nagiging simula upang ang mga Hudyo ay bumalik sa kanilang galit at magkaroon ng iba yung pagdududa tungkol sa mga aral na iniaaral ni Pablo. Ay ngayong panahong ito, hindi na ito bago sa atin, na talagang walang ibang kaligtasan maliban sa ating Panginoong Hesus. Ang kautusan ni Moises ay mahalaga sa atin upang tayo ay magkaroon ng maayos na buhay at mga palatuntunan tungkol sa banal na kalooban ng Diyos. 15:12. Tumahimik ang buong kapulungan at kanilang pinakinggan sina Bernabe at Pablo na isinalaysay ang mga tanda at mga kababalagang ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila sa gitna ng mga hintil. Pagkatapos na si Pedro ay magsalita at i-address ang mga suliranin tungkol sa pagkahikayat ng maraming mga hintil, lalong-lalo na sa pagtutuli at gayon din tungkol sa kautusan ni Moises. Kanila namang tinawag si Bernabe at si Pablo upang sila rin ay magsalaysay ano ang nangyari sa Antioquia, sa Pisidia, sa Listra, sa Iconia, na doon ay nagkaroon ng maraming mga hintil na nahikayat sa pangalang ito ng ating Panginoon. Kaya sila'y patuloy na nagsalaysay ng mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa gitna nila sa karamihan ng mga hintil. Gawa 15, 13, and 14. Nang matapos na silang magsalita ay sumagot si Santiago, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako." Ah, ito palang Santiago na ito. Ay, siya ang presider ng pagpupulong sa Jerusalem. Si Santiago ang punong tagapangasiwa na inilagay nila upang pakinggan ang mga usaping ito tungkol sa hintil at pagtutuli. Kaya ganito ang kanyang pagkasalita. Ipinaliwanag na ni Simeon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. Sa pagpapatutuo ni Santiago sa kanyang konklusyon, nakrinig niya, nakita niya, napatutuhanan sa kanilang mga ulat, kagaya ng sinabi ni Pedro, na talagang ang Diyos ay pumili ng isang bayan kahit sa kalagitnaan ng mga hintil. 15, 15 and 16. At dito'y sumasang-ayon ang mga salita ng mga propeta tulad ng nasusulat. Ginamitan ni Santiago ng kasulatan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tolda ni David na bumagsak. Muli kong itatatag ang guho nito at ito'y aking itatayo. Ganito pala yan. Inihahanay ni Santiago na ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ni David ay iisa. Inihahanay din sa katwirang ito na ang iglesia ng Panginoon na kaniyang itinayo sa panahon ng mga apostol ay kagaya rin ng kaharian ni David. Ito ngayon ay nagpapatuloy na iniingatan ng ating Panginoong Diyos na pinapatnubayan ng mga anghel at ng Espiritu Santo ng Diyos na ang iglesyang ito ay magpatuloy at ito pala ang tinatawag na kaharian ni David. Kaya ang kaharian ng Diyos ay tuloy-tuloy mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Noe hanggang sa panahon ni Moises doon sa ilang o panahon ni Abraham pa, panahon ng mga hukom, panahon nila Samuel, panahon ng mga propeta, panahon ni David, panahon ng mga hari, at sa panahon ng ating Panginoon. At ngayon ay panahon ng ating mga alagad, ang bayan ng Diyos ay itinuturing na kagaya ng kaharian ni David. 15, 17, and 18. Upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon, at ng lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula ng una. Ipinakikita ngayon ni Santiago na pinili ng Diyos ang Israel upang sila ay matuto ng mga panukala at banal na kalooban ng Diyos na sa pamamagitan nila ay turuan ang mga hintil at ipakilala sa kanila ang Panginoon. Ano ngayon ang misyon ng mga Israelita, ng mga Hudyo? Dapat nilang maipakilala ang Panginoon sa lahat ng mga tao na nalabi para sa Panginoon. Ito pala ang ating misyon. Tayo hindi lamang nagtatapos na makilala natin ang ating Panginoon, kundi ito ay magpapatuloy na maipahayag natin sa mga hintil ang pagkakilala sa Diyos. Kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ang mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan at pakikiapid at sa anumang bagay na binigti at sa dugo. Yan ay mga kasulatang sinabi na mga palatuntunan. 15:21. Sapagkat mula sa mga unang salinlahi ni Moses ay mayroon sa bawat lungsod na nangangaral tungkol sa kanya dahil binabasa siya ng malakas tuwing Sabat sa mga sinagoga. Ang kautusan daw ni Moses ay binabasa at itinuturo sa lahat ng sinagoga tuwing araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat sa panahon ni Moses at ng mga propeta ay araw ng pagsamba at araw na kanilang pag-aaral tungkol sa mga kasulatan. Gawa 15:22. Nang magkagayoy minabuti ng mga apostol at ng matatanda, pati ng buong iglesia na pumili ng kalalakihan mula sa kanilang bilang at isugo sa Antioquia na kasama ni na Pablo at Bernabe, isinugo nila si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga pang nangungunang lalaki sa mga kapatid. Sila ngayon ang magdadala ng balita na sinugo ang mga lalaking ito upang magpaliwanag sa mga taga-Antioquia at sa mga paligid-ligid ng mga siyudad tungkol sa solusyon sa usapin ng pagtutuli. 15:23. At isinulat sa pamamagitan ng kamay nila ang mga apostol at ang mga matatanda, ang mga kapatid, sa mga kapatid na nasa mga hintil, sa Antioquia at Syria at Cilicia ay bumabati. Maliban sa verbal na pagsasalita ng mga lalaking isinugo, nagpadala rin ang mga apostol ng kasulatan. 15:24-25. Yamang aming nabalitaan na ang ilang tao mula sa amin ay nagsabi ng mga bagay upang bagabagin kayo at ginugulo ang inyong mga isip gayong hindi namin sila binigyan ng tagubilin. ay may pagkakaisa naming ipinasiya na humirang ng mga lalaki at isugo sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na sina Bernabe at Pablo. 15:26-27 Na mga lalaking nagsuong ng kanilang mga buhay sa panganib alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't isinugo namin sina Judas at Silas na magsasabi sa inyo ng gayon ding mga bagay sa pamamagitan ng salita ng bibig. Kaya sa halip na dalawa lang si Pablo at si Silas ay idinagdag din si Bernabe at gayon din si Judas. At maliban sa mga lalaking ito ay dala pa nila ang kasulatan. Ito ang laman ng kasulatan. Sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan na kayo'y umiwas sa mga bagay na inihandog sa mga diyos-diyosan, sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y iiwas sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam. Ang mga kasulatang ito ay nagsasabi ng tungkol sa mga huling bilin ng mga apostol, kagaya ng mga inihandog sa diyos-diyosan. Ito rin ay patuloy na pinagtatalunan sa ating panahon. Kung ako ba ay isang Kristiyano at nakakita ako ng pagkain na inilagay sa harap ng diyos-diyosan, ito ba ay pwede kong kainin? Ito ay hindi naparurumi ng diyos-diyosan. Ang sabi ni San Pablo, pwedeng kainin. Kaya lang, ang mga Hudyo ay nagagalit. Kapag daw ang isang karne ay inihandog sa diyos-diyosan, o kaya naman ay ito'y itinalaga, ipinanalangin, binasbasan para handog sa diyos-diyosan, ito ay hindi na pwedeng kainin at ito raw ay marumi para sa atin. Subalit si San Pablo ay pumapayag. Walang magagawa ang diyos-diyosan upang maging marumi ang anumang inihandog sa diyos-diyosan. Kaya lang, sa dagdag na paliwanag, kung ang mga pagkain kahit na ito ay malinis at inihandog sa diyos-diyosan, inilagay sa harap ng mga altar, kaya lang nilalangaw o kaya ay maraming mga alikabok nakalagay sa simenteryo o anuman at ito ay nagiging contaminated. Ito ay hindi naparurumi ng diyos-diyosan. Ito ay nagiging marumi dahil sa kapaligiran. Nagiging contaminated. Pero itong dugo at mga binigti, talagang ito ay hayag na ipinagbabawal sa atin. Saan man makarating ang pabalita, ipinagbabawal ang mga ito. At ganito rin, at sa pakikiapid. Ito ay immoral na kwento ng buhay na nangyayari sa lahat ng mga siyudad na ito ng panahon ng mga alagad. Ang immorality ay hindi lamang ngayon nangyari sa ating panahon. Ito na rin ay nangyari sa unang kasaysayan ng mga alagad. Kaya ang sabi ng mga apostol, magsiiwas kayo sa karumihan ng laman. Gawa 15:30-32 Kaya't nang sila'y makaalis na, pumunta sila sa Antioquia nang matipon na nila ang kapulungan at kanilang ibinigay ang sulat. Nang ito'y kanilang mabasa, sila ay nagalak sa pangaral. Sina Judas at Silas na mga propeta rin naman ay nagsalita ng marami upang pasiglahin at palakasin ang mga kapatid. Iyan po ang naging resulta ng pagpupulong sa Jerusalem. Ang sila ay maging masigla, maging maayos sa kanilang kapulungan at maging tama ang kanilang mga aral. Iyan po ang ating pag-aaral tungkol sa konsilyo o pagpupulong sa Jerusalem.
1: Marami pong salamat sa atin pong tagapagsalita na si Pastor Nick, na tunay na naliwanagan po tayo kung ano ang nangyari sa pagpupulong sa Jerusalem. Mayroon pong mga isyu na sila po ay kanilang inasikaso. Mayroon pong mga bagay na hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagtutuli at hindi tuli. At ito ay kanilang binigyan ng tamang lunas, tamang solusyon upang sa ganon sa kanilang hindi pagkakaunawaan ay may ayon sa kung ano ang salita ng Diyos, kung ano ang turo ng ating mahal ng Panginoong Diyos. Tunay na naliwanagan tayo, no, sa itinuro ni Pastor Nick sa mga oras na ito, mga kaibigan. Kaya nga, nalaman natin na maging tuliman o hindi sa konteksto ng Ebanghelyo ni Kristo, ang ating mahal na Panginoong Jesus ay maaari siyang tumanggap, maaari siyang makaranas ng kaligtasan. Pastor Nick, bakit ang pagtutuli ba o tuli o hindi tuli ay mayroon ba yung kinalaman sa kaligtasan?
2: Yan. Yan nga ang sinawata dito sa kapulungan ng Jerusalem na huwag nating iuugnay ang alinmang aral ng buhay sa kaligtasan. Itanim natin sa isip natin na ang kaligtasan ay tanging kay Kristo at kay Kristo lamang. Wala nang iba. Kung maraming mga aral kagaya ng pagtutuli, ito ay batas ng kalinisan, ng kalusugan. Ito ay batas ng kalinisan, ng kalusugan. Huwag nating iugnay sa kaligtasan. Maaari pa akong magbanggit ng ibang mga bagay na binanggit at aral ng Biblia. Pero huwag na huwag po nating iuugnay ang kaligtasan tungkol sa mga mabubuting bagay na ito na ating tinatanggap. Dahil tayo pong lahat ay nahulog sa kasalanan. Ang tanging paraan upang tayo'y maligtas ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus.
1: Wow, thank you po, Pastor Nick. So, pag pinag-usapan ang kaligtasan, tanging kay Jesus lang namang natin iyan masumpungan, mga kaibigan. Pastor Nick, na-learn din natin sa Council ng Jerusalem na kanilang pinag-usapan ang isyo na hindi nila pinagkakasunduan o pinagtatalunan nila o hindi nila pinagkakanuwaan. Bakit kaya, Pastor Nick, na mahalaga na kung mayroong isyo na hindi settle o hindi maliwanag, bakit mahalaga na pakinggan natin ito? Bakit kailangan na ito ay ating pag-usapan?
2: Mapapansin natin na bumabangon ang ibang mga tao. Hindi lahat tayo ay pare-parehas nang naabot ng unawa at karunungan. Kaya dito sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo na bumaba at sa pamamagitan ng mga apostol, sila yung naging mga tagapangunang tagapagpaliwanag. Yan po ay nangyayaring mga pagtatalo sa loob ng ating simbahan dahil hindi lahat tayo ay pare-parehas nang naabot ng unawa at karunungan. Minsan po ay kailangan natin ng mga expert para dito sa ating mga usaping ito.
1: Okay, so mga kaibigan, ano, nakita rin natin mga kaibigan na mayroong inihain na pagkain sa Diyos-Diyosan. Pastor Nick, umiral pa ba sa ating panahon na mayroong malinis at marumi na mga pagkain?
2: Meron. Yung mga maruruming hayop, nanatili talaga yan na hindi kakainin. Pero hindi yun ang usapin kung marumi o malinis ang hayop. Ang pinag-uusapan dito, yung hayop na inihandog sa Diyos-Diyosan. Kaya nasaksihan ko yan. Minsan ay sa minteryo, minsan ay sa harap ng puon, ng ribulto. Iyan ay hindi natin makakain dahil nadumihan ng kapaligiran. Pero ang Diyos-Diyosan, hindi niya maparurumi ang mga pagkain na yan. Halimbawa, kakanin, ganyan, suman, hindi.
1: Kaya patuloy tayo sumabay-bay, mga kaibigan, sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din natin ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang aming layunin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos. Tayo po ay pangunahan sa panalangin ni Pastor Nick.
2: Mapagpalang Diyos, salamat po sa iyong gabay at patnubay at pagpapala. Alalahanin mo po kami sa pag-aaral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Okay po mga kaibigan, patuloy niyo po kaming samahan bukas sa atin pong patuloy na pagtalakay sa misyon. At higit sa lahat, nag-iwan kami ng katagang sa Diyos. Laging may pag-asa.

0: All things new. Hope starts here.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: awa ng Diyos, Igwa, napakalaking tulang sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, bisim-bisim, trabaho, alos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugulong talaga kami.
0: Guwan ng aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika.

0: Ta, ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta tagal-tanggal ako nang hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko yung pakaliwa yun. Nahagip ko yung...
1: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng Born Again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa Born Again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa Born Again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist doon sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
0: Ay yung punta kami sa simbahan ng Adventist na sa Rosario. Napagpasok namin ay gawang yung kwala, Biyernes ka, wala naman tao, tutulog kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami nakita kami isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon yung mga kausa kami itong sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun nagnaroon naman si, nahabang na ako sa pimbata, may kita kami ng principal.
1: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman, ay ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng Born Again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jazel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mangukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
2: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
1: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
2: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
1: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
2: Iniisip ng aking

0: mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
1: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
0: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
1: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
3: Isang magpalang oras sa inyong lahat. Tayo po ay natutuwa at nagagalak na sa oras na ito ay tayo po ay patuloy na makinig ng salita ng Panginoon. Salamat po sa inyong mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay at panunood sa programang ito. Sana po kayo naroon, nawa ang biyaya ng Diyos ang patuloy ninyong makamit at maranasan. Muli, tayo po ay magsama-sama sa loob ng kalahating oras na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Pastor Jojo Solabo, ang inyong pong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio, Manila 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tema sa ating serye, ang kasaysayan ng misyon. Makasama po natin muli si Pastor Nick Francisco. Alam niyo, si Pastor Nick Francisco ay isa pong mahusay na pastor at mahal niya ang family ministry. Welcome po, Pastor Nick.
4: Tayo po ay patuloy na magkakasama-samang mag-aral ng salita ng Diyos, particular sa Aklat ng Gawa. Ang ating kasaysayan ng misyon ay may kinalaman sa pagpupulong sa Jerusalem. Ang akin pong makakasama ay si Pastor Jojo Solabo. Siya po ay isang mahusay at mabuting pastor dito sa atin sa Central Luzon Conference. Pastor Jojo.
3: Bago po tayo magsimula, mga kaibigan, atin pong hilingan si Pastor Nick sa isa pong panalangin.
4: Makapangyarihan at walang hanggang Diyos na aming kinikilala, dinadakila ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Nasa oras na ito, kami ay mag-aaral ng iyong banal na salita, ang Biblia. Ang iyo pong pag-ibig, pakikisama at pagpapala aming maging karanasan. Gayon din ang aming mga taga-subaybay dito sa AWR sa Tinig ng Pag-asa. Alalahanin po kaming sama-sama sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: Amen. Mga kaibigan, atin po kayong inimbitahan na manatili sa pakinig at panonood sa ating pong programa. Huwag din po natin kalimutan ang mag-like, mag-share, subscribe at magpalo sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Atin pong ipagkaloob kay Pastor Nick ang pagkakataon.
4: Ang pagpupulong na ito sa Jerusalem ay resulta ng mga pangangaral ni Pablo, ni Bernabe. Kahit na sila San Pedro at ang iba pang mga alagad ay nagdulot ng maramihang pagkahikayat sa mga hintil, subalit sila ay nagkaroon ng pagtatalo na tung may kinalaman sa kautusan ni Moises, sa kaugalian ni Moises, na ito ay walang iba kundi ang pagtutuli. At ito ay huling nangyari sa Antioquia. Ganito ang pagkasulat sa Aklat ng Gawa 15:1. May ilang tao ang dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid, maliban na kayo'y tuliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Sa mga hanay ng salitang ito ay ibinigay ng ibang mga tagapagturo na ang pagtutuli ay may kinalaman sa kaligtasan. Ang pagtutuli ay may kinalaman sa kaligtasan. At ito ay hindi sinangayunan ni San Pablo, ni Bernabe at ng iba pang mga alagad. Kaya't nagkaroon sa kanilang kalagitnaan ng maraming pagtatalo. Gawa 15:2. Pagkatapos na magkaroon sina Pablo at Bernabe ng hindi maliit na pakikipagtalo at pakikipagsalungatan sa kanila, sina Pablo at Bernabe at ang ilan sa iba pa ay inatasang pumunta sa Jerusalem upang talakayin ang suliraning ito sa mga apostol at sa matatanda. Dahil sa mga pagtatalo na nangyari sa Antioquia, ang buong kapatiran ay nagkaroon ng kasunduan na ang ilan sa kanila na mga lalaki at mga matatanda ay pumaroon sa Jerusalem at pag-usapan ito kasama ang mga apostol at ang mga matatanda. Dahil sa aral na ito, nang ang pagtutuli ay mahalaga sa kaligtasan, ito ay naging isang usapin sa panahon ng mga alagad doon sa Antioquia. 15:3. Kaya't isinugo sila ng iglesia sa kanilang paglalakbay at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, inuulat nila ang pagbabagong loob ng mga hintil at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. Patuloy na nakikita ni Bernabe at ni Pablo ang maraming mga pagkahikayat sa mga hintil at sa pamamagitan ng kanilang mga salaysay, iniuulat nila ito sa mga iglesia na kanilang nadadaraanan sa paglalakbay na doon sa mga simbahan na yon ay mayroon ding mga hintil. Kaya sila ay nagkaroon ng maraming katuwaan. Gawa 15:4-5. Nang sila'y makarating sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng matatanda. At iniulat nila ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Subalit ang ilang mananampalataya na kasapi sa sekta ng mga Pariseo ay tumayo at nagsabi, kailangang sila'y tuliin at utusang sundin ang kautusan ni Moises. Sa pamamagitan ng mga testimony, ng mga patotoo, ng mga salaysay at mga ulat, sa mabuting pananalita ni Pablo at ni Bernabe, ay naipaliwanag nila kung papaano na ang gawain sa bawat siyudad na kanilang puntahan ay patuloy na lumalago at pinagpapala ng Panginoon ang kanilang mga misyon, na anupat ito'y nagbubunga ng napakaraming pagkahikayat sa gitna ng mga hintil. Na anupat sa ganito ring kaparaanan, ang mga Hudyo na nahikayat sa katotohanan at kay Kristo ay iniaangkop nila, ibinibilang nila na ang kautusan ni Moises ay napakahalaga sa kaligtasan. Iniuugnay ng mga Pariseo na nakumbinsi sa sektang ito na ang kailangan pa rin na ang mga hintil ay sumunod sa kautusan ni Moises at tuliin sang-ayon sa kanilang kaugalian. Kaya ito ang argumento at ito ang usapan. Hindi ito usapan lamang sa Antioquia, kahit sa ang lugar na marating nila Pablo at nila Bernabe, palagi itong pinagtatalunan. At ito palang usaping ito ay naroon din sa Jerusalem. Kaya ang ginawa ng simbahan at ang mga alagad ay tumawag ng malaking kapulungan. Gawa 15:6 and 7. Nagtipon ang mga apostol at ang matatanda upang pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, "Mga Ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo na sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hintil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y manampalataya. Ito ang mga pagpapatotoo ng mga alagad tungkol sa pagkahikayat ng mga hintil. Si Pedro man ay mayroon ding ganitong patotoo na kaniyang naranasan doon sa Cesarea sa pagkahikayat ni Cornelio at ng marami pang mga Romano at mga opisyal sa kanilang lugar. Gayunpaman, ang pagtutuli at ang tungkol sa usapin ng mga hintil ay hindi matapos-tapos. Kaya tumawag ng pagpupulong sa Jerusalem. Ang tawag dito sa English ay Jerusalem Council. Kaya ito ay itinuloy ng mga sumunod na sangkakristyanuhan. Kaya merong Council of Laodicea at meron pang mga kung ano-anong mga council na sumunod pagkaraan ng maraming mga taon na nagtitipon ang mga obispo upang pag-usapan ang mga pangunahing usapin sa pag-unlad ng Kristyanismo. Pare-parehas lang tayo, aklat ng Gawa 15:8 and 9. At ang Diyos na nakaalam ng puso ng tao ay nagpatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad ng nangyari sa atin. At tayo'y hindi niya itinanggi, hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Idinidiin ni Pedro na ang mga usaping ito ay nagpapakita na hindi tayo kakaiba sa mga hintil, pare-parehas lang tayo sa paningin ng Diyos. Subalit tayo ay itinangi ng Diyos upang sa pamamagitan natin ay sabihin natin sa kanila ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Ipinapatotohanan ni San Pedro na ang pagkatawag sa mga Israelita ay upang mahayag sa pamamagitan nila ang banal na kalooban ng Diyos. 15:10 and 11. Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi na kayang dalhin? Ngunit naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na tulad naman nila. Makikita po natin na sa paghahayag ng mga alagad, pagkatapos na ang ating Panginoong Hesus ay mabuhay na maguli, ang mga banal na kasulatan pala ay nagpapaliwanag na walang ibang tanging ikaliligtas sa silong ng langit maliban sa Panginoong Hesus. Ang kaligtasan ay mangyayari lamang sa buhay ng tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Wala ng iba. Subalit, kapag ka binanggit ni San Pablo ang may kinalaman sa kautusan ni Moises na ito ay hindi na kailangan, iyon ay nagiging simula upang ang mga Hudyo ay bumalik sa kanilang galit at magkaroon ng ibayong pagdududa tungkol sa mga aral na iniaaral ni Pablo. Ay ngayong panahong ito, hindi na ito bago sa atin na talagang walang ibang kaligtasan maliban sa ating Panginoong Hesus. Ang kautusan ni Moises ay mahalaga sa atin upang tayo ay magkaroon ng maayos na buhay at mga palatuntunan tungkol sa banal na kalooban ng Diyos. 15:12 Tumahimik ang buong kapulungan at kanilang pinakinggan sina Bernabe at Pablo na isinalaysay ang mga tanda at mga kababalagang ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila sa gitna ng mga hintil. Pagkatapos na si Pedro ay magsalita at i-address ang mga suliranin tungkol sa pagkahikayat ng maraming mga hintil, lalong-lalo na sa pagtutuli, at gayon din tungkol sa kautusan ni Moises. Kanila namang tinawag si Bernabe at si Pablo upang sila rin ay magsalaysay ano ang nangyari sa Antioquia, sa Pisidia, sa Listra, sa Iconia, na doon ay nagkaroon ng maraming mga hintil na nahikayat sa pangalang ito ng ating Panginoon. Kaya sila'y patuloy na nagsalaysay ng mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa gitna nila sa karamihan ng mga hintil. Gawa 15, 13, and 14. Nang matapos na silang magsalita ay sumagot si Santiago, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako." Ah, ito palang Santiago na ito. Ay, siya ang presider ng pagpupulong sa Jerusalem. Si Santiago ang punong tagapangasiwa na inilagay nila upang pakinggan ang mga usaping ito tungkol sa hintil at pagtutuli. Kaya ganito ang kanyang pagkasalita. Ipinaliwanag na ni Simeon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. Sa pagpapatutuo ni Santiago sa kanyang konklusyon, nakrinig niya, nakita niya, napatutuhanan sa kanilang mga ulat, kagaya ng sinabi ni Pedro, na talagang ang Diyos ay pumili ng isang bayan kahit sa kalagitnaan ng mga hintil. 15, 15 and 16. At dito'y sumasang-ayon ang mga salita ng mga propeta tulad ng nasusulat. Ginamitan ni Santiago ng kasulatan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tolda ni David na bumagsak. Muli kong itatatag ang guho nito at ito'y aking itatayo. Ah, ganito pala yan. Inihahanay ni Santiago na ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ni David ay iisa. Inihahanay din sa katwirang ito na ang iglesia ng Panginoon na kaniyang itinayo sa panahon ng mga apostol ay kagaya rin ng kaharian ni David. Ito ngayon ay nagpapatuloy na iniingatan ng ating Panginoong Diyos na pinapatnubayan ng mga anghel at ng Espiritu Santo ng Diyos na ang iglesyang ito ay magpatuloy at ito pala ang tinatawag na kaharian ni David. Kaya ang kaharian ng Diyos ay tuloy-tuloy mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Noe, hanggang sa panahon ni Moises doon sa ilang o panahon ni Abraham pa, panahon ng mga hukom, panahon nila Samuel, panahon ng mga propeta, panahon ni David, panahon ng mga hari, at sa panahon ng ating Panginoon, at ngayon ay panahon ng ating mga alagad, ang bayan ng Diyos ay itinuturing na kagaya ng kaharian ni David. 15, 17, and 18. Upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon, at ng lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula ng una. Ipinakikita ngayon ni Santiago na pinili ng Diyos ang Israel upang sila ay matuto ng mga panukala at banal na kalooban ng Diyos na sa pamamagitan nila ay turuan ang mga hintil at ipakilala sa kanila ang Panginoon. Ano ngayon ang misyon ng mga Israelita, ng mga Hudyo? Dapat nilang maipakilala ang Panginoon sa lahat ng mga tao na nalabi para sa Panginoon. Ito pala ang ating misyon. Tayo hindi lamang nagtatapos na makilala natin ang ating Panginoon, kundi ito ay magpapatuloy na maipahayag natin sa mga hintil ang pagkakilala sa Diyos. Kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ang mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan at pakikiapid at sa anumang bagay na binigti at sa dugo. Yan ay mga kasulatang sinabi na mga palatuntunan. 15:21. Sapagkat mula sa mga unang salinlahi ni Moses, ay mayroon sa bawat lungsod na nangangaral tungkol sa kanya dahil binabasa siya ng malakas tuwing Sabat sa mga sinagoga. Ang kautusan daw ni Moises ay binabasa at itinuturo sa lahat ng sinagoga tuwing araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat sa panahon ni Moises at ng mga propeta ay araw ng pagsamba at araw ng kanilang pag-aaral tungkol sa mga kasulatan. Gawa 15:22. Nang magkagayoy, minabuti ng mga apostol at ng matatanda, pati ng buong iglesia na pumili ng kalalakihan mula sa kanilang bilang at isugo sa Antioquia na kasama nina Pablo at Bernabe, isinugo nila si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga pang nangungunang lalaki sa mga kapatid. Sila ngayon ang magdadala ng balita na sinugo ang mga lalaking ito upang magpaliwanag sa mga taga-Antioquia at sa mga paligid-ligid ng mga siyudad tungkol sa solusyon sa usapin ng pagtutuli. 15:23. At isinulat sa pamamagitan ng kamay nila ang mga apostol at ang mga matatanda, ang mga kapatid, sa mga kapatid na nasa mga hintil, sa Antioquia at Syria at Cilicia ay bumabati. Maliban sa verbal na pagsasalita ng mga lalaking isinugo, nagpadala rin ang mga apostol ng kasulatan. 15:24-25. Yamang aming nabalitaan na ang ilang tao mula sa amin ay nagsabi ng mga bagay upang bagabagin kayo at ginugulo ang inyong mga isip, gayong hindi namin sila binigyan ng tagubilin. Ay may pagkakaisa naming ipinasiya na humirang ng mga lalaki at isugo sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na sina Bernabe at Pablo. 15:26-27. Na mga lalaking nagsuong ng kanilang mga buhay sa panganib alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't isinugo namin sina Judas at Silas na magsasabi sa inyo ng gayon ding mga bagay sa pamamagitan ng salita ng bibig. Kaya sa halip na dalawa lang si Pablo at si Silas ay idinagdag din si Bernabe at gayon din si Judas. At maliban sa mga lalaking ito, ay dala pa nila ang kasulatan. Ito ang laman ng kasulatan. Sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan na kayo'y umiwas sa mga bagay na inihandog sa mga diyos-diyosan, sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y iiwas sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo paalam. Ang mga kasulatang ito ay nagsasabi ng tungkol sa mga huling bilin ng mga apostol, kagaya ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Ito rin ay patuloy na pinagtatalunan sa ating panahon. Kung ako ba ay isang Kristiyano at nakakita ko ng pagkain na inilagay sa harap ng Diyos-Diyosan, ito ba ay pwede kong kainin? Ito ay hindi naparurumi ng Diyos-Diyosan. Ang sabi ni San Pablo, pwedeng kainin. Kaya lang, ang mga Hudyo ay nagagalit. Kapag daw ang isang karne ay inihandog sa Diyos-Diyosan, o kaya naman ay ito'y itinalaga, ipinanalangin, binasbasan para handog sa Diyos-Diyosan, ito ay hindi na pwedeng kainin at ito raw ay marumi para sa atin. Subalit si San Pablo ay pumapayag, walang magagawa ang Diyos-Diyosan upang maging marumi ang anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Kaya lang, sa dagdag na paliwanag, kung ang mga pagkain kahit na ito ay malinis at inihandog sa Diyos-Diyosan, inilagay sa harap ng mga altar, kaya lang nilalangaw o kaya ay maraming mga alikabok, nakalagay sa simenteryo o anuman at ito ay nagiging contaminated. Ito ay hindi naparurumi ng Diyos-Diyosan. Ito ay nagiging marumi dahil sa kapaligiran. Nagiging contaminated. Pero itong dugo at mga binigti, talagang ito ay hayag na ipinagbabawal sa atin. Saan man makarating ang pabalita, ipinagbabawal ang mga ito. at ganito rin at sa pakikiapid. Ito ay immoral na kwento ng buhay na nangyayari sa lahat ng mga siyudad na ito ng panahon ng mga alagad. Ang immorality ay hindi lamang ngayon nangyari sa ating panahon. Ito na rin ay nangyari sa unang kasaysayan ng mga alagad. Kaya ang sabi ng mga apostol, magsiiwas kayo sa karumihan ng laman. Gawa 15:30 hanggang 32. Kaya't nang sila'y makaalis na, pumunta sila sa Antioquia nang matipon na nila ang kapulungan at kanilang ibinigay ang sulat. Nang ito'y kanilang mabasa, sila ay nagalak sa pangaral. Sina Judas at Silas na mga propeta rin naman ay nagsalita ng marami upang pasiglahin at palakasin ang mga kapatid. Iyan po ang naging resulta ng pagpupulong sa Jerusalem. Ang sila ay maging masigla, maging maayos sa kanilang kapulungan at maging tama ang kanilang mga aral. Iyan po ang ating pag-aaral tungkol sa konsilyo o pagpupulong sa Jerusalem.
3: Marami pong salamat sa atin pong tagapagsalita na si Pastor Nick, na tunay na naliwanagan po tayo kung ano ang nangyari sa pagpupulong sa Jerusalem. Mayroon pong mga isyo na sila po ay kanilang inasikaso. Mayroon pong mga bagay na hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagtutuli at hindi tuli. At ito ay kanilang binigyan ng tamang lunas, tamang solusyon upang sa ganon sa kanilang hindi pagkakaunawaan ay may ayon sa kung ano ang salita ng Diyos, kung ano ang turo ng ating mahal na Panginoon Diyos. Tunay na naliwanagan tayo no, sa itinuro ni Pastor Nick sa mga oras na ito, mga kaibigan. Kaya nga, nalaman natin na maging tuliman o hindi sa konteksto ng Ebanghelyo ni Kristo, ang ating mahal na Panginoong Jesus ay maaari siyang tumanggap, maaari siyang makaranas ng kaligtasan. Pastor Nick, bakit ang pagtutuli ba o tuli o hindi tuli ay mayroon ba yung kinalaman sa kaligtasan?
4: Yan. Yan nga ang sinawata dito sa kapulungan ng Jerusalem na huwag nating iuugnay ang alinmang aral ng buhay sa kaligtasan. Itanim natin sa isip natin na ang kaligtasan ay tanging kay Kristo at kay Kristo lamang. Wala nang iba. Kung maraming mga aral kagaya ng pagtutuli, ito ay batas ng kalinisan, ng kalusugan. Ito ay batas ng kalinisan, ng kalusugan. Huwag nating iugnay sa kaligtasan. Maaari pa akong magbanggit ng ibang mga bagay na binanggit at aral ng Biblia. Pero huwag na huwag po nating iuugnay ang kaligtasan tungkol sa mga mabubuting bagay na ito na ating tinatanggap. Dahil tayo pong lahat ay nahulog sa kasalanan. Ang tanging paraan upang tayo'y maligtas ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus.
3: Wow, thank you po, Pastor Nick. So, pag pinag-usapan ang kaligtasan, tanging kay Jesus lang naman natin iyan masumpungan, mga kaibigan. Pastor Nick, na-learn din natin sa Council ng Jerusalem na kanilang pinag-usapan ang isyo na hindi nila pinagkakasunduan o pinagtatalunan nila o hindi nila pinagkakaunawaan. Bakit kaya, Pastor Nick, na mahalaga na kung mayroong isyo na hindi settle o hindi maliwanag, bakit mahalaga na pakinggan natin ito? Bakit kailangan na ito ay ating pag-usapan?
4: Mapapansin natin na bumabangon ang ibang mga tao. Hindi lahat tayo ay pare-parehas ng naabot ng unawa at karunungan. Kaya dito, sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo na bumaba at sa pamamagitan ng mga apostol, sila yung naging mga tagapangunang tagapagpaliwanag. Yan po ay nangyayaring mga pagtatalo sa loob ng ating simbahan dahil hindi lahat tayo ay pare-parehas ng naabot ng unawa at karunungan. Minsan po ay kailangan natin ng mga expert para dito sa ating mga usaping ito.
3: Okay, so mga kaibigan, ano, nakita rin natin mga kaibigan na mayroong inihain na pagkain sa Diyos-Diyosan. Pastor Nick, umiral pa ba sa ating panahon na mayroong malinis at marumi na mga pagkain?
4: Meron. Yung mga maruruming hayop, nanatili talaga yan na hindi kakainin. Pero hindi yun ang usapin kung marumi o malinis ang hayop. Ang pinag-uusapan dito, yung hayop na inihandog sa Diyos-Diyosan. Kaya nasaksihan ko yan. Minsan ay sa minteryo, minsan ay sa harap ng puon, ng ribulto. Iyan ay hindi natin makakain dahil nadumihan ng kapaligiran. Pero ang Diyos-Diyosan, hindi niya maparurumi ang mga pagkain na yan. Halimbawa, kakanin, ganyan, suman, hindi.
3: Kaya patuloy tayo sumabay-bay mga kaibigan sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din natin ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM kung saan ang aming layunin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos. Tayo po ay pangunahan sa panalangin ni Pastor Nick.
4: Mapagpalang Diyos, salamat po sa iyong gabay at patnubay at pagpapala. Alalahanin mo po kami sa pag-aaral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
3: Amen. Okay po mga kaibigan, patuloy niyo po kaming samahan bukas sa atin pong patuloy na pagtalakay sa misyon. At higit sa lahat, nag-iwan kami ng katagang sa Diyos. Laging may pag-asa.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang bawat talata sa banal na kasulatan na meron pong pagkakaiba-iba ang pangunawa, merong pagkakaiba-iba ng interpretasyon at merong pagkakaiba-iba ng pananampalataya. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay atin pong nire-resolve o ang atin pong pinag-aaralan, sinasaliksik at ina-apply po natin yung tinatawag po natin the process of interpretation upang malaman po natin at maipakita po natin kung ano po yung tamang interpretasyon ng talata po na yan. Kaya po ang process of interpretation ay yun po yung tinatawag po nating yung pinag-aaralan po natin kung ano po yung talata, ano, nagpo-focus tayo sa talata at ginagamitan po natin yung mga mahalagang salita, ano, tinitingnan po natin kahit po sa original na pagkakasulat ng banal na kasulatan ay sinasaliksik po natin yan. At ganoon din naman po ang pagkatapos po ng pag-aaral sa talata ay pinag-aaralan po natin yung tinatawag nating immediate context na kung saan ay bago at pagkatapos ng talata ay sinasaliksik po natin yan upang makita po natin kung ano po talaga ang ibig sabihin. At saka po natin binabase sa tinatawag po nating the wider context na kung saan ay kinukonsult po natin ang buong banal na kasulatan kung yun ba talaga ang katayuan ng Biblia. Kaya po dito sa Reasoning from the Scriptures ay nakakasigurado po tayo na ang interpretasyon po ng amin pong babanggitin sa atin sa ating kalagitnaan ay walang iba kundi ang interpretasyon ng banal na kasulatan. Bago po tayo magsimula ay nais ko pong ipakilala sa inyo ang akin pong partner sa araw po na ito, ano, sa gabing ito na magpapaliwanag sa atin pong sa atin pong programa, sa atin pong topic ko, walang iba kundi si Ka-Reasoning Glenn. Kamusta ka, Ka-Reasoning Glenn?
1: Mabuti naman, Ka-Reasoning Buddy.
0: All right, ano? At mamaya ipapaliwanag ni Ka-Reasoning Glenn ang talata, ano, sa kanya po ang unang part ng atin pong discussion. At gusto rin po nating batiin ang bawat isa na nakikinig sa oras po na ito. Ang atin pong frequency na 89.1 FM Adventist World Radio Manila ay nasasakupan ng buong Luzon. Kaya po, abot po ito mula Mindoro kahit po dyan sa Bicol, sa dulo po ng Luzon. At hanggang dyan po sa Metro Manila at papunta po dito sa Norte hanggang po sa Pangasinan, ano? At kahit po dito po sa Northeast Luzon ay inaabot po ang atin pong frequency. Kaya nais po namin na kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede po kayong mag-text or pwede rin po kayong tumawag, ano? Or pwede rin po mga Ka-Reasoning na ipadala nyo po ang atin pong mga katanungan sa pamamagitan po ng pag-text o kaya pwede po nating i-comment ang atin pong mga questions sa Adventist World Radio Manila sapagkat hindi lamang po tayo naka-air sa radio kundi naka-air din po tayo sa Facebook, ano? Ito po yung ating numero 0946 1753 757. Ulitin ko po, ano, 0946 1753 757. Ayan, pwede po kayong tumawag po sa atin pong numero or kaya pwede po kayong mag-text sa inyo pong katanungan. In fact, meron po tayong sasagutin sa Lunes, ano, sa question po meron pong nag-text po sa atin. Ngunit ang pag-uusapan po natin ngayon ay walang iba makikita makikita po natin sa Matthew chapter 12 verse 31-32. Ito po ay patungkol sa meron bang kasalanang hindi napapatawad or what is what we call the unpardonable sin. Sapagkat meron pong kasalanan na hindi napapatawad at hindi pwedeng patawarin. no, ng Diyos. At ito ay sinasabi po ng banal na kasulatan na makikita po natin sa Matthew chapter 12 verse 31 to 32. Ito pong pagkakasalaysay ng ating Panginoong Hesus dito, ang background po nito, nasabi po niya ang salitang ito po ang pagkakasabi sa Tagalog na salin. Sabi niya, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan. Ngunit, hindi papatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao at ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Maging sa panahong ito o sa panahong darating." Ibig sabihin, hanggang matapos ang istorya ng daigdig na ito, ay sabing ganun dito, ay hindi po daw papatawarin ang paglapastangan sa Espiritu. At yung magsasalita laban sa Espiritu ay hindi rin po patatawarin. Yung pagsasalita laban sa anak, mapapatawad. Pero yung pagsasalita laban sa Espiritu ay hindi po yan patatawarin. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Ang background po nito, ang ating pong Panginoong Isus ay nangangaral at na-encounter niya ang mga pinatinatawag po nating mga pariseo na kung saan ay inaakusahan ng ating Panginoong Jesus na siya ay kasama ni Beelzebul. Ang Beelzebul po ang ibig sabihin ni satanic, no? Sapagkat ang Beelzebul nung kapanahon na nila, ito yung mga relihiyon na kung saan ay nagpe-perform ng mga satanic activity. Yun po yung kanilang ibig sabihin. So ina-accuse ang ating Panginoong Jesus na siya ay ang kapangyarihan kanyang dala ay kapangyarihan ng kaaway. So yun po yung ating isisolve. Kaya nabanggit ng ating Panginoon Jesus, sinabi niya sa mga pariseo, sabi niya kasi sinasabi ko sa inyo, mapapatawad man ang anumang kasalanan, pero yung kasalanan sa banal na Espiritu ay hindi po yan mapapatawad. Ngayon, ano po ba yung ibig sabihin na yung kasalanan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad at yung paglapastangan o yung magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi rin naman po mapapatawad. Ano po ba yung ibig sabihin nun? Ano po? Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay atin pong tatalakayin ang bagay po na yan. Bago po tayo magpasimula, nais ko po kayong gayain sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan na nasa mga langit. Nais po naming ipagkatiwala sa inyong aming pag-aaral. Ang banal na Espiritu ay sumaamin maging sa mga tagapakinig at tagapanood na maunawaan po nila ang bawat salita na sasabihin po namin. Panginoon, tulungan mo kami sa aming pong pag-aaral. Ito pong aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! Amen. Ibigay po natin ang pagkakataon kay Ka-Reasoning Glenn upang simulan ang unang proseso ng process of interpretation.
1: Okay. Magandang oras po sa ating lahat. So ating pag-aaralan yung Matthew chapter 12 verse 30 to 31 na kung saan ito ay sinasabi dito na merong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. So ano kaya yung kasalanan na yon? So ating babasahin ano, giliw naming tagapakinig. Sabi dito sa verse 30, Ang hindi pinig sa akin ay laban sa akin at hindi ko kasamang nagtitipon ay nag... Wait lang, pali yata to.
0: Mm-hmm.
1: Wait lang ha? Okay. Basahin ko ulit, magiliw naming tagapakinig. Kaya't sinabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipapatawad sa mga tao. Ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. So, very clear, ano? Giliw naming tagapinig na sinasabi dito, lahat ng kasalan ay pwedeng patawarin.
0: Mm-hmm.
1: Pero meron yung isa na sinasabi dito na hindi papatawarin ng Panginoon. Yun yung paglapastangan sa Espiritu ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Yung Espiritu. Na sabi pa, diniin pa dito, no? At ang sino mang magsabi sa isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. So, yung paglapastangan mm-hmm. sa anak ng tao ay pwede pang patawarin. Pero mm-hmm. sabi dito, pero ang paglapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Maging sa panahon ito at sa darating. So, ati pong lalaliman ang ating pag-aaral. Ano? Giliw namin tagapakinig. Ano? very clear sinasabi dito na lahat ng kasalanan ay mapapatawad. Pero meron lang isa na hindi kayang patawarin. So, yun yung kasalanan dun sa blasphemy against the Holy Ghost, Holy Spirit. Mm-hmm. So, yun yung hindi kayang patawarin ng Panginoon. So, ang second follow-up na question natin, giliw naming tagapakinig, ano ba yung gawain ng banal na espiritu na ito? Bakit tayo nagkakasala sa kanya? So, alam naman natin, yung gawain ng banal na espiritu ay ito yung nagkukumbinsi sa atin tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghukom. So, ito yung gawain niya, na kung saan ito yung nagsasabi sa atin, mali yan, ang ginagawa mong yan. Pero, tayo ay lumalabag, hindi natin pinapakinggan yung kanyang boses o kanyang turo. Ito yung banal na espiritu na kung saan yung kagustuhan lang natin yung nasusunod. Na palagi at palagi natin ginagawa yun. Ha? Isang illustration lang, magiliw na tagapakinig. Katulad lang ng yung kalyo, di po ba? Kapag gumagawa ka ng mga bagay na mabibigat, makasalanan, sa umpisa masakit yun. Yung banal na espiritu nagkoconvince sa'yo na mali yan, hindi tama yan. Pero ito ay hinahayaan mo lang yung banal na espiritu nagkoconvince sa'yo, pero hindi mo pinapaniwalaan. Hanggang palaging ganun ang ginagawa mo, parang kalyo na hindi mo na mararamdaman. At darating sa punto na hindi ka na hihingi ng tawad. Yun yung punto na sinasabi ko, giliw naman tagapakinig, na yung kasalanan na hindi mo hiningi ng tawad. Yun yung punto dito. Yun yung kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon kasi nga hindi mo naman ito hiningi ng tawad. So, paano ito papatawarin ng Panginoon? Diba? At saka, sabi ko nga dito na yung gawain ng banal na espiritu ay pag-convince sa'yo. Pag-convince sa'yo sa iyong mga maling ginagawa, pero ikaw ay pinatigas mo ang iyong puso. Yun yung kasalanan na hindi napapatawad kasi nga hindi ka na naghihingi ng tawad sa Panginoon. At paano naman niya papatawarin ng Panginoon kapag hindi ka naghihingi ng tawad? So, wala. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Yun yung blaspheme against the Holy Spirit. Yung ikaw ay against doon sa turo o kaya pagkumbinsi sa'yo ng banal na espiritu. Sabi ng banal na espiritu, tumigil ka, mali yan. Pero ang ginagawa, tama to, okay lang to. Hanggang sa puntong iyon ay gina-justify mo na yung mali mong ginagawa. At sa kahuli-hulian, ito ay nagiging kasanayan mo namang at sa kahuli-hulian ay tinatawag mo nang hindi na to kasalan. Yun ang mahirap, mga giliw ng naming tagapakinig. Yun yung sinasabi na hindi papatawarin ng Panginoon, hindi kasalanan, hindi papatawarin ng Panginoon. Kasi nga, ito ay against ka doon sa gawain ng banal na espiritu. Sana giliw namang tagapakinig, huwag po nating hayaan sa dumating sa puntong yon na kung saan ay yung banal na espiritu ay iniwan na tayo. Kasi hindi na natin pinapakinggan ang kanyang boses, ang kanyang katuruan, Ito yung konsensya natin, Yung naming tagapakinig, Na kung saan nandun pa rin yung konsensya mo na kapag gumawa ka ng masama ay nako-konsensya ka, Pero kapag lagi mong ginagawa at lagi mong ginagawa ay nawawala ka ng konsensya. Ibig sabihin, ang banal na espiritu sa iyo ay hindi mo naramdam dahil sa kadamihan ng yung kasalanan. Parang naging kalyo na lamang. So yun po sana yung huwag nating gawin, mga giliw ng tagapakinig. Parang katulad din yung paghaloblak, kapag gawa ka ng kasalanan, haloblak, hanggang di mo na makita ang Panginoon, pati ang boses ng Panginoon na hindi mo na maririnig dahil sa sobra ng kasalanan at hindi mo na recognize yung tinig ng banal na espiritu. Mm-hmm. At yun yung punto na kung saan sinasabi dito, giliw ng naming tagapinig, na hindi na kayang patawarin ng Panginoon. Kasi ang iyong puso ay tumigas na. Tumigas na sa paghingi ng tawad. Mm-hmm. Tumigas na yung puso mo sa tinig ng banal na espiritu. Hindi mo na pinapakinggan. Gina-justify mo na yung mali mong ginagawa. Yung darling sins mo ay talaga minahal mo na. Na kung saan ay hindi mo na maiwan-iwan. Na kung saan namuhay ka na sa kasalanang nilalang. At doon ang puntong yun na nakalimutan na maghingi ng tawad. At yun yung kasalanan na hindi papatawarin ng Panginoon. Mm-hmm. Yun, ka-reasoning ba din?
0: Ayan, all right. Ano? So, napakalinaw po mga ka-reasoning ang sinasabi po ng atin pong talata, ano, na pagka-interpret ni ka-reasoning Glenn, na yung salitang paglapastangan sa banal na spirito or pagsasalita laban sa banal na spirito, ang ibig sabihin nun ay yung kapag ka kinukonvict ka ng banal na spirito na ikaw ay nagkasala, ibig sabihin tinuturuan tayo or nililid tayo na tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ngunit kapag ka hindi po tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, nangangahulugan po na nilalapastangan po natin ang banal na spirito. Tama po ba, ka-reasoning Glenn? Oh, ano? So yun ang kanyang pag-aaral at conclusion, sapagkat makikita naman po natin, ano, tama yung sinasabi ni ka-reasoning Glenn kanina, na ang trabaho ng banal na spirito ay dalhin tayo, ipakita sa atin na tayo ay nagkasala. Ipaalala sa atin na tayo ay nagkasala. Ipaalam sa atin na tayo ay nagkasala. Yan ang role ng banal na spirito. Hindi ba't sabi ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay aalis, ano, papunta po sa langit, ay sabi niya, meron pong darating, merong papalit sa kanya rito. At yung papalit sa kanya rito ay ipapakilala niya ang kasalanan sa mga tao, sa sanlibutan. Ibig sabihin, yun po yung role ng banal na spirito, na ipakilala po niya ang role ng, ipakilala po niya kung ano yung kasalanan, no? Kaya po dito sa reasoning from the scripture, atin pong tinatayuan, no, sa unang pag-aaral ng salita, yung sa word study, ay nakita ni ka-reasoning Glenn na ito yung kasalanan na pag hindi mo ipihiningi, talagang hindi mapapatawad. Kasi sabi naman dito, sabi naman, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan. So ibig sabihin, kahit po gaano ka-worse yung kasalanan po na yan, kayang patawarin niya ng Panginoon. No? Pero pag hindi po natin hiningi ng tawad yan, kahit nakatiting na kasalanan, ay hindi po yan kayang patawarin ng atin pong Panginoon. At so sa teksto pa lamang, ano, sa teksto pa lamang ay nalalaman na po natin kung ano po yung ibig sabihin. At tignan po natin yung tinatawag na wider context. I-confirm po natin kung ito bang interpretasyon na pag-aaral ni ka-reasoning Glenn doon sa word study, ito ba talaga ang ibig niyang sabihin sa konteksto? Kasi dapat tignan po natin yung bago yung salita at pagkatapos ng salita. Bago yung text, yung verse na pinag-aaralan natin at pagkatapos ng verse na pinag-aaralan natin. Tignan po natin, ano? So ang ating pong pinag-usapan ay sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 31 hanggang 32. Ako po ay bababa doon po sa kapitulo, doon sa versikulo 23, na ito po yung sinasabi, na mangha ang lahat ng at sinabi nila, ito nga kaya ang anak ni David? Ang ating Panginoong Hesus ay nagpapagaling po sa mga may sakit. At nung nagpapagaling na may sakit, nagpapalayas din siya ng demonyo. At nung ginawa ito ng ating Panginoong Hesus, nakita ng karamihan ng mga taga-Israel, nang sabi na sila ay namangha, at nakita nila na ito, napatanong sila na ito na nga ba ang anak ni David? Sapagkat alam po nila na bakit po sinasabi, bakit po very particular yung David? Sapagkat tatandaan po natin, ano, ang Mesiya, alam ng mga Israelita at nag-aaral ng banal na kasulatan nung kapanahunan nila, na ang Mesiya ay manggagaling sa lahi ni David. Kaya nung sinabi mo, ito na ba yung lahi ni David? Ibig sabihin, sinasabi na ito na ba yung Mesiya? Ito na ba yung pinangako na magliligtas sa Israel? Yun po yung connotation doon. So ibig sabihin, doon pa lang, sapagkat nakita nila yung katangian ng isang Mesiya sa kapagkatao ng atin pong Panginoong Hesus. Pupunta po tayo sa verse 24. Sabi po rito, nang marinig ito ng Pariseo, sinabi nila, nakapagpalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. So inakusahan, nung narinig nila, nasabi nila na dahil yung mga tao ay nakita nila na parang ito na yung Mesiya, yung mga Pariseo ay parang ayaw nilang tanggapin Kaya nangyari, sinabi nila, itong tao na to nakapagpalaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. So inaakusahan nila na itong si Kristo ay kasama, ang kanyang daladalang kapangyarihan ay kapangyarihan ng demonyo. So doon pa lang, kung titignan mo yung sincere na mga tao, sabi nila, ito na nga ba yung Misaya? Anak ni David? Pero pagdating sa mga Pariseo, iba yung kanilang kaisipan. Yung pagpapalayas niya ng demonyo, yan ba'y, yung sa pagpapalayas niya ng demonyo, nangangahulugan ba na naakusahan na siya na siya ay ang kapangyarihan kanyang daladala ay kapangyarihan ng demonyo. Kaya pagdating po sa verse 26, sabi po rito, kaya kung si Satanas ang nagpalayas kay Satanas, sumagot na ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya sa mga Israelita, kung si Satanas ang nagpalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Tama nga naman ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Kung ako'y naakusahan niyo na sa demonyo, at dahil pinalayas ko yung demonyo, no, kasi meron pong sinasapian, hindi bagay parang kinakalaban niya ang kanyang sarili? Tama nga naman, di ba? Siya ay demonyo. Tapos papalayasin niya yung kapwa niya demonyo. Sabi ng Jesus, ang kanyang argument, di ba't pinapalayas niya ang kanyang sarili? Kung gayon, paano niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Paano siya maghahari? Kung ganun din naman ang mangyayari. Yun po yung sa verse 26. Ano? So makikita mo rito, yung alam ng mga tao na itong si Jesus ay pinagdudahan na nga na Misaya. Ngunit dahil sa itong mga Pariseo, alam nilang matatabunan sila dahil mahusay ang ating Panginoong Hesus. Dahil napagpapagaling ang ating Panginoong Hesus, nakapagpapalayas ng demonyo ang ating Panginoong Hesus. At ang mangyari dahil ayaw nilang tanggapin yun at dahil baka mapalitan ang kanilang posisyon, inakasuhan nila yung taong Misaya na baka na kundi ang kanyang kapangyarihan ay kapangyarihan sa demonyo. Gusto ko pong balikan sa Matthew chapter 12 verse 2. Ano doon sa beginning ng ating pong konteksto. Sabi niya, nang makita ito ng Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tignan mo ang ginagawa ng inyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Kasi may mga pagkakataon ng ating Panginoong Hesus ay dahil nagutom ang mga alagad, ay pumitas sila ng butil ng trigo at kinain nila. Sapagkat sila ay gutom na gutom. Dito nga nagkaroon ng usapan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na itong si David, nung araw din naman ng Sabat, pumunta sa templo at kinain yung pagkain sa templo. Yun ba ang ibig sabihin? Ay nagkakasala. So, ang ibig sabihin lamang po nito ay itong mga Pariseo ay nagiging matigas na po ang kanilang ulo. No? At pagdating po sa Matthew chapter 12 verse 10, uurong po ano po ako, no? At bumabalik po ako. Sabi po rito, may isang lalaki roon na paralisado ng isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus, naaayon ba sa kautusan ang magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? So tinanong siya, nararapat ba na magpagaling ng sakit sa araw ng pamamahinga? Ibig sabihin, kinukonsider nila na yung pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus ay araw ng ay kasalanan sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Dito na po nasabi ng ating Panginoong Hesus, nasabi niya kung halimbawa ang iyong karnero, ang iyong kambing ay nahulog araw ng Sabado, nahulog doon sa balon or sa bangin, hindi mo ba yan kukunin? 'Di ba? Ang usually po kasi kapag araw ng Sabado, turo din ng Pariseo na kapag kayong hayop ay nahulog sa bangin, kailangan mo siyang iligtas, kailangan mo siyang kunin. Sinasabi ng ating Panginoon, hindi ba yan kaparehas lang din ng pagliligtas ng buhay? Alam nyo, nung sinasabi ito ng ating Panginoong Hesus, instead na sila ay makumbinsi ng ating Panginoong Jesus. Ang ginawa nila sa verse 12, sa verse 14, kaya't umalis ang mga Pariseyong naroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. So nakita po natin mga ka-reasoning ano, na kung makikita po natin, nag-usap-usap sila kung paano nila maipapatay ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa verse 34 ng Matthew chapter 12, sabi po rito, lahi ng mga ulupong, sinabihan ng ating Panginoong Jesus yung mga Pariseyo, paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay, gayon din kayo'y masasama, kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. So dito po nilinaw na ng ating Panginoong Jesus na itong mga Pariseyo na ito, sila'y mga legalista. Itong mga Pariseyo na ito, hindi nila matanggap-tanggap ang katotohanan. Itong mga Pariseyo na ito, hindi nila makita ang kanilang mga kasalanan. Biruin mo, nagplano sila na ipapatay ang ating Panginoong Jesus. Sinasabi doon sa kautusan na huwag kang papatay. Pero plinano nila na patayin ang ating Panginoong Jesus. Kaya dito po nasasabi mga ka-reasoning, nasabi niya ganun, ang paglapastangan ng banal na spirito ay hindi mapapatawad. Sapagkat hindi na ma-recognize, hindi na ma-acknowledge ng Pariseyo na sila po ay makasalanan. Kaya nakakatakot po yun mga ka-reasoning. Ano? Yung hindi mo na makilala ang iyong sarili na ikaw ay makasalanan. Yung iniisip mo na you are sinless. Kaya nakakatakot pong katuruan yun. Yung darating ang panahon na kahit na hindi pa tayo glorified body, nakakatakot yun na ituturo sa atin na darating ang panahon na wala na tayong kasalanan. We became sinless. Nakakatakot po yun. Walang face sa istorya ng buhay ng isang tao hanggat siya ay nasa katawang lupa ay mararanasan niya ang pagiging sinless. Wala pong ganun. Unless na tayo po ay matransform into a glorified body. Amen. Itong mga Pariseyo na ito, hindi na nila ma-identify. Kaya sabi sa kanila ng Panginoon, mga ulupong kayo. Sabi niya, mga ulupong kayo, sabi niya, paano kayo makakapagturo ng mga mabubuti kung kayo naman ay mga masasama? Ibig sabihin, hindi po nila kinikilala na sila po ay nagkakasala. Ipapapatay na nga nila sa ang ating Panginoon, hindi pa rin nila alam na nagkakasala sila dun sa kaisipan nila na ipapapatay nila ang ating Panginoong Jesus. Kaya po nasabi ng ating Panginoong Jesus na ang paglapastangan sa banal na spirito ay hindi patatawarin. Sapagkat kapag hindi po natin nahingi ng tawad, pag hindi po natin na-identify na tayo po ay makasalanan, hindi rin po natin maihingi ng kapatawaran ang atin pong mga kasalanan. Kaya mga ka-reasoning, ano, sinasabi po ng immediate context na huwag po nating patigasin ang atin pong puso. Sinasabi rito na kailangan po nating laging mapuspos ng banal na spirito, na ang ibig sabihin po ng pagkapuspos ng banal na spirito na madali mong malaman at masense na ikaw po ay nagkakasala. Yan po ang napuspos ng banal na spirito. Ano? Yan po yung nasapian ng banal na spirito. Yung pagkakaalam mo at nalalaman mo na ikaw ay nagkakasala. Sapagkat pag nalaman mo ikaw ay nagkakasala, ikaw ay lumalapit sa Diyos at humihingi ng kapatawaran. At ngayon naman po ay pupunta po tayo sa tinatawag po nating the wider context, ano? At ibibigay po natin 'yan kay Ka-reasoning Glenn upang ipaliwanag ang wider context.
1: So babasahin natin sa 1 John 1 verse 9. Mm-hmm. Sabi dito, if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sins. 'Yun ang sinasabi sa 1 John 1 verse 9. So ang Panginoon talaga ay kapag maghingi tayo ng tawad sa kanya, no? Tayo ay tapos po siyang tayong patatawarin.
0: Kung gaano right.
1: man kalalim, kalaki, kadami ang ating makasalanan, tayo ay patatawarin. Okay? Kasi siya ay Diyos na maibigin at Diyos na mapagpatawad. So yun yung aking dinidiin mga ka-reasoning, ano, na ang Diyos ay maibigin, na lahat ng ating mga kasalanan ay kayang patawarin. Ang problema lang ay kapag gina-justify na natin ang ating sarili na okay lang itong kasalanan na to, yun ang mahirap, na kung saan hindi natin nare-recognize, mm-hmm. katulad yung mga Pariseyo na sinabi ni Ka-reasoning Buddy kanina, na kung saan nakita na nga nila mm-hmm. yung mga miracle na gawain mm-hmm. ito ng banal na espiritu. Pero ano, against pa rin sila na kung saan yung kanilang pananaw ay nagiging self-righteous na mas magaling pa kaya siya kaysa ako na nagtuturo ng salita ng Panginoon na mula pagkabata ko ay ganito na. Yun ang mahirap mga ka-reasoning ano, na kung saan nagiging self-righteous tayo, na kung saan parang alam na natin tayong righteous tayo, na kung saan hindi na natin nare-recognize yung maling ating ginagawa, pati yung ating mga action ay hindi na natin parang feeling natin is wala tayong kasalanan, na kung saan hindi na nakailangan natin ang Panginoon. Actually, yun po yung mahirap ano, ka-reasoning body ano, na kung saan sa bawat mananampalatay ay hindi na nila ramdam yung tulong ng Panginoon at tulong ng Banal na Espiritu upang baguhin ang kanilang makasalanang nilalang na pagkatao. Alam niyo mga ka-reasoning ano, lahat tayo ay makasalanan. Oras-oras, bawat minuto ay nagkakasala tayo kapag hindi natin kasama ang ating Panginoon. Kaya lagi nating itatak sa ating puso't isipan na ang ating Panginoon ay siyang mamuhay sa ating buhay. Oras-oras, minuto-minuto upang sa ganun ay hindi tayo magkasala. Dahil ang Panginoon lamang ang kayang mag-control sa atin. Kasi tayo po ay nilalang na makasalanan. So inclined tayong gumawa ng kasalanan. Pero kapag merong Diyos na nanamamagitan, ay tayo magiging holy. Dahil nalalaman natin, ito ay tama, yung mga kagustuhan niya, at yung Banal na Espiritu ay siyang gumagabay sa atin.
0: Okay? That's right.
1: Yun yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu na mag-convict sa atin na nakamali yan. At yun, sa panahon ito, sabi nga sa 1 John, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin. So, napakabuti ang Panginoon, ano, ka-reasoning body. Na ang Panginoon ay Diyos na mapagpatawad. Ang gusto lang ng Panginoon ay sincere tayo. Sincero tayong humingi ng tawad sa Kanya. Ano? Na baguhin tayo, na siya ay mamuhay sa ating buhay upang sa gayon ay kaya nating mapaglabanan yung ating makasalanang nilalang. Okay? Hindi na natin hindi tayo against doon sa power of the Holy Spirit na nagtuturo sa atin ng tama at mali, na kung saan sinusunod natin yung kagustuhan ng Banal na Espiritu at kagustuhan ng ating Panginoon. Yun yung gusto ng Panginoon, ano? Ka-reasoning na lahat tayo ay humingi ng kapangyarihan ng Panginoon, yung humingi tayo ng tawad. Ito yung isang illustration ano, mga ka-reasoning ano, na kung saan hindi po pwede na sabi dito na gagawa ko ng mabuti para mabawas-bawasan naman yung aking kasalanan. Hindi po ganoon ano. Na kung saan ating itatak sa ating puso't isipan na ang Panginoon, gusto ng Panginoon na dapat is talagang nandun tayo sa Kanya araw at minuto, na kung saan hanggang isoli natin ang ating buhay sa Kanya ay tayo ay nakay Kristo lamang. Mahirap makareasoning ano, na kung saan tayo ay namumuhay sa kasalan at bigla tayong namatay. Ay malaking problema po yun, ano, ka-reasoning. Na kung saan tayo ay namumuhay sa darling sins natin, na kung saan nakalimutan na nating manalangin, nakalimutan na natin ang Panginoon na maghingi ng tawad, at sa panahon na yon ay namatay tayo. Hindi natin alam, pagtulog natin, ano, hindi na tayo nagising, o kaya pagtawid natin sa kalsada, nasagasaan tayo, at sa puntong yon ay tayo ay nabubuhay sa makasalanan nila lang. Ay giliw naming tagapakinig. Malaking problema po yun mga ka-reasoning. Kaya sa bawat oras at minuto, ati pong manalangin sa Panginoon at hingi ang ating mga nagawang kasalanan. Dahil minsan, tayo po ay nakagawa sa pamamagitan ng ating pananalita, ating mga galaw, o kaya nakakapag-gawa tayo ng kasalanan sa kapwa nating tao na hindi natin nalalaman. Kaya kailangan natin ng paghingi ng tawad araw-araw sa Panginoon. Kaya mga ka-reasoning, lagi nating itatak sa ating puso't isipan na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ay Diyos na mapatawarin. At huwag din na naman nating abusuhin na sabihin, ay gagawa lang ako ng kasalanan kasi papatawarin naman ako ng Panginoon. Huwag na po nating abusuhin yung kabaitan ng Panginoon.
0: That's right.
1: Ang problema ko mga ka-reasoning, ano, paano kapag ikaw ay namatay sa puntong hindi mo na patawad yung kasalanan mo, yung darling sins mo, na kung saan ay hindi mo maiwanan-iwanan, na kung saan ay hindi ka pa totally na na-convert sa Panginoon at hindi mo pa sinuka yung buhay mo at namatay ka sa puntong yon, malaking problema, no? At yung nakita ko pang problema dito, ano, na kung saan nagiging self-righteous ka na katulad ng mga Pariseo, na kung saan nakita na nga nila yung gawa ng banal na espiritu pero against pa rin sa kanila. Sana pa mga ka-reasoning, huwag nating against, huwag tayong maging against dun sa tuktok, eh? Dun sa katok ng banal na espiritu sa ating buhay. Kapag tayo kinatok ng banal na espiritu, magbago ka. Ayusin mo ang buhay mo. Sana ka-reasoning ano? Sa panahon na mangyari yon ay dapat nating pagbuksan ang ating Panginoon at mamuhay sa ating buhay, sa ating puso't isipan upang sa gayon ano ay makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Yun,
0: that's right, ano, napakaganda ng ano, no, may yung napakaganda ng pagkakasabi ni Ka-reason England. Tama po yun na kung tayo po ay nagkasala, pwede po tayong lumapit. Meron po tayong advocator na sinasabi ni Ka-reason England. Doon sa 1 John chapter 1 verse 9 na nagsasabi doon na kung tayo ay makakagawa ng kasalanan, tayo po ay humingi. Ibig sabihin, wala pong sinasabi doon na pag kayong mabigat yung kasalanan mo ay baka hindi na patawarin, no? Wala, kundi ang sabi doon, pag ikaw ay nagkasala, generic po yon. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan, pare-parehas po yon. Mabigat man yan sa tingin mo, sa tingin lang natin, ano? Or magaan man yan sa tingin mo, yan pa rin po ay kasalanan at kailangan mong mailapit at hingi ng kapatawaran. Alam niyo po mga ka-reasoning, yung sinasabi ko rin na sa John chapter 16 verse 8, sinasabi po rin ito, yung about sa role ng banal na espiritu na papalit sa ating Panginoong Hesus na magiging kasama po natin. Sabi po rito, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga ang tagasanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. So, sinasabi po rito mga ka-reasoning, napapatunayan niya na mali ang mga tagasanlibutan. Ibig sabihin talagang ipapakita niya sa atin, ipapakita niya ng malinaw sa atin na ma-identify natin kung ano yung kasalanan at hindi, at kung ano yung kasalanan at kung ano yung hindi kasalanan. Ibig sabihin mga ka-reasoning, ano, ang ito po yung kaya ko makikita po ninyo nung kayo po ay naging makadiyos ay madali niyong nade-discern ang mali. Dati, kapag halimbawa ay mayroong inuman, mayroong mga kalukuhan, parang normal lang, no? Normal lang sa ating buhay. Ano? Pero pagka once na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, yung mga bagay na yon na sense mo, na-identify mo na talagang pagkagagawa ka ng kasalanan, mararamdaman mo talaga na kasalanan yon. Minsan nga, ako po ay may na-offend sa salita. Nung na-offend ko, hindi po ako makatulog. Hindi ako makatulog at talagang pinuntahan ko po yung tao na yon at ako po ay nakipag-ayos. Sapagkat hindi ko matiis na ako po ay iniisip ko na ako ay nakasakit sa akin pong kapatid, ano? Bagamat lahat po tayo ay makasalanan, ngunit nakikilala po natin ang kasalanan kasi kailangan po nating ma-identify yung kasalanan bago po natin siya sabihin na kasalanan at hindi po natin siya gagawin. Sabi po sa mga gawa, 3, kapitulo 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patatawarin ang inyong mga kasalanan. So kahit na anong kasalanan po yan, ano? Ay kailangan po nating pwede po nating ilapit sa Diyos at tayo po ay patatawarin. Huling talata po, ano, sa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 7 hanggang 8. Sabi po rito, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso. Tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. So makikita natin dito mga ka-reasoning na sinasabi po rito na pag narinig po natin ang tinig ng Diyos ay huwag po nating patigasin ang ating puso. Alam niyo po ba yung tinig ng Diyos? Kung sa verse 7, titingnan niyo po, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu. Alam niyo po ba yung Espiritu dito tinawag na Diyos? Sabi niya, kapag ngayon ang tinig ng Diyos, yung Espiritu po natin, yung Diyos na tinatawag po rito, yung Espiritu. Kasi kadugtong po niya yung verse 7. No? Kaya sabi niya, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu, Sino'y nagsasabi? Espiritu. Kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso. Ibig sabihin, mga ka-reasoning, etong banal na espiritu na ito ay ipapakita niya sa atin na tayo ay makasalanan. At kapag nalaman po natin na tayo ay makasalanan, makikita natin ang ating pangangailangan sa Diyos at tayo po ay hihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya po, alam niyo po ba, mga ka-reasoning, mararamdaman po natin, sa tanungin mo, nasa akin pa ba ang banal na espiritu? Alam niyo, isa pong idea, no? Sa akin lang po, ano, na isang trick. Oh, hindi naman trick, no? Or isang way para malaman mo, ma-sense mo na ang banal na espiritu ay nasa iyo. Alam niyo po ba kung paano? Kapag ikaw ay nakagawa ng mali, ay alam mong nakagawa ka ng mali. At ang pag-lead yun, na pag ikaw ay nakagawa ng mali, ang dapat na conclusion nun or ang direction nun ay hihingi ka ng tawad. Yun po yun. Malalaman mo yun nang yung ang banal na espiritu ay nagtatrabaho pa rin po sa atin. Kapag ka nalalaman natin kung ano yung kasalanan at naihingi po natin ng tawad ang ating mga kasalanan. Kaya po, mga ka-reasoning, huwag po nating patigasin ang ating puso katulad po ng sinasabi ng talata. Na pagka po tayo ay nakagawa ng kasalanan, ay hingi po natin ng tawad ang mga kasalanan ito. Ngunit kapag ka hindi po natin nahingi ng kapatawaran ang mga kasalanan ito, ito po ay nalalaglag sa tinatawag na unpardonable sin. Yung kasalanan hindi mapatawad. Mga ka-reasoning, ang Diyos po natin ay napaka maunawahin. Ang Diyos po natin ay Diyos ng mapagpatawad. Kaya po, kung ano man ang kasalanan po nating nagawa, kahit gaano man ito kabigat sa paningin natin, o kahit gaano man ito kagaan sa pakiramdam natin, kailangan po natin iyang ihingi ng kapatawaran. Sapagkat ang kasalanan na hindi mapapatawad na sinasabi po rito ay yung kasalanan na hindi po naihingi ng kapatawaran. Ka-reasoning Glenn, baka meron kang gustong sabihin.
1: Ito pa yung mga rason kung minsan yung mga tao ay parang hirap silang lumapit sa Panginoon. Nasabi nila,
0: yes,
1: ha, di ako magsisimba, baka mamaya masunog pa ako dyan. O kaya, baka mamaya, makulaps ako dyan kasi sobrang dami na yung aking kasalanan. Kaya, sobra na yung mga ginawa ko. Pero, lagi nating tatandaan, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Aking babasahin sa John chapter 6 verse 37. Ang sabi dito, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at ang lumapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy.
0: Wow.
1: 'Di ba? Napakabait ang Panginoon na kung saan kapag lalapit tayo sa Panginoon ay
0: that's
1: hindi
0: right
1: tayo itataboy ng Panginoon. Alam niyo ba, gustong-gusto ng Panginoon na ang mga makasalanan niyang anak ay lalapit sa kanya.
0: That's right.
1: Yun yung gustong-gusto ng Panginoon. Yun yung sabik na sabik ng Panginoon. Huwag natin sanang isipin na, ha, hindi ako nararapat dyan kasi baka ako'y mamatay dyan, makulaps ako sa sobrang kasalanan ko. Huwag punawa. At kapag naramdam mo yun, yun na kailangan mo ang Panginoon sa iyong
0: that's
1: buhay.
0: That's right.
1: Kaya, ang panahon na yun, dapat kang lumapit sa Panginoon at bigkisin mo ang kanyang turo at ibigin mo ang kanyang landas para hindi ka mapariwara at hindi ka mawala dito sa mundong ito na walang saysay.
0: That's
1: ang gusto
0: right
1: ng Panginoon ay mayroong saysay ang iyong buhay. Gusto kanyang makasama dun sa langit na kanyang hinanda. Gusto ng Panginoon na mamuhay kang maging masaya.
0: That's no? right.
1: Kaya yun ang gusto ng Panginoon na hindi niya itataboy. Napakaganda itong verse na to na kung sino man ang lumapit sa kanya ay hindi niya itataboy. Yun yung garantiya, mga ka-reasoning, ano, na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at Diyos na mapagpatawad kahit man gaano kalaki, kadami, kalalim at kahit ano bang mga kasalanan na yan. Kasabi ko nga kanina, lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Panginoon. Ang hindi niya lang mapapatawad ng Panginoon ay yung hindi ipinagpatawad sa Panginoon. Hindi niya papatawarin yun. Di mo naman hiningi ng tawad, di po ba? Kaya yun yung punto. Kaya mga ka-reasoning, lahat po tayo ay makasalanan, nakagawa ng mga maling gawa, mga salita. Kaya araw-araw tayo manalangin at hihingin natin ang ating makasalanan. Hinihintay ng tawad sa ating makasalanan sa Panginoon. Yun yung mga reasoning, buddy.
0: All right, ano, napakaganda po ng ating pong pag-uusap ano sa oras na ito. Ano at nakita po natin mga ka-reasoning ano na may mga kasalanan pala talaga na hindi napapatawad. Ano, pero hindi po ito yung bigat ng kasalanan mo, kundi ito po yung kasalanan na hindi po natin naihingi ng kapatawaran. Kaya mga ka-reasoning from the scriptures, napakaganda po na atin pong tignan ang atin pong sarili. Kasi ang pinakakinakatakot po ng ating Panginoon ay yung tignan natin yung ating sarili na wala na tayong kasalanan. Kaya po danger yon. Yung isipin po natin na we are sinless. Alam nyo, meron pong ganung teolohiya na kumakalat. Nakakatakot. Kasi darating sa inhuman state, no, sa estado ng isang katawang lupa na ito, na darating siya sa panahon na hindi na po siya na wala na siyang kasalanan. Nakakatakot po yun. Ano? Marahil, pwede po na hindi po natin piliin na magkasala. Pero yung iisipin mo na you are sinless, yun po ay isang nakakatakot. Danger po yun. Ano? Sapagkat tayo po ay humihiwalay na kay Kristo, sapagkat si Kristo ang siyang namamagitan at si Kristo ang siyang namamagitan sa atin at siya yung tumutubos po sa atin. Ano? Kaya po napakahalaga po na maunawaan po natin, na isipin po natin, wag po natin kakalimutan na tayo po ay mga makasalanan. No? Ngunit sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, tayo po ay pinabanal at nailigtas. Pero tatandaan po natin, tayo po ay makasalanan. Kaya po, kailangan po natin ang ating Panginoon Jesus from moment to moment, from time to time, no, na pagka tayo po ay nakagawa ng kasalanan, tayo po ay humingi ng tawad po sa kanila. Ayan, bago po tayo magpaalam, ay nais po natin hingin si ka-reasoning Glenn upang sa panghuling panalangin.
1: Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, mapagmahal naming manlilikha. Kami po ay nagpapasalamat sa panahon na ito at kami po ay nakapag-aral ng iyong mga magagandang salita. Naway Panginoon, aming may tatak sa aming puso't isipan ang mga aral na aming napakinggan, na kung saan lahat po ng kasalanan ay kaya niyo pong patawarin. Ang hindi niyo lang pong kayang patawarin ay yung hindi namin hiningi ng tawad dahil against po kami dun sa banal na Espiritu. Naway Panginoon, puspusin niyo kami ng banal na Espiritu upang sa gayon may kalakasan kami na sugpain o kaya paglagpasan ang mga temptation na sa mundong ito, Panginoon, na maging holy kami, Panginoon. Tulungan mo kami na manatili sa iyong landas, Panginoon. Alam po namin na itong katawang ito ay katawang makasalanan at inclined po kami magkasala. Pero alam namin na kapag nas sa amin ka, Panginoon, we can do everything. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig. Kami nagpapasalamat sa inyong paanyaya na kung saan ikaw ay laging andyan naghihintay sa amin upang manumbalik sa iyo. Panginoon, maraming pong mga anak mong nanawala ng landas. Sana, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay kumatok sa kanilang puso't isipan hanggang may panahon at oras ay kanilang tanggapin na personal na manumbalik.
0: Yes,
1: Panginoon, marami po kaming mga dalangin, pero alam niyo po ang mga pangailangan ng bawat isa. Inyo po sanang ipagkaloob. Ito ang aming samodalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Amen. Thank you so much, ka-reasoning Glenn. At nagpapasalamat din po kami, mga ka-reasoning, sa inyo pong pagsubaybay, sa inyo pong pag-share ng programa po na ito. At sa inyo pong pagsuporta at pakikinig. Ano? Dalangin po namin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kami na po ay magpapaalam. Makita-kita po muli tayo, MWF, Monday, Wednesday, and Friday, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
1: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
0: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
1: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
0: Revelation of Hope.
1: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: all things new. Hope starts here.
1: Mapagpalang gabi na naman po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio Manila at gayon din po ng Adventist World Radio 89.1 FM. So ayun po mga kaibigan, ano, we would like to thank you so much for being with us and at the same time sa patuloy niyo pong pakikinig pagsubaybay sa atin pong programa. At napakabuti ng Panginoon dahil napag-aralan po natin ang mga iba't iba ng mga pangyayari. Like for example, bakit ba nangyayari ito sa akin? I think I'm doing what is good naman sa harapan ng Panginoon, pero bakit parang bad things are still happening to me? So this could be an inquiry that most of us have that requires an answer. However, friends, it is but proper for us to know and understand this na meron pong nakalagay sa banal na kasulatan na nabanggit na rin po ng atin pong butihin pong kasama dito sa atin pong programa, walang iba kundi si Pastor Robert Dulay, na there are types of judgment that will come na magbibigay ng hustisya doon sa mga tao na nahirapan ngayon, nagkakasakit, at anuman pang mga binabato ng ibang mga tao na nakikita po natin ano, that the Lord is really doing His divine mercy and grace para sa mga taong nananampalataya sa Kanya. So ngayon po mga kaibigan, ano, muli po atin pong batiin ang atin pong panauhin. Pero bago po yan, gusto ko muna siyang ipakilala. Siya po si Pastor Robert Dulay, ang currently regional director po ng Adventist World Radio sa Asia Pacific Region. Ang region na ito ay kinocomprise po ng Southeast Asia, Southern Asia, West Asia, at ng Central Asia at ng North Asia po mga kaibigan. At ng South Pacific kasama ang Australia at Papua New Guinea. Muli po, we are very blessed to have him with us. Kaya po mga kaibigan, batiin po natin siya ng isang mapagpalang gabi. Pastor Robert, kumusta po kayo?
2: Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kababayan. Muli po, nagbabalik tayo sa panibagong serye po ng ating pong pag-aaral at salamat po sa inyong pagtutok. Ano po, this is almost one month straight po na ating pong pag-aaral ng Revelation at ngayon po ay nasa huling linggo po tayo ng ating pangaral, ano, ng ating pagpapahayag at salamat po at purihin ng Panginoon sapagkat panibagong pagkakataon, panibagong gabi na muli po tayo magkasama-sama. Kayo pong mga nasa sasakyan, pauwi sa inyong mga tahanan, mag-ingat po kayo, ano po, sa inyong pagbabiyahe, arrive home safely, mga kababayan, ano po, at makinig po kayo at tutukan niyo po kami. Yung mga nasa tahanan, salamat po sa inyong pagsama sa amin at syempre po yung mga nasa social media, please like and share at marami pa po tayong mapaglingkuran po ngayong gabi at tayo po ay nasa huling bahagi na po ng ating pong pag-aaral. So, Pastor Kyle, tayo po ay nagpapasalamat ano po nung nakaraang mga gabi na tayo po ay nag-aral, napakarami po ng mga tumutok sa atin at ngayon po ay ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aral sa final judgment.
1: Alright, so ngayon Pastor Robert, napag-aralan po natin nung nakaraan yung iba't ibang yugto ng paghuhukom ng Panginoon. We have there is what we call pre-Advent investigative judgment, and now we have what we call the review judgment, and now we are coming close to the last judgment ng Panginoon na kung saan iginagawad na ng Panginoon mismo yung kahatulan sa mga tao. Pastor Robert, I would just like to appreciate the Lord, ano? I just like how the Lord really works in a way na ipinapakita ng Panginoon na merong pagre-repaso ng kanyang paghukom, kumbaga binibigay niya ng pagpapakita. Kyle, for example, ito yung maginawa mo noon. There's the grace. Nandun pa rin yung biyaya, Pastor Robert, kahit na kumbaga sabihin mo nang hindi na ako kasama doon, pero may biyaya pa rin eh. Kasi pinakita ng Panginoon, binigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makita kung saan nga talaga tayo nagkasala.
2: Yes po.
1: Yes, Pastor.
2: Yeah, go ahead, Pastor Kyle.
1: Ilagay nga po. Yes, Pastor, please continue po.
2: Kasi nga po, tayo ngayon ay pabalita, ano po, ang huling pabalita na dapat pong marinig ng buong sanlibutan, ano, ang pabalita ng Ebanghelyo na merong kinalaman sa paghukom. At ito pong paghukom na ito, yung ni-review po ni Pastor Kyle kanina, and we are talking now for the last, you know, pangatlong gabi ngayon, ay ang final judgment na meron pong tinatawag na pre-advent investigative judgment na ito po ay nangyayari, ano po, at sa kasalukuyan, ano po, at meron pong tinatawag tayo na post-advent millennial judgment At ngayon pong gabi, yung pinakahuling bahagi ng judgment o paghukom yung atin pong pag-aaralan. Yes, go ahead Pastor Kyle, sapagkat alam ko po excited ang marami nating mga tagapakinig na lubos pong maunawaan ito at maging masaya, maging kampante tayo samantalang tayo po ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon.
1: Yes, Pastor. As I was saying din po kanina, ano, kumbaga parang nagpapakita na ang Diyos, hindi kagaya dito sa earthly courtroom natin, na pagka napag-isipan ng hukom ng judge, itong taong to, guilty. Wala na, kumbaga hindi naman binibigay yung manuscript, Pastor, kayo yung transcript eh. Na kumbaga pwedeng review nung akusado, wala nang ganun eh. Pag sinabi ng guilty, kinuha ka na ng sheriff, diretso ka na ng kulungan. Sa Panginoon, hindi po ganun, Pastor eh. Talang sabi niya, ikaw
2: may
1: ito.
2: May due process.
1: The due process is really there at hindi bulag ang Panginoon. Ipapakita niya pa mismo sa atin, Pastor Robert.
2: At ang investigation, ano po, yung may proseso ng hearing kagaya sa korte sa lupa. At ang kagandahan dito, open ang hearing, hindi patago, hindi palihim. Ano po, ito po ay, kaya nga po mayroong mga paghukom na may mga judges na uupo. At ito po ay hayagan, hindi patago upang sirain maging hindi patas sa proseso. Kaya ang maganda rito sa paghukom po na ito ay patas, open for all creatures.
1: Exactly, Pastor. Ngayon po, ngayon dadako na po tayo sa atin pong huling yugto ng paghukom ng Panginoon, ang executive judgment. Ito na mga kaibigan, ang aktwal na pagpapatupad ng hatol laban sa kasalanan kay Satanas at sa mga nahulog na anghel at sa lahat ng matumangging tanggapin ang pagliligtas ng Diyos. So, Pastor Robert, ano po ba itong executive judgment po na ito?
2: Okay, Pastor Scal, balikan lang natin ng konting review. Ano po, yung unang bahagi po ng final judgment, yung tinatawag na pre-advent investigative judgment na nangyayari po ito sa kasalukuyan. Hinuhukuman dito ang mga banal. Ano po, hinuhukuman dito kung sino ang mabubuhay, mga kasama sa unang pagkabuhay at sino ang dadalhin ng Diyos sa langit sa kanyang pagbabalik. At ang mga hukom po dito ay ang ating Panginoon na nandun sa langit, ano po, kasama ang mga anghel na uusisa at syempre nandoon ang kinatawa ng ating sangkatauhan, nandoon si Moises, si Enoch at si Elijah, ano po, nakasama po na umuupo ngayon sa paghukom. At itong tinatawag naman natin na post-advent millennial judgment ay ito po ay mangyayari kapag katapos ng during the 1,000 years, ano Pastor Kyle, na nandun na tayo sa langit, ano mga kababayan, yung ngayon lang po nakatutok, ito po yung pinag-aaralan natin na sa tatlong gabi na po na ating pong pag-aaral. So itong millennial judgment, mangyayari ito sa loob ng 1,000 taon doon sa langit, din po ito mangyayari. Ano po? At ang uupo doon ng mga hukom, kasama po ang mga nangaligtas, kasama ang mga banal. So, at ang hukuman po dito, yung mga anghel na ni Satanas at ng kampo ni Satanas. At gayon din, yung mga taong hindi nakasama sa unang pagkabuhay na maguli. Kung bakit sila ay hindi kasama sa langit. So, lahat ng tanong natin, lahat ng queries natin, masosolve yan during the 1,000 years na tayo po ay nasa langit kasama ng lahat ng mga banal. So, ngayon po, yung tanong ni Pastor Kyle, ano po yung sunod, yung huling bahagi nung tinatawag na final judgment? Ito na po yung executive judgment. Ito po yung huling yugto kung saan ang naging pasya ng Diyos ay aktwal ng isa sinasagawa, kumbaga. I-implement na po, ano po, yung verdict ng hatol. So sa review judgment, naunawaan ng mga natin, ng mga ligtas, kung bakit tama ang mga naging pasya ng Diyos. Dito sa executive judgment naman po, ay tuluyan ng haharap sa bunga ng kasalanan si Satanas at ang kanyang mga anghel kasama ng mga taong pinili na manatili kay Satanas at maghimagsik laban sa ating Panginoon. So ito na po yung huling yugto ng paghukom.
1: Amen. So yan, Pastor Robert, ano, ito dito natin makikita, Pastor, na dito na talaga ilalagak ng Panginoon ang kanyang pagpapasya, ang sagot sa kanyang pasya at yung pagsasagawa na aktwal doon sa kanyang naging pasya. So Pastor Robert, di ba nung nakaraan po, nung sa review judgment, mangyayari ito sa 1,000 taon, yung millennium na kasama natin ang Panginoon. Ngayon, Pastor, yes. Kailan naman mangyayari po ang executive judgment na ito?
2: Yes, Pastor, kay mangyayari ito pagkatapos ng 1,000 taon. Kaya itong executive judgment ay tinatawag po natin itong post-millennial judgment. Ano po? Pagkatapos ng 1,000 taon, may mga talata po tayo dyan na mababasa. Ano po, nakalagay po ito sa Apokalipsis Kapitulo 20. Siguro, Pastor Kai, sa Tagalog, pwede mo nang umpisahan sa verse 5. Verses mula 5 hanggang 9. Pastor
1: okay.
2: Kai.
1: Okay, Pastor Robert, basahin po natin ang Apokalipsis Kabanata 20, talatang 5 hanggang 9. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang mga bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung matapos ng 1,000 taon, si Satanas ay pakakawalan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dayain ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila para sa pakikipagdigma. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga banal at ang lungsod na minamahal. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok.
2: Yan, dito makikita po natin yung buong senaryo, no, ng magaganap dito po sa tinatawag nating post-millennial executive judgment. Mm-hmm. Ayon po sa binasang talata kanina, pagkatapos po ng 1,000 taon, muling mabubuhay ang mga hindi naligtas. So mayroong tinatawag na second resurrection. Kasi pagdating ng ating Panginoon, ang unang mabubuhay sa 1 Thessalonians chapter 5, ano po dito, makikita natin 13 hanggang 18, mayroong first resurrection. Ngayon, binanggit ng Revelation, merong second resurrection, muling mabubuhay yung mga masasama. Ano po? After 1,000 years, bubuhayin sila. Sa pagkakataon pong ito, makikita rin dito sa binasa po natin yung bagong Jerusalem na ibababa ng Panginoon Diyos dito sa lupa at ang magaganap, you know, magaganap ang huling pagharap muli yung ng Great Controversy. Dito na matatapos yung lubusang pagtatapos ng paglalaban ng mabuti at ng masama.
1: So ibig sabihin, Pastor, ano, hindi lang pala ito para sa mga taong hindi naligtas na buhay. So, kumbaga, bubuhayin pa rin sila ulit ng Panginoon, yung mga masasama, para makita rin nila. Yun yung biyaya, Pastor, eh. There's still grace. Kumbaga, hindi na yan ang Panginoon na on their death. Yun na, tuloy-tuloy na on their death. But rather, even on their death, there's grace of God. Dito pa rin natin makikita yung biyaya ng Panginoon. So ngayon, Pastor Robert, napanggit sa Revelation chapter 20 verses 5 to 9, si Satanas ay may mangyayari rin pala sa kanya. Sabi po doon, pakakawalan. Ano ba nangyari kay Satanas, Pastor? Ano po ba ang mangyayari kay Satanas pagkatapos ng 1,000 taon? At nasaan ba siya sa mga panahon na iyon?
2: So, nung dito po sa Kapitulo 20, napakalinaw po ng Apokalipsis na pagdating ng ating Panginoon, 1,000 taon na kagapos siya dito sa lupa. Ano po? Si Satanas, nandito siya kasama ng kanyang mga anghel na nadaya. Nandito sila at itong lupa ay wasak. Sabi na rito, abyss, you know, bottomless pit. Dito siya. At pagkatlipas po ng 1,000 taon, ito na po yung bababa tayo dito kasama ang mga banal. Inilarawan po dito na siya ay nakagapos. Pero pagkalipas ng 1,000 taon, siya ay pakakawalan. So, yung pagkagapos po, ano po, yung binabanggit na sa loob ng 1,000 taon na si Satanas ay inilarawang nakagapos, hindi po ito nangangahulugan na literal talaga na nakakadena. Kundi, wala siyang mga taong malilin lang kasi isang bagay na hindi kayang gawin ni Satanas ay ang bumuhay ng patay. So patay, wasak ang sanlibutan sangayon sa larawan, paglalarawan ng ating mga talatang binasa. So yun po yung kahulugan po niyon. So ang mga ligtas, ano po, dito ay wasak sa lupa. Wala siyang malilin lang, samantalang tayong mga ligtas ay kasama natin ang ating Panginoong Jesus, ano, sa 1,000 taon. Ngunit, pagkatapos po ng 1,000 taon, muling mabubuhay ang mga masasama. Kaya, sinasabi ng Revelation 20 na si Satanas ay muling lalabas upang dayain po sila. Yan. Kaya napakalinaw doon sa 7 and 8 na binasa mo kanina, Pastor Kyle, na di ba bubuhayin, sabi sa verse 5, bubuhayin yung mga patay, chapter 20 verse 5, na mga masasama. At pagkatapos doon, pakakawalan si Satanas, at ang gagawin naman ni Satanas, muli niyang dadayain itong mga binuhay na masasama.
1: So dito, Pastor, napakaganda, ano, na maintindihan ng mga listeners din natin. that on this part, although hindi naman nangangulugan na literal siyang nakatali ng kadena na gaya ng mga pagkakaintindi ng mga tao, ano. Pero kumbaga wala na kasi siyang malilin lang eh. Bakit? Patay, may mga patay, tapos yung mga naman naligtas sa Panginoon ay nasa langit, eh syempre wala siyang madadaya. So, yes. Kumbaga parang kahit na anong gawin niya, na pag-roaming around. So, Pastor Robert, dito na tayo papasok sa isang revelation na gusto kong ipaintindi sa mga listeners natin. Nagbago ba si Satanas pagkatapos ng 1,000 taon?
2: Alam mo, sa tala na binasa natin kanina, mm-mm, mandadaya nga siya uli, di ba? Pag pinakawalan siya, no? Dito lang siya sa lupa, wasak ito, wala siyang madadaya. Mararamdaman niya yung bagsik ano ng kasalanan, yung epekto ng kasalanan. Pero inilarawan ng revelation, even after 1,000 years, ano? Ang gagawin niya pa rin, mandaya eh.
1: Grabe, Pastor.
2: Ano? So, kaya magbabago ba siya? Hindi. Ito ang isa sa pinakamalungkot, mga kababayan, ano po, mga tagapakinig. Ngunit hindi mahalagang bahagi ng kwento yung hindi niya pagbabago. Mm-hmm. Ano po, isang 1,000 taon na siyang nakakita sa bunga ng kanyang paghimagsik, nakita niya ang pagkawasak na idinulot ng kasalanan, gayunpaman, nang magkaroon siya muli ng pagkakataong kumilos, ang una niyang ginawa, mandaya pa rin at maghimagsik muli. Mm-hmm. At akayin pa itong mga binuhay na masasama na lumaban, patuloy na lumaban at magrebelde sa gobyerno ng Diyos. At mga kababayan, alam niyo po, ipinapakita nito na hindi kakulangan ng pagkakataon ang problema.
1: Mm-mm.
2: O opportunity. Hindi opportunity ang problema dito, kundi ang kanyang puso ay tuluyan ng pinili na labanan ang gobyerno ng ating Panginoon.
1: So, Pastor Robert, nakakalungkot. Kumbaga, hindi pa ba parang chance mo na yun sana, ano, na i-build yung sarili mo na humingi ng kapatawaran sa Panginoon? Pero Pastor, ano, let's be clear. Itong mga bagay na ito, hindi pa nangyayari, ano? It was already prophesied. Ibig sabihin, Pastor, kahit na, well, definitely, naririnig naman tayo ng kaaway. At the same time, nabasa na rin ng kaaway ang banal na kasulatan. It was already prophesied. Ibig sabihin, kumbaga, hindi mo na kailang antayin yung 1,000 years para magbago eh. Kumbaga, parang may nagsabi na sa'yo, o ikaw, Pastor Robert, o ikaw, Pastor Kyle, kahit na anong mangyayari, ipaprophesy ko na hindi ka na talaga magbabago. So talagang parang wala sa kaisipan ng kaaway, Pastor. Walang kaisipan ni Satanas talaga na bumalik at magbago man lang. Baka may biyaya pa para sa kanya. Ano ang nakikita niyo po dito, Pastor Robert? Ano po bang pinapakita nito tungkol sa tunay talaga na problema ng kasalanan?
2: Alam niyo, ang si Satanas ang author ng kasalanan. Ano po?
1: Yes.
2: Ang kasalanan ay hindi talaga simpleng pagkakamali lamang na madaling ayusin. Kapag patuloy itong pinipili at hindi pinagsisihan, binabago nito talaga yung karakter natin. Yung paulit-ulit na talagang rebellion. This is rebellion, Pastor Kyle. Hindi yung kasalanan na ano ka lang eh, natukso ka lang na dahil sa iyong kahinaan. Pero this is a different level na itong si Satanas pag-rebelde talaga sa Panginoon. Ang isang tao ay maaaring umabot sa puntong ayon na niyang buhay o ayon sa prinsipyo ng Diyos, maaaring pinili niya na talagang talikuran ng Panginoon. May mga taong ganyan. Kaya ang tunay na problema ay hindi lamang papapasukin ba ako ng Diyos sa langit? Hindi po yun eh. Kundi, mas malalim pa ang tanong, ang puso ko ba ay magiging masaya sa isang lugar kung saan ang Diyos ang sentro ng lahat? Pero dito po sa mga makasalanan at kay Satanas, talagang pinili nila na tanggihan ang alok na kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya nga po may sulat diyan si Ellen White ano sa Steps to Christ, even in the Great Controversy, na yung mga masasama, could he permitted si Satan to enter heaven, it would have no joy for him.
1: Mm-hmm.
2: Kasi talagang karakter niya na, pinili niya na, hindi siya magiging masaya sapagkat siya'y lumaban talaga sa ating Panginoon.
1: Actually, Pastor Robert, that's my second question na sa... I mean, second, next question na po sana eh, no?
2: Mm-hmm.
1: Maari bang maging masaya ang taong ayaw sa paraan ng Diyos kung papapasukin siya ng langit? Alam mo, Pastor, nabanggit nyo kanina sa Steps to Christ, page 17, ano? Sabi dito, Could he be permitted to enter heaven? It would have no joy for him. Alam mo yung parang kumbaga konsensya ka na? Have we been in a certain case, mga kaibigan, na kumbaga, ginawa mo na yung mga matitinding, mapapangit na mga o mga anumang bagay na ikakasama ng tao. And then bigla ka na lang lalapit sa kanya ulit, pupunta ka sa kanyang tahanan para makikain. Hindi ba parang it's too awkward pa, Sir Robert, on the side ng accuser to always accuse that person, and yet he was always and he has been repaid with kindness. Kahit napahintulutan pala tayong pumasok, Pastor Robert, wala na pala ang kagalakan doon para sa atin.
2: Kaya nga po, ano talaga eh, yung binabanggit ng Revelation chapter 19, ano po, na talagang righteous and true are His judgment. And every knee, every mouth, every creature will say na talagang matuwid, tapat, at totoo ang hatol ng Panginoon. At itong mga taong po ito na mapapahamak, ano po, kasama si Satanas, hindi po talaga sila magiging maligaya sa piling ng Diyos. Kasi iba yung karakter, Pastor Kyle. Yung karakter ng Diyos, hindi, parang ganito, kapag ka ikaw ay hindi maligaya, hindi masaya, di ba hinihiwalay, hihiwalay ka? So, dito ibinigay ng Diyos ang lahat, ginawa niya ang lahat, pero pinili pa rin ng tao na talagang tanggihan ang Diyos. Kaya nga, inilarawan ito na kahit sila'y pahintulutan na pumasok sa langit, sila mismo ang magsasabi, they will declare na hindi kami karapat-dapat yan. Dapat kaming sunugin, dapat kaming parusahan. Sapagkat sila mismo ang magsasabi, every tongue shall confess na talagang true and righteous ang hukom ng ating Panginoon.
1: Diyan makikita natin, Pastor Robert, na ang problema ay hindi dahil hindi niya alam kung anong langit. Kasi ever since, Lucifer has been living in that heavenly throne or in that heavenly home for a long time. Matagal siyang nakasama pa. At saka yung pagkakabanggit pa ng author na si Ellen White ay Lucifer is sitting above many angels as a great commandant, Pastor Robert. However, dahil nga ano, ang problema ay hindi dahil hindi niya alam kung ano ang langit, ang problema ay ang karakter na kanyang pinili. So on the eighth one, Pastor Robert, bakit hindi na lamang pilitin ng Diyos si Satanas at ang masasama na sumunod?
2: Ito nga yung karakter ng Diyos eh. Hindi siya namimilit, ano? Dahil sa ang sa pilit ng pagsunod ay hindi tunay na pag-ibig, Pastor Kyle, ano? Genuine love is propelled, you know, by your voluntary and sincere, ano? It's all freedom, ano? Merong kalayaan. Mula sa simula pa lang ng paglalaban ng mabuti at masama ng great controversy, binigyan na ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang ng kalayaan na pumili. Kung sa wakas ay pipilitin niya na mahalin siya, sisirain niya mismo ang prinsipyong ito na ipinagtatanggol niya. Tama. Ano, sa gobyerno ng Diyos. Tama. Hindi maaring pilitin, mga kababayan, Pastor Kyle, ang pagmamahal. Hindi ito isang bagay na pinipilit, ipinipilit. Hindi maaring pilitin ang tunay na pagsamba. Ang pagsamba at ang pagmamahal at paglilingkod ay kusa na ibinibigay. At ito'y dahil sa pag-ibig sa Panginoon. Pero kung sa pilitan, Pastor Kyle, hindi yan prinsipyo ng gobyerno ng Diyos.
1: Pastor Robert, nabasa natin kanina sa Apokalipsis Kabanata 20, talatang 8 hanggang 9, na yung gagawin pala ni Satanas muli, yun nga, nabanggit nyo kanina, ano, na manluloko ulit siya, titipunin niya ngayon yung mga tao na sabi pa nga dito, ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Pastor Robert, hindi ko pa nabibilang ang buhangin sa dagat. Gayun din na ang mga kahit yung mga CMTP ko ay mga tao na talaga na nag-aaral ng siyensya. Wala pang nakapagsabi kung ilan talaga yung bilang ng buhangin sa dagat. So, Pastor Robert, bakit nga ba uli aatakin ni Satanas ang bagong Jerusalem?
2: Kasi nga po, ano po yung binasa natin kanina, Pastor Kyle, no? Pagkatapos 1,000 taon, bababa dito ang Jerusalem, ano, kasama ang lahat ng mga banal. At kasabay niyan, bubuhayin din yung mga, ano, babuhayin din yung mga masasamang namamatay at pakakawalan si Satanas. At dadayain nga ni Satanas ang muli itong mga taong ito na nandito sa lupa, na binuhay, na masasama. So ayon sa binasa nating mga talata, eh, ang tanong, bakit muli aatakihin? Ba't aatakihin ni Satanas ang bagong Jerusalem? Sabi po sa paglalarawan, papalibutan nila ang kampo ng mga banal at ang lunsod ng ating Panginoon, itong ang bagong Jerusalem. Pastor Kyle, ito ang huling pagpapakita ng tunay na karakter talaga ni Satanas ng paghimagsik. Kahit matapos makita na ang lahat ng ebidensya, ang layunin ni Satanas, hindi pa rin siya makikipagkasundo sa Diyos at gayon din yung mga taong kanyang dinaya. Gusto pa rin niyang agawin, ang kaharian ng ating Panginoon. Kaya lulusubin niya, sangayon sa paglalarawan, lulusubin niya ang bagong Jerusalem.
1: So, Pastor Robert, ano, dito ko po na-realize na wala na talagang pagbabago sa puso ni Satanas. Talagang compelled na siya na agawin ang trono ng Panginoon. So Pastor Robert, ito lang ano, parang inquiry ko lang ito, personal inquiry. Paano pagka si Satanas na kuha niya lahat tayo na mga tao? Mm. For example, wala na itong radyo, ang AWR na, hindi na Adventist World Radio, kundi yung radyo na nagpapalaganap ng masasama. What if itong buong mundong ito ay ganun, Pastor? Hatulan pa rin ba tayo ng Panginoon?
2: What do you mean?
1: For example, lahat ng tao, Pastor, lahat ng tao ay nakuha na ni Satanas. Kumbaga, wala nang nananampalataya sa Panginoon.
2: Yes.
1: Hindi ba parang maawa ng Panginoon na, nagkasala na silang lahat? Kumbaga, gagawa na lang siya, parang kumbaga miracle na mabago na lang lahat ng puso natin. Pero siyempre, parang sapilitan pa rin yun. Wala na tayong
2: choice. Kaya nga, Pastor Kyle, yung great controversy talagang kinakailangan masatisfy eh. Mm-hmm. Ano? Dumating ito sa sukdulan, mm-hmm. sa huling yugto. At kasi, kagaya po ng binabanggit natin, proseso po ito, labanan ito eh. Na itong labanan ito, kinakailangan humantong sa pagtatapos. Mm-hmm. Na kahit itong buong mundong ito ay makonquer ni Satanas, at mananatili pa rin ang Diyos, hindi magbabago, siya pa rin ang Diyos ng pag-ibig, gagawin pa rin at mangyayari pa rin ang hinihingi ng kautusan ng Panginoon.
1: Amen. Gagaya ng prophecy, Pastor, na-prophesy na hindi na magbabago si Satanas, prophesied din naman na may mga taong maliligtas. Kaya ito yung paanyaya natin, Pastor Robert, sa ating programa. Mm. This is our invitation sa mga listeners natin. If we want to take part of this, hindi lang small taste of heaven. If we want to take part of this great and wonderful taste of heaven, let us all come together, mga kaibigan, na hindi tayo yung papalipol kasama ni Satanas, kundi tayo ay papalipol kasama ng atin pong Panginoon.
2: Okay? Alam mo, Pastor Kyle, yung pagkabuhay ng mga bubuhayin yung mga masasama, di ba? Isang due process pa rin eh. Yeah. Nandun pa rin ang biyaya ng Panginoon na bago sila parusahan, bago sila, kasi yung susunod nating mga tanong tungkol sa talagang yung executive judgment dun sa dagat-dagatang apoy na susunugin yung mga masasama kasama si Satanas eh. Bilang mo, binuhay sila upang ipakita at kanilang malaman kung bakit sila dapat sunugin. And during this executive judgment, merong quick review judgment dito na mangyayari, Pastor Kyle na ipapakita sa kanila bakit sila dapat sunugin at bakit sila dapat hatulan ng walang hanggang kamatayan doon sa impyerno. Kaya dito makikita mo talaga na ang Panginoon ay sakdal, matuwid ang kanyang paghatol.
1: Pastor Robert, we are coming close to the what will happen now to those people na hindi maliligtas. So, kikilalanin ba maging ng mga hindi ligtas na makatarungan ng Diyos, Pastor Robert?
2: Totoo yan. Sa Pilipos 2, ihanda natin yung talata.
1: Yes, Pastor. Sir.
2: Pilipos 2, 10 at 11. Pakibasa po para po ating marinig ng ating mga kababayan.
1: Sabi rito, mga kaibigan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikalalwalhati ng Diyos Ama.
2: Yes. So talagang dito lahat ng tuhod, Pastor, kahit ipinapakita ng Biblia na darating ang panahon,
1: yes,
2: kikilalanin talaga ng lahat ng nilalang ang katotohanan tungkol kay Kristo, tungkol sa kanyang kabutihan, tungkol sa kanyang pag-ibig, tungkol sa kanyang gobyerno. At ang pagkilalang ito ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay nagbago na at naligtas. Mm. Sa halip, wala nang maaring magsabi o kukontra na hindi naging patas ang Diyos. Mm-hmm. Ang katotohanan ay magiging malinaw sa buong universo.
1: Amen.
2: At makikita ng lahat ng nilalang masama at mabuti, lahat luluhod at idideklara ang kabutihan at ang walang hanggang pag-ibig na karakter ng Diyos.
1: So ibig sabihin, Pastor Robert, kung yung may mga taong hindi naligtas, kasama po ba ang kasalanan dito sa mawawala? Bakit ba kailangan talagang mawala itong mawala ng tuluyan ang kasalanan, Pastor Robert?
2: Dahil nga, Pastor Kyle, dahil hanggat nananatili ang kasalanan, mananatili rin ang bunga nito. Yung sakit, problema, luha, kamatayan, talagang wawakasan ng Diyos, tatapusin niya ang kasalanan, ang bakas ng kasalanan. Mawawala na yung pagkahiwalay, kamatayan, kasi magpapatuloy ito kapag ang presensya ng kasalanan ay nandyan pa rin. Kaya hindi maaring panatilihin ng ating Diyos na ang kasalanan ay magpakailanman. At sabay ding aalisin ng Diyos ang paghihirap, na bunga ng kasalanan. Kaya upang tuluyang mawala ang sakit, ang mga problemang ito, kinakailangan na tuluyan ding mawala at wakasan ang bakas ng kasalanan.
1: Pastor Robert, ano po ito na? Now we are coming to the executive judgment. Sa pag-aktual na pagbibigay na ng hukom ng Panginoon. Ano po ang mangyayari sa mga taong hindi ligtas?
2: Sa talatang 14 at 15, Pastor Kyle, ng Apokalipsis 20. So mga kababayan, nandito na po tayo sa huling bahagi po. Ano? Nasa chapter 20 tayo ng Apokalipsis. Pakibasa, Pastor Kyle, sa wikang Tagalog.
1: Sabi po rito, ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang dagat-dagatang apoy. At ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawang ito.
2: So, dito po inilarawan, mga kababayan, po yung tinatawag na lake of fire. Ito yung impyerno na atin pong nababanggit. Ano po? Ito yung final consequence ng kasalanan. Ang kamatayan na ito ay tinatawag na second death o yung ikalawang kamatayan. Ito yung huling kamatayan kung saan wala ng muling pagkabuhay.
1: So, yeah. Pastor Robert, marami kasi mga nagtatanong. Kung meron daw buhay na walang hanggan, meron din daw po bang buhay, masasama na magpakailanman sa apoy sila, doon na sila, kumbaga, magdurusa?
2: Parang Robert, walang hanggang kaparusahan.
1: Yan, Pastor. Para, kumbaga, kung merong walang hanggang kamataya.
2: Araw at gabi. Yes. Araw at gabi na sinusunog doon. Sa
1: yes, Pastor Robert. Totoo po ba ito?
2: Alam niyo po, isa po itong suheto, isang topic ito na napakaganda po. Ang impyerno ba ay ang walang hanggan na habang buhay kang sinusunog at pinahirapan? Ang larawan po ng Biblia tungkol sa huling kapurusuhan, mga kababayan, ay hindi po tungkol sa Diyos na nagpapanatili ng mga tao sa walang katapusang paghihirap. Hindi po yan ang paglalarawan ng Biblia. Ang layunin po ng apoy, dito po yung tinatawag na impyerno, ay ang ganap na pagkawasak ng kasalanan at kasamaan. Tutupukin sila. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi buhay na walang hanggan sa paghihirap. Alam niyo po, yung binabanggit po sa Malakias, Pastor Kyle, if you can prepare, Malakai 4, 1 to 3, itong binasa natin na Revelation 20:14 and Romans 6:23, binabanggit po dito, ang Diyos po hindi magiging makatarungan. Alam po niyo po, hindi siya magiging makatarungan kung ang tao ay paparusahan niya araw at gabi na hindi, kumbaga pag walang hanggang nasusunog, kumbaga, ito po ay figurative at symbolic, mga kababayan. Pakibasa, Pastor Cal, sa Malakay 4:1-3.
1: Pastor, ito, habang binabasa ko na ngayon, nakakatindig balahibo, sapagat narito, sabi ng Panginoon, ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon. Nang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa. At ang araw na dumarating, ang susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, anupat hindi magiiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Kayo'y lalabas at luluksong parang mga guya mula sa silungan. Inyong yayapakan ang masasama sapagat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw na aking inihahanda, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
2: Pastor. Sabi dyan po ay yung mga masasama magiging parang ipa, dust. Magiging abo. At malinaw po sa Roma 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
1: Yes,
2: so kung ang mga masasama ay hindi rin mamamatay at araw at gabi doon ay lumalangoy sa dagat-dagatang apoy, hindi po yun ang binabanggit ng Biblia. Yung impyerno na binabanggit ng Biblia, yung ikaw ay mawawala, mamamatay ka at hindi ka na muling mabubuhay. So yun po yung binabanggit na wala nang muling pagkabuhay doon sa tatanggap ng ikalawang kamatayan. Kaya nga kamatayan po eh. So kaya po hindi po totoo o sumasalungat sa prinsipyo ng Biblia yung katuruan na kapag ikaw ay masama, susunugin ka sa impyerno at araw at gabi magdurusa ka. Hindi po yun makatarungan at hindi po yun ang inilalarawan ng Biblia. Mamamatay ang lahat ng masama at hindi sila mabubuhay magpakailanman.
1: So, Pastor Robert, nakatuon yung nakasentro yung masasama sa mga tao. Pastor, anong mangyayari kay Satanas na nandaya at inilipol yung mga masasama para makipagdigma pa sa Panginoon.
2: Ano kaya po ba yung binabanggit? Si
1: yes, Pastor.
2: O, kaya nakasama si Satanas sa mga masusunog, Pastor Kyle, no? Mm-hmm. Hindi siya mabubuhay ano magpakailanman upang patuloy na labanan ang Diyos. Mm-hmm. Kaya wawakasan, darating ang wakas ng kanyang paghimagsik. Ito na yung culmination ng great controversy.
1: Amen.
2: Na paglalaban ng mabuti at masama. Mm-hmm. At nandoon tayo sa winning side at parurusahan ang masama sapagkat pinili po nila ito, mga kababayan. So ang kaaway ng Diyos na nagsimula ng great controversy ay hindi na magkakaroon ng walang hanggang kaharian. Aalisin at sila'y pupuksain. Ang kasalanan ay may katapusan. So, nakatala po yan. For the interest of time, hindi na po natin babasahin sa aklat ng Apokalipsis. Pwede natin nabasa na natin kanina sa talatang 10 at ng kapitulo 20 at dun din sa Ezekiel 28:18-19.
1: Pero Pastor, gusto lang din banggitin yung 20 verse 10. Ano? Kasi ang ganda lang,
2: yung
1: Pastor.
2: Verse 10, napakalagi yeah. Po niyan. Verse 10.
1: Sabi dito, at ang Diablo, si Satanas, na dumayas sa kanila ay inihagi sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng mga halimaw at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman.
2: Yan.
1: So, Pastor Robert, we're coming close na po. No? We don't have that much time po.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon po, Sir, doon sa 21, maaari pa bang bumalik ang kasalanan pagkatapos po nito?
2: Alam niyo, mayroong isang talata diyan sa Nahum 1 verse 9, Pastor mm-hmm. Kyle. Nahum, you know, isang mahirap hanaping talata sa Biblia kasi nasa maigsi lang ano yung kanyang chapter at nasa kalagitnaan ito, ano, nasa Old Testament. Nahum 1 verse 9. So ang tanong po ay, maaari pa bang bumalik ang kasalanan pagkatapos nito?
1: Basahin ko, Pastor. Yes. Ano ang inyong binabalak laban sa Panginoon? Siya'y gagawa ng lubos na kawakasan. Ang pagdadalamhati ay hindi titindig ng dalawang ulit. Hindi daw
2: wow.
1: Titindig ng
2: dalawang diba? Ulit. So, hindi na. Ano po yung kasalanan? Magbabalik pa ba? Hindi na po. Napakagandang pangako ito ng Panginoon na ang paghimagsik ay hindi na buling babangon. Natuto na tayo sa loob ng 6,000 taon ano, ng paghimagsik ni Satanas. Ano po? Hindi na ito muling babalik pa dahil na wala na ang, kumbaga, wala na ang kasalanan. Hindi na ito muling babangon. At sabi po rito, nakita na rin ng buong universo kung ano talaga yung bunga at epekto ng kasalanan. Uulitin pa ba natin yan?
1: Mm.
2: So wala nang dahilan upang paniwalaan ang kasinungalinan ni Satanas, mga kababayan. Wawakasan ang bakas ng kasalanan at hindi na maulit pa ang kasalanan at ang pagre-rebellion sa gobyerno ng Diyos.
1: So Pastor Robert, last question na po tayo. Ano ang mangyayari pagkatapos mawala po ang kasalanan?
2: So napakagandang tanong po. Ano ang mangyayari? Kapag ka
1: nawala na ang kasalanan.
2: Ang kasalanan. Ito po ay napaka magandang talakayan, ano? Napaka masayang bahagi po. Pagkatapos na mabura na ang kasalanan. Ano po? Siyempre nga sabi ng Panginoon dito po sa 21 verse 4. Dito papasok tayo sa ano, God will make all things new.
1: Yeah.
2: Ano po? Napakaganda po 'yan, oh. All things new. 21:1-5, napakaganda, Pastor Kyle, for the sake ng precision ng mga kataga at salita, basahin natin 21 ng Apokalipsis 1-5.
1: At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirutman, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." Ito yung nabanggit nyo kanina, Pastor Robert, na He will make all things new. At sinabi ng nakaupo sa trono, ito ang Panginoon natin, "Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." Sinabi rin niya, "Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay.
2: Yes, mga kababayan, napakaganda po ng mga mangyari. Apo na, papahiran ng Diyos. Siyempre, tatangis tayo, luluha tayo. Makikita natin yung mga relatives natin, yung mga mahal natin sa buhay, na maaring yung mga makasalanan na susunugin, pero papahiran ng Diyos. And He will make, sabi niya, behold, I will make all things new.
1: So, Pastor,
2: hope starts here, mga kababayan.
1: Yeah,
2: ano po? Let's claim and let's accept yung invitation ng ating Panginoon, yung invitation niya na tayo ay sumama sa Kanya at magtapa tayo, ipagkalob ang ating buhay sa Kanya.
1: Pastor Robert, as we come close, would you mind praying once again para sa ating
2: so, mga kababayan, alam niyo po yung verse 6, Pastor Kyle, bago po ako magmanalangin, anong sabi ng Panginoon? And He said to me, it is done.
1: Tapos
2: magwawakas, ano? Sabi niya, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of water of life freely to him who thirsts. Wawakas na ng Panginoon. Sasabi ng Panginoon, it is done. Darating ang panahon, mga kababayan, wala ng pagtangis, wala ng gabi, wala ng luha, wala ng pag-iyak, wala ng kamatayan. At nais ng Panginoon ng Diyos na during this final judgment, mga kababayan, mabuting balita ito sa lahat ng mga taong nasa Panginoon. Kapatid ko, kaibigan ko, tinatawagan ka ng Panginoon, inaanyayahan ka ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya, ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya. At sama-sama po nating ipagkaloob ang ating buhay sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, ngayong gabi, muli naming nalasap ang kabutihan, ang katarungan, at ang inyong awa at habang sa sangkatauhan. Panginoon, salamat po sapagkat may mabuting balita ng paghukom. Na darating ang paghukom, darating ang wakas. Kami po, kasama ng mga banal, kasama ng inyong mga nangaligtas, ay mananatili sa panig ng aming Panginoong Hesus.
1: Amen.
2: Aming inaasahan, Panginoon, na ang inyong biyaya ay laging sasagana sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na ipagsisihan ang lahat ng aming mga kasalanan. Tumalikod sa kasamaan.
1: Amen.
2: Tumalikod sa lahat ng aming mga maling gawi.
1: Amen.
2: At tanggapin ang paanyaya ni Kristo, ang kanyang pagpapatawad, ang
1: Amen.
2: Kanyang pagliligtas. At ngayong gabi, Panginoon, tanggapin po ninyo ang aming pagtatalaga. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sapagkat malapit na po kayong dumating. Salamat din po sapagkat sinabi niyong it is done. Tatapusin
1: yes,
2: niyo po ang lahat ng mga bagay nito, and behold, you will make all things
1: Amen.
2: New for us. Panginoon, ito po ang aming pag-asa. Nais naming tanggapin ang pag-umpisa ng panibagong buhay kasama ang aming Panginoong Hesus. Nang pag-asang ito'y paghawakan namin mula ngayon at magpakailanman sa pangalan po ng aming Panginoong Tagapagligtas na si Kristo Hesus.
1: Amen. Ayan po mga kaibigan, maraming salamat Pastor Robert at gayon din sa ating mga tagapakinig sa Adventist World Radio 89.1 FM. Sama-sama muli tayo bukas ng gabi mga kaibigan sa isa na namang talakayan natin po pag-uusapan dito lamang sa ating pong himpilan. Muli po, ako po ang inyong host Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing Jesus lamang ang kailangan mo.
2: Muli po, ako po si Pastor Robert, mga kababayan, na lagi po nagsasabing mahal po tayo ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Makatarungan ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus, nagmamalasakit sa atin, malapit na siyang dumating, siya'y tiyak na darating, kaya't maghanda po tayong siya'y ating salubungin.
0: All things new. Hope starts here.
3: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
4: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
3: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
4: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
3: Revelation of Hope.
4: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hindi napigilan ng batang Juanito ang tuksong hawakan ang apoy ng kandila sa kanyang birthday cake. Nang pigilan siya ng kanyang ina, sa unang pagkakataon, sinabihan siya nito na huwag gawin ito dahil masasaktan siya ng husto. Ngunit nang ma-realize ng ina na ayaw niyang sumunod, sinamantala niya ang pagkakataong iyon para bigyan siya ng isang magandang aral at hinayaan siyang hawakan nga ang apoy. Nawala ang kagalakan ng sandaling iyon dahil sa pangyayaring ito. Ngunit ang ina ngayon ay may katiyakan na ang kanyang anak ay hindi na muling hihipuin ang apoy. Halos 6,000 taon na ang lumipas mula nang masira ang kagalakan at pagiging perpekto ng sansinukob dahil sa pagsuway ng isa sa pinakamaganda at matalinong nilalang na si Lucifer. Isiniwalat nito kung paano at kailan nagmula ang kasamaan at kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na lumaganap ang pagdurusa sa ating planeta. Ang kasamaan ay nagmula sa langit.

bago ang linggo ng paglikha at ang pagkakabuo ni na Adan at Eva. Sinabi sa atin ni Isaias sa Biblia, sa aklat ng Isaias, Kapitulo 14:12, Anot nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang napabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Sa aklat ng Ezekiel, sa 28:15, ang wika ay ganito, Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang ang sakasamaan ay matagpuan sa iyo. Sa kanyang ambisyon na maging kasinghalaga ng lumikha, si Lucifer, ay gumawa ng paninirang puri at inakusahan ang Diyos na namamahala sa kanyang mga nilalang sa pamagitan ng mga di makatwirang batas. Noong panahong iyon, hindi kilala ang pagsisinungaling, kaya naging madaling dayain ang mga naninirahan sa langit. Kailangang mamagitan ng Panginoon at iginiit na nasa kanyang panig ang hustisya. Noon, ang malaking tanong ay lumitaw sa unang pagkakataon. Basahin natin sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12, talatang 7 at 9. At nagkaroon ng digmaan sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma, ngunit hindi sila nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Marami ang nagtataka kung bakit hindi agad nilipol ng Diyos si Satanas noong nagrebelde ito sa kanya, dahil alam na ng Panginoon ang lahat bago pa ito mangyari. Bakit hindi niya iniwasan ang kasamaan sa pamagitan ng paglikha kay Lucifer bilang isang robot na may kakayang gumawa lamang ng mabuti? Basahin po natin ang Biblia sa 1 Juan 4:8. Ang Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang batayan ng kanyang pamahalaan. Kaya hinding-hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan para pilitin ang kalooban ng kanyang mga anak. Inaasahan niyang susundin siya ng kanyang mga nilalang dahil sa pananalig at pagmamahal, hindi dahil sa takot o pagiging automatic. Sa gitna ng paghihimagsik ni Lucifer, nagpa siya ang Diyos na kumilos tulad ng ginawa ng mabuting ina sa birthday ng kanyang anak. At pinahintulutan ang mga masuwain na hawakan ang apoy ng kanilang mga daliri. Kung ang salita ng Diyos ay hindi sapat upang alisin ang mga pagdududa, ang karanasan ay magiging tagapagturo. Ang gawain ni Satanas at ang kanyang mga tagasunod ay magsisilbing aral para ang kasamaan na hindi na muling bumangon. Ang plano ng Diyos ay napakasakdal, na ano pat sinabi ni Propeta Nahum sa aklat ng Nahum 1:9. Ang inyong binabalak laban sa Panginoon, siya'y gagawa ng lubos na kawakasan. Ang pagdadalamhati ay hindi titindig ng dalawang ulit. Pinahintulutan si Satanas na kumilos sa mundong ito. At nang umiral sina Adan at Eva, binalaan sila ng Diyos tungkol sa matinding manlilinlang. Ang tao ay nilikha din
na may malayang pagpapasya. At ang ipinagbabawal na puno ang ginamit ng Diyos para makita kung sino ang kanilang susundin. Sa kasamaang palad, ang ating unang mga magulang ay mas naniwala sa mga salita ni Satanas kaysa sa mga salita ng lumikha. Isinulat ni Pablo ang tungkol dito. Sa aklat ng Roma, kapitulo 6, versikulo 16, ganito ang mababasa. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod? Kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod. Maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang pamumuno sa lahat ng nilikha sa lupa. Ngunit mula noong pagkahulog, si Satanas ay naging Panginoon ng sanglibutan na may tiyak na mga limitasyon. At hanggang sa huling paghatol, sabi ng kasulatan, mga kapatid, sa Genesis 1:31, ganito ang sinabi. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-anim na araw. Hindi naglagay ang Diyos sa lupa ng isang nakapipinsalang halaman o isang hayop na makakasama sa tao. Ipinahayag ni Jesus sa aklat ng Mateo kapitulo 13 versikulo 28. Ganito ang sabi. Isang kaaway ang gumawa nito. Oo mga kaibigan, ipinagpalit ni Satanas kung ano ang maganda at perpekto para sa kung ano ang pangit, nakakapinsala at nakakasira. Siya ang may akda ng kaguluhan, pagkakasakit, kawalan ng pag-asa, pagkatakot at kamatayan. Maaari siyang kumilos ng malaya sa bawat lugar kung saan walang pagtitiwala sa Diyos o paggalang sa kanyang mga utos. Kaya naman ang tao ay nagkasala. Nagkasala rin at nagkaroon ng pagdurusa. Isinulat ni Pablo sa aklat ng Roma, kapitulo 5, versikulo 12, ang ganito. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. At ayon naman sa aklat ng Isaiah 24:5 at 6, ganito ang sabi ng Biblia. Ang lupa ay nadumihan ng mga dooy naninirahan sapagkat kanilang sinuway ang kautusan. Nilabag ang tuntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang naninirahan doon ay nagdurusa dahil sa kanilang pagkakasala. Kaya't nasunog ang mga naninirahan sa lupa at kakaunting tao ang nalabi. Maraming nagtataka bakit pinahintulutan ng Diyos ang pagpatay, ang digmaan, ang kaguluhan. Kung susundin ng mga tao ang utos, kasama na ang nagsasabing huwag kang papatay, hindi magkakaroon ng digmaan. Walang patayan, walang pabrika ng armas. Marami ang naniniwalang nilalang ng Diyos ang tao na may itinakda ng tadhana. Ang ilan ay magtamasa ng maligayang buhay at ang iba ay dumanas ng walang hanggang kamatayan. Subalit ang salita ng Diyos ang nagsasabi. Basahin natin sa aklat ng Ezekiel 33:11. Kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Pinahihintulutan ng Diyos ang tao na maging arkitekto ng kanyang sariling kapalaran. Kaya nga sinasabi ng Biblia, buksan po natin, Galatia 6:7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lokohin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao
ang siya rin niyang aanihin. Ngunit may nananatiling tanong na dapat sagutin. Bakit hinahayaan ng Diyos na magtusa ang mga inosente? Balikan natin ang kwentong binanggit ko sa simula ng mensaheng ito tungkol sa pagsunog ng mga daliri ng bata sa mga kandila. Matapos sumigaw ang bata sa sakit, ang unang reaksyon ng ina ay pakalmahin siya ng malamig na tubig. Ngunit naunawaan niya kung ang bata hindi magdusa sa mga kahihinatnan, hahanap-hanapin niyang ulit-ulitin ang pag-uugali sa ibang pagkakataon sa hinaharap at posibleng mas mapanganib na mga pangyayari. Bilang bawat mabuting ina, nais niyang maging handa ang kanyang anak na harapin ang buhay ng matagumpay at alam niya ang karanasan ang pinakamagandang paaralan. Sinasabi ng mahusay na pintor na si Michelangelo ay naghahanap ng isang piraso ng marmol para sa isang eskultura. Huminto siya sa harap ng isang piraso ng bato na tinanggihan ng ibang mga artist. Kinuha ito at sinimulan itong gawin. Paglipas ng panahon at sa pagkamangha ng marami, ang hinamak na piraso ng bato ay naging tanyag na estatwa ni David. Kung pinapahintulutan ng Diyos ang mabubuting tao na maranasan ang mga hampas ng martilyo at panukol ng celestial na disiplina, ito'y dahil sa nakikita niya sa kanila ang isang malwalhating bato para sa kanyang kaharian. Ginagawa ng mapagmahal na Panginoon ang kanyang gawain nang may magiliw na pangangalaga sa kanyang mga anak. Sa kaguluhang ito na nangyayari sa sanglibutan, hindi tayo iiwan ng Diyos. Kasama mo palagi ang Diyos, kaibigan. Bagamat tila masakit at mahirap ang proseso, sa huli ay makikita ng Diyos na ang mga matuwid ay tumatanggap ng malaking pagpapala. Binigyan tayo ni Pedro ng magandang balita sa Biblia. Ikalawang sulat niya sa Kapitulo 3, versikulo 13. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan. Nariyan ang karanasan at ang mga pagsubok sa kasalukuyan para sa isang garantya na hindi na muling babango ng kasamaan. Ito'y kinakailangan na ang lahat ng naghihintay para sa isang mas mahusay na mundo ay mahigpit na masuri. Ang sabi ng Biblia sa 1 Korinto 16:13, magmatsyag kayo, manindigan kayong matibay sa pananampalataya, magpakalalaki kayo, magpakatatag kayo. Idinagdag pa ni San Pablo sa aklat ng Roma 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Marami ang hindi nagtitiwala sa banal na pangakong ito. At kapag nakita nilang ang masama ay sumasagana at yumayaman, ay naniniwala sila ang Diyos ay hindi matuwid o nakalimutan sila. Ngunit, mga kapatid, isinulat ni David sa mga talata ng Biblia, Awit 37, versikulo 7 at 9, ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa mga gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok.
ito'y maghahatid lamang sa kasamaan, sapagkat ang masama ay tatanggalin, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupain. Minsan ay sinabi ng French philosopher na si Pascal, ang wika niya, "It's great to be in a boat that is the expulsion of the storms and tidal waves, but where you know you will arrive safely to port." Pinagpapala ng Diyos ang mabuti at masamang tao. Pinauulan at inaarawan. Pantay-pantay ang pakikitungo niya sa ating lahat. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok, ang mga mananampalataya ay may espesyal na bagay na kulang ang iba. Isang bagay na nagbibigay ng katiyakan sa kanilang pananampalataya. Naniniwala sila sa lupang pangako. Ang sabi ng Biblia, Apokalipsis 21:4, "At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." Kaibigan, kasama mo ang Diyos. Sa kasaganaan ng kasamaan, sa pag-unlad ng kasalanan, na tila baga natatalo ang kabutihan at kabanalan, ikaw, kaibigan, kasama ka ng Diyos sa pangako ng kanyang mga salita at sa hayag niyang biyaya sa pamagitan ng mga kasulatan, ikaw ay sasamahan niya hanggang sa magtapos at magwakas ang kasamaan na ito sa kanyang pagdating.

Mga kaibigan, may katiyakan tayo ng buhay na walang hanggan, ng kaligayahan. Ngunit bago ito maranasan ng sino man sa atin, kailangan nating dumaan sa mga pagsubok. Ang nagpasimula ng kasamaan ay kalaunan ay itatapon sa lawa ng apoy at asupre, kasama ang lahat ng kanyang mga tagasunod. At sasang-ayon tayo sa sipi na nagsasabing ganito, malungkot na puso sa kabila ng mga anino, itataboy ng Panginoon ang malamig na kamay ng kamatayan. Walang luha sa malwalhating bagong lupa. Sa makatwid, magkakaroon ng kapayapaan at hayaang mangyari ang banal na kalooban ng Diyos. Maghintay at magtiwala sa Panginoon. Kasama mo ang Diyos, kaibigan, sa lahat ng kaguluhan, sakuna, pagkakasakit, kamatayan, hindi Kanya iiwan. Magtiwala tayo sa Kanyang mga salita na nagsasabi sa Biblia, mga bilang 6:24 at 26. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit, sa sandaling ito kami po'y nagpapasalamat ng maraming marami. Napakabuti niyo po sa amin. Sinasamahan mo kami, O Diyos, sa gitna ng kasamaan ng daigdig na ito. Sinasamahan mo kami sa kaguluhan. Sinasamahan mo kami sa pagsubok ng buhay. At tinuturuan mo kami na maging matagumpay. Panginoon, idinadalangin ko po ngayon ang lahat ng sa iyo'y naniniwala, sumasampalataya, sumusunod. Dadanasin namin ang ibang-ibang pagsubok ng buhay. Makakaranas kami ng mga kapagsubukang tila baga magpapabuwal ng aming buhay. Panginoon, idinadalangin ko po na ang kapangyarihan mo ang palagi ang papatnubay sa amin. Samahan mo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng landas ng aming mga buhay. Tuparin mo ang pangako mong hindi mo kami iiwanan magpakailanman. At sa oras na ito, Panginoon, ipagkalo mo po ang masagana mong bendisyon sa lahat ng mga nakinig, nanood, sumubaybay sa programang ito. Salamat po, O Diyos. Ipinatawad mo rin ang aming mga pagkukulang. Ito ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay madalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin. Walang na go, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pag-simba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang sa bahay na lang po kami dati sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ano ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po nito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po daw sa isipan namin na ano kaya kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba kako rin pagkakadaon ng simba nila kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran na ipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangkon sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon. Hanggang sa ngayon, hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron, eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon, ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan, eh nabanggit niya doon sa may Kamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, meron sa Kamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Higit 2 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon. Dahil nga, nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, nung kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no? Kampanti ka, kumbaga man, sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga, sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tanatawag natin for fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung madi-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconciled, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no? Yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre, natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan. Sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya, nahanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinaka-message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
2: All things new. Hope starts here.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at ito po ang ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating programang Rise and Reflect. At binabati ko po kayo ng Happy God First Morning, saan man po kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa, ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan. Napakabilis po ng ating panahon na ngayon ay October 1, at syempre nagpapatuloy pa rin tayo sa ating pagbabasa ng aklat sa Filipos, Kabanatang 2, talatang 6 po tayo, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ang talatang ito ay mahalaga sa pananampalatayang ating pinanghahawakan dahil malinaw nitong ipinahahayag ang pagiging Diyos ni Kristo bago pa siya nagkatawang tao. Ang ibig sabihin ng nasa anyong Diyos ay hindi lamang mukhang Diyos si Jesus. Ang punto ni Apostol Pablo ay si Kristo ay may tunay na kalagayan at katangian ng Diyos bago pa siya isinilang sa Bethlehem. Umiiral na siya sa kaluwalhatian. Pero ang nakakagulat ay ito. Hindi ginamit ng ating Panginoong Jesus ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos para sa sariling kapakinabangan. Mayroon siyang karapatan sa kaluwalhatian, karangalan at pagsamba. Ngunit pinili niyang magpakababa. Sa halip na kumapit sa kanyang pribilehyo, kusang loob siyang bumaba upang maging tao at tubusin tayo sa ating kasalanan. Ang tunay na kadakilaan ng Diyos ay makikita hindi lamang sa kanyang kapangyarihan, kundi sa kanyang mapagpakumbabang pagkatao. Si Jesus ay hindi naging dakila dahil nagpakababa siya. Dakila na siya bilang Diyos, ngunit ipinakita niya kung anong klaseng Diyos siya sa paraan ng kanyang pagpapakababa. At dito natin makikita ang puso ng Ebanghelyo. Ang Diyos na nasa kanya ang lahat ng karapatan na manatili sa kaluwalhatian ay piniling lumapit sa mga makasalanang katulad ko at katulad mo. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o nais mong magkaroon ng personal na Bible study sa inyong pong tahanan, maaari kang tumawag o mag-text sa ating himpilan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang talatang ating binasa ngayon sa Filipos, Kabanatang 2, talatang 6. Nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos, pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. From glory to the ground. Isang araw ay nalaman ng isang hari ng napakalaking kaharian na ang mga tao sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang pinamamahalaan na kaharian ay nagdurusa. Pwede siyang magpadala lamang ng mensahero, pagkain o pera, pero sa halip, iniwan niya ang palasyo, nagsuot ng karaniwang damit at personal na pumunta sa lugar ng mga naghihirap na mga mamamayan. Hindi dahil tumigil siyang maging hari, kundi dahil nais niyang lumapit sa kanyang mga tao. Ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Diyos sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Hindi siya tumigil sa pagiging Diyos nang siya ay naging tao. 100% siya ay Diyos. Ngunit 100% siya rin ay tao. Ang hari ng langit ay kusang bumaba upang lumapit sa atin.
Hindi lamang nagpadala ang Diyos ng mensahe, dumating mismo ang Diyos sa atin. Sino ba talaga si Jesus? Para sa ilan, siya ay isang mabuting guro. Para sa iba, siya ay isang propeta. May ilan namang kumikilala sa kanya bilang isang dakilang tao sa kasaysayan. Ngunit ayon sa Biblia, sa Filipos, Kabanatang 2, bago pa man siya isinilang sa Bethlehem, bago pa siya matagpuan sa Sabsaban, bago pa siya lumakad sa mga lansangan ng Galilee, si Jesus ay umiiral na sa kaluwalhatian bilang Diyos. At dito natin makikita ang isa sa pinakadakilang katotohanan ng Ebanghelyo. Ang Diyos na nasa langit ay hindi nanatiling malayo sa atin. Siya mismo ang lumapit sa atin. Hindi tayo umakyat upang hanapin siya, siya ang bumaba upang hanapin tayo. Tatlong bagay ang nais nating makita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagbabasa natin ngayon sa talata sa Filipos, Kabanatang 2, talatang 6. Una, His deity. Siya ay tunay na Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na si Kristo ay nasa anyong Diyos at kapantay ng Diyos. Hindi nagsimula ang buhay ng ating Panginoong Jesus sa Bethlehem. Bago pa siya maging sanggol sa Sabsaban, umiiral na siya bilang Diyos. Bago pa nilikha ang sanlibutan, naroon na siya. Ang sanggol na natagpuan ng mga pastol sa Bethlehem ay hindi lamang isang ordinaryong bata. Siya ang walang hanggang anak ng Diyos na pumasok sa ating sanlibutan, sa ating mundo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagkakakilanla ng ating Panginoong Jesus. Kung si Jesus ay isa lamang mabuting tao, maaari lamang natin siyang hangaan. Kung siya ay isa lamang mahusay na guro, maaari lamang nating pag-aralan ang kanyang mga itinuturo. Ngunit kung siya ay Diyos, hindi lamang siya dapat hangaan, siya ay dapat sambahin, pagkatiwalaan at sundin. Pangalawa, His descent. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Filipos, Kabanatang 2, talatang 6 ay hindi nagtatapos sa kaluwalhatian ni Kristo. Ang susunod na mga talata ay sinabi ni Apostol Pablo na siya ay nagpakababa at nag-anyong alipin na naging katulad ng tao. Ito ang hiwaga at kagandahan ng incarnation. Ang Diyos ay naging tao, ngunit hindi siya tumigil sa pagiging Diyos. Kusang loob niyang tinanggap ang tunay na kalagayan ng tao. Ang walang hanggan ay pumasok sa panahon. Ang lumikha ay pumasok sa kanyang nilikha. Ang hari ng langit ay naging sanggol. Ang siyang sinasamba ng mga anghel ay inalagaan ng isang taong ina. Ang siyang may-ari ng buong sansinukob ay walang marangyang lugar nang siya ay ipanganak. Bakit? Dahil nais ng Diyos na hindi lamang tayo kausapin mula sa malayo. Nais niyang lumapit sa atin. Naranasan ng ating Panginoong Jesus ang pagod, naranasan niya ang gutom, naranasan niya ang pagtanggi. Ang Christianity ay hindi kwento ng taong nagsisikap umakyat patungo sa Diyos. Ito ay kwento ng Diyos na bumaba upang abutin ang tao. Pangatlo, His deliverance. Nagkatawang tao siya upang iligtas tayo, upang tubusin tayo sa ating kasalanan. Bakit kailangan maging tao ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi lamang upang ipakita kung paano mamuhay ng mabuti, hindi lamang upang magturo ng magagandang aral, dumating siya upang iligtas tayo, tubusin tayo sa ating kasalanan. Sapagkat kung hindi siya magiging tao, hindi siya mamamatay. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kinailangan niyang pumasok sa ating sanlibutan maging tao upang mangyari ang kanyang pagtubos. Ang Sabsaban ay patungo sa krus. Ang Bethlehem ay patungo sa Calvary. Ang Diyos ay naging tao upang siya ang ating maging tagapagligtas. Dahil ang pinakamalaking problema natin ay hindi lamang kahirapan, hindi lamang sakit, hindi lamang broken relationships. Ang pinakamalalim nating problema ay ang kasalanang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang Diyos na naging tao ay siya ring tagapagligtas na handang magpatawad at magbigay ng bagong buhay. Si Jesus ay tunay na Diyos, ang Diyos
ay bumaba at naging tunay na tao, nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesukristo upang iligtas ka at iligtas ako. From glory to the ground. Kailangan gawin ng ating Panginoong Hesus upang tiyakin ang pagliligtas sa atin. Kaibigan, kung ang Diyos ay bumaba mula sa langit upang hanapin ka, bubuksan mo ba ang iyong puso at tatanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Sa pagkakataong ito, tayo po ay lalapit sa ating Panginoon upang manalangin. Tayo ay sama-samang manalangin. Dakilang Ama, Diyos na maibigin, salamat po sa buhay at kalakasan na muli niyong ipinagkaloob sa amin sa umagang ito. Salamat po sa mga pagpapalang inyong inilaan at pinasasalamatan po namin kayo sapagkat iyong pinahintulutan ang iyong anak na iwan ang kaluwalhatian ng langit, nagpakababa upang lumapit at iligtas kami. Turuan mo kaming magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at buhay na lubos na nakasuko sa iyo. Ikaw ang manguna sa aming puso, sa aming kaisipan at sa aming mga pagpapasya. Panginoon, ngayong umaga, akin pong tanging idinadalangin ang amin pong mga mahal na tagapakinig na nagpahayag ng kanilang mga suliranin, ng kanilang mga paasanin, ng kanilang pangangailangan. Panginoon, kayo po ang Diyos na nakaaalam ng kanilang tunay na kalagayan, kaya't amin pong ipinapakiusap sa inyo, Panginoon, na tugoninawa ang kanilang mga panalangin sang-ayon sa inyong kalooban. Inyo pong ingatan sila sa buong maghapong ito at tulungan sila, Panginoon, na maunawaan ang inyong kalooban para sa kanila. Maraming salamat po sa pagtinig nyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong napakaagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio. At aking inio-offer ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pangyayari at kasaysayan, kwento na babago sa iyong kinabukasan. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang maipadala po namin ang mga aklat at aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay. Muli, ito po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang magandang umaga po sa inyong lahat at mainit na pagbati ang nais kong ipaabot sa bawat isa po na patuloy na sumusubaybay sa atin pong programang May Nagmamahal sa Iyo. Oh, alam niyo isang pagpapala na muling makasama kayo sa oras na ito, oh, na bago pa sumilay ang araw ay mapagnilayan natin ang salita ng atin pong Panginoong Diyos. At alam nyo sa bawat pagsikat ng araw na isapaalala sa atin ng Panginoon ang isang katotohanan na hindi kailanman nagbabago, yung bang may nagmamahal sa iyo. Ibig sabihin ng Diyos ay hindi lamang naghahanda ng isang lugar para sa kanyang bayan, kundi nais din niyang maunawaan natin ang mga dakilang katotohanang inihayag niya sa kanyang salita. Kaya patuloy po nating ibahagi ang atin pong programa sa inyong mga kapamilya, kaklase, kaibigan, kabarangay o mga tao na aabot natin upang sa ganon ay marinig nila itong ating pinag-aaralan na punong-puno ng pag-ibig ng atin pong Panginoong Diyos. Ngayon kung kayo po ay may mga bagay na nais na sabihin o di kaya itanong, marinig nyo pong gamitin yung comment section dyan sa ating programa at ganon din, marinig nyo pong isulat at ipadala dito po sa numerong 0917-174-2777. Yan. So bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong umaga, tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat at kayo ay nagkaloob na muli sa amin ng panahon upang mapag-aralan ng inyong mga salita. Nais po naming hilingin, Ama, nawa sana'y pangunahan nyo kami at gamitin nyo kaming mabisang kasangkapan para lalo kaming mahanda sa pagparito ng Panginoong Hesus. Ang mga pag-aaral nawang ito ay maging inspirasyon ng bawat makikinig na magpapatatag ng kanilang pananampalataya. Lahat ng ito hinihiling namin sa pangalan ni Hesus. Amen. Sa oras pong ito, ang ating pag-uusapan ay ang katanungang sino ang 24 na matatanda na nagkakatipon-tipon sa harap ng trono ng Diyos sa Apokalipsis 4. Basahin po natin ang Apokalipsis 4, ang talata po ay 4. Ang sabi po dito, at sa palibot ng trono ay may 24 na trono at ang nakaupo sa mga trono ay 24 na matatanda na nakasuot ng mapuputing damit at sa kanilang mga ulo ay may koronang ginto. Ngayon ang tanong, sino ang 24 na matatanda? Yan po ay isa sa mga tanong na madalas na itinatanong ng mga nag-aaral ng aklat ng Apokalipsis. Sila ba ay mga anghel o sila ba ay mga taong tinubos ng Diyos? Ngayon kung susuriin po natin ang paglalarawan sa Apokalipsis, makikita po nating may ilang mahalagang detalye. Una, sila po ay tinawag na mga matatanda o elders. Sa Biblia po yung salitang elder ay karaniwang tumutukoy sa mga tao, hindi po yan sa mga anghel. Ikalawa po, sila'y nakaupo sa mga trono. Kapansin-pansin po na sa Biblia, ang mga anghel ay karaniwang inilalarawang nakatayo sa harapan ng Diyos bilang kanyang mga lingkod. Ngunit, ito pong 24 na matatanda ay nakaupo, ang sabing ganoon, na nagpapahiwatig ng isang marangal na posisyon na pinagkaloob sa kanila. Ikatlo, ang sabi ay sila'y nakasuot ng puting damit. Sa Apokalipsis 3:4-5 po, ang puti pong kasuotan ay ipinangako sa mga tapat na mananampalataya bilang tanda ng kanilang paglilinis at tagumpay kay Kristo. At ang ikaapat, meron po silang mga koronang ginto. Alam niyo yung salitang Griego na ginamit dito ay estip, ang korona ng tagumpay. Ito pong koronang ipinangako sa mga mananagumpay gaya ng sinasabi sa Santiago 1:12. O, anong sabing ganoon? Atin pong tingnan at basahin po natin. Ito pong binanggit dito sa Santiago Kapitulo 1, ang talata po ay 12. Taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya'y subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay at ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya.
Ang lahat ng detalyeng ito po ay nagpapahiwatig na ang 24 na matatanda ay hindi po mga anghel, kundi mga nilwalhating mga tinubos ng Diyos. Ngayon ang tanong, saan sila nagmula? Mapapansin natin na bago ang Apokalipsis ay wala tayong mababasang tungkol sa grupong ito. Kaya maraming scholar ng Biblia ang naniniwalang sila ay isang natatanging grupo na lumitaw sa langit matapos ang pag-akyat ng Panginoong Hesus. Matatanda natin ang nangyari sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Sinabi ng Matthew 27:51 hanggang 53. Yan, basahin natin. Sinabi ng talata, Mateo 27:51 hanggang 53. At nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba na nayanigan lupa, at nabiyak ang mga bato. Ibingan at maraming katawan ng mga banal na natulog ay bumangon. At paglabas nila sa mga libingan, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ay pumasok sila sa banal na lungsod at nagpakita sa marami. Ngayon, itong pagkakalahat, Mateo 51 hanggang 53, ay tinukoy nitong si Apostol Pablo sa Efeso 4:8 na nang ang ating Panginoong Hesus ay umakyat sa kaitaasan, siya ay nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. At ang sabi naman ng pagpapaliwanag ng Espiritu ng Hula sa Desire of Ages, page 833, ang buong langit ay naghihintay upang salubungin ang tagapagligtas sa makalangit na mga bulwagan. Nang siya'y umakyat, siya ang nanguna at sumunod sa kanya ang maraming bihag na pinalaya sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kung gayon, may matibay na batayan upang maunawaan na ang 24 na matatanda ay kabilang sa mga banal na muling binuhay ni Kristo at dinala sa langit bilang unang bunga ng kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Mga kaibigan, maaring magkaroon tayo ng ilang mga katanungan sa bagay na ito na pawang liliwanagin natin sa mga susunod na mga panahon. Subalit ang teksto ay kumakatawan na ang 24 na mga matatanda ay kabilang sa binuhay ng kabilang ito sa mga taong tumanggap ng pagtatagumpay dahil sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ano ba yung kahulugan nito para sa atin? Marami may nagtatanong, bakit mahalagang malaman kung sino ang 24 na matatanda? Mahalaga ito dahil pinapakita nito ang isang napakagandang katotohanan na ang tagumpay ng Panginoong Hesus ay hindi lamang para sa kanya. Ang kanyang tagumpay ay naging tagumpay rin ng kanyang mga tagasunod. Yung pong mga taong minsang namatay ay ngayon pinapakita po itong mga taong ito na pawang naging tapat sa Panginoon na sila'y namatay, sila po yung uupo sa harap ng trono ng Diyos. Yan po yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Mayroon pong buhay na walang hanggan. Mayroon pong tahanang inihahanda ang Diyos para sa kanyang bayan. Mga kapatid, maaring sa oras na ito ay may nakikinig na nawalan ng mahal sa buhay. Marahil sariwa pa rin ang inyong pagdadalamhati. Yung pangitain pong iyon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kung si Kristo po'y nagtagumpay laban sa kamatayan, tayo rin ay magkakaroon ng tagumpay kung mananatili tayong tapat sa Kanya. Alam ninyo yung kumakatawan doon sa 24 na mga matatanda, maaring ito ay mula doon sa 12 lahi ni Jacob at 12 mga apostol na pawang kinakatawanan na sa lahing ito na pawang nagtapat sa Panginoon, na nampalataya sa kanya, sila yung
sagisag ng gagawin ng Diyos ng pagbuhay kung sila man ay nangamatay, yung mga nangamatay na sumunod sa Kanya, yung mga nagtapat sa Kanya, ito yung sumasagisag na bubuhayin ng ating Panginoon para makasama siya ng magpakailan-kailan paman. Kaya nga, nagsasabing ganoon, kung si Kristo'y nagtagumpay laban sa kamatayan, tayo rin ay magkakaroon ng tagumpay kung mananatili tayong tapat sa Kanya. Yung pong puting kasuotan at ang korona ng tagumpay ay hindi lamang para sa 24 na matatanda. Ito po'y pinangako rin sa lahat ng mananampalatayang mananatiling tapat hanggang sa wakas. Kaya huwag tayong panghihinaan ng loob. Patuloy tayong lumakad kasama ng Panginoong Yesus. Patuloy tayong manampalataya. Patuloy tayong maglingkod sapagkat ang ating Panginoon ay naghahanda ng isang malwalhating kinabukasan para sa Kanyang bayan. Napakaganda nitong mensaheng ito bagamat maraming usapin o mga nakapaloob kung sino nga ba yung 24 na mga matatandang iyon, kung mayroon na nga bang nauna doon sa langit, pero ang maliwanag dito sa ating pag-aaral, ito ay kumakatawan sa mga taong magtatagumpay dahil sa kanilang pananampalataya at pananatili sa atin pong mahal na Panginoong Yesus. Mga minamahal, ang 24 na matatanda ay isang paalala na ang pangako ng Diyos ay tiyak na matutupad. Kung tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa mga nakaraan, tutuparin din niya ang kanyang pangako sa atin. Kaya sa pagsisimula ng panibagong araw na ito, huwag mong hayaang manaig ang takot o pangamba sa iyong buhay. Mayroong naghihintay na korona. May naghihintay na buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, ay may naghihintay na tagapagligtas na nagmamahal sa iyo. Kaya tandaan mo, ang mensahe ng ating programa, tuwing umaga, may nagmamahal sa iyo. Ang Diyos na tumawag sa kanyang mga tapat upang makasama niya dun sa langit, ay si ring Diyos na tumatawag sa iyo ngayong oras na ito. Tanggapin mo ang kanyang pag-ibig. Manatili kang tapat sa kanya at magtiwala sa kanyang mga pangako, pagpapalain ka ng ating Diyos. Pagpapalain tayong lahat ng ating Diyos. Ngayon, bago po tayo magtapos, tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa pagpapaalala sa amin ng inyong dakilang pag-ibig. Marami pong salamat at mayroon po kaming pag-asa na kung anuman ang mangyari sa amin sa lupang ito, pero kami ay nananampalataya, kami ay kasama na sinisimbolohan ng mga taong ililigtas ninyo at dadalhin dyan sa langit na bayan. Pagpalain ang lahat na sumusubaybay sa programang ito, mapuspos kami ng banal na Espiritu, magkaroon kami ng magandang kalusugan, at ang aming pag-aaral ay maging inspirasyon at gabay namin sa aming paglalakbay sa sanlibutan ito na lalo naming makilala ang aming Panginoong Hesus. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Lahat ng ito ay aming hiling. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, nawa ang pagpapala ng Diyos ay mapasa inyong lahat. Sana'y patuloy tayong magkasama-sama sa bawat umaga ng ating pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning, sa pagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga gilo namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programa ang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay muling madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Mayroong balusog na pangatawan na tigit sa lahat. Mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin mga minamahal. Naka-live tayo sa atin pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat ng ating mga listeners na nakikinig ngayon sa radio. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. Subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. By the way, patuloy nawa na kayo ingatan ng Panginoon, no? Yung mga naglalakbay sapagkat talagang maulan. Mga minamahal, malakas po ang ulan. Mag-ingat po dahil madulas ang kalsada. Naka-live din tayo sa Adventist World Radio Facebook page. Of course, Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Binabati natin lahat ng ating mga viewers na nanonood sa mga oras na ito dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning. Sa magandang umagang sa inyong lahat ng aking pagbati, mga minamahal. Ganon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo na sa atin ay sumusubaybay. Ano bang oras kinadatnan ng ating programa, mga minamahal? Welcome kayo sa ating paglilingkod at sama-sama tayong matuto ng mga salita ng ating Panginoon. Ano po? At of course, nakikiusap tayo sa lahat ng ating mga viewers sa mga oras na ito na inyo pong i-share ang ating live para marami din po ang makinabang at matuto sa mga salita ng Panginoon. Huwag niyong kalimutan, mga minamahal, na i-share sa inyong mga timeline, sa inyong mga friends sa Facebook, sa Messenger, sa mga Facebook groups, at pwede rin po kayong mga minamahal na mag-comment at i-mention dito ang inyong mga friends sa ating live. Pwede rin mag-at followers or mag-at highlights, mga minamahal, especially yung inyong mga mahal sa buhay. Ano po, kaya share na po natin ang ating live ngayong umaga. Tandaan natin, mga minamahal, na sharing is caring. Sharing is loving. And sharing is supporting, mga minamahal. Ayan, kaya share na. Sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nakikinig at nanonood ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Ito po ay inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 po ng umaga, mga minamahal. Ano po? At para lagi po ninyong masubaybayan ang ating programa, maaari lamang niyong i-follow ang ating Facebook page at mag-like po ninyo and then kayo ay ma-notify about live natin. And of course, subscribe niyo rin po ang ating YouTube channel at hit po ninyo ang notification bell para sa bawat live, ma-notify at maging updated, mga gili ko, mga taga-subaybay. And of course, sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, if you have some Bible questions, greetings, or prayer request, ay inyo lamang, mga minamahal, na isend sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Iyan po ang ating cellphone number, mga minamahal, at i-text lamang ninyo at ipaglilingkod maya-maya lamang. At samantalang kayo nagsishare ng ating live ngayong umaga, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Ama naming banal, Diyos namin na manlalalang may akda ng aming mga buhay, Ikaw, Diyos,

Diyos ang aming Diyos na pinaglilingkuran na makapangyarihan sa lahat, na karapat dapat tumanggap ng aming mga papuri, pagsamba, parangal at pagluwalhati ngayong umaga, Panginoon. We would like to praise you and thank you sa inyong walang sawang pagkaloob sa amin, Panginoon, ng buhay at kalakasan sa panibagong umaga, panibagong araw, puno ng pag-asa. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Salamat po sa inyong pagkalinga. Salamat po sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi niyo po kami pinababayaan. Kung kaya ngayong umaga, Panginoon, muli kami nagpailan lang ng aming mga tinig, dalay papurit pa sa salamat, at muli kaming magbubuklat, magbubulay-bulay ng inyong mga salita. Patuloy namin, Panginoon, maranasan ang inyong banal na presensya. Lukuban kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang inyong mga salita ay maging pagpapala sa bawat taga-subaybay namin sa radio man o sa Facebook, sa YouTube. Panginoon, igawad sa amin ang karunungan ngayong umaga. Inihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga minamahal, binabati natin ang mga kaka-tune in pa lamang kakabukas ng kanilang radio or kanilang Facebook or kanilang YouTube. Good morning at welcome muli sa ating paglilingkod, mga minamahal. Ngayong umaga, ang ating pag-aaral ay napakaganda sapagkat sometimes o madalas ang tao ay kalibutan papaano pamahalaan ang mga kayamanan ng ating Panginoon. Atin na pinag-aralan mula ng mga nakaraan na napakahalaga na ating maunawaan that we are stewards of God's treasure. Tayo ay katiwala, mga minamahal, simula pa sa pasimula. Nung likhain ng Panginoong Diyos ang ating unang mga magulang, mga minamahal. Ano po? At ipinaunawa na nung sabihin ng Diyos na lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan, at magkaroon sila ng pamamahala. Ayon yung salitang pamamahala. Karoon sila ng pamamahala, magiging manager. Ang ganda, no? Ganda ng posisyon natin, mga minamahal. Magiging manager. Pagka-manager, masarap yan sa tainga. Dati ang tawag sa mga naglilinis sa ay mga janitor. Pero kung manager na, ba maganda. At sabi ay, ano ang trabaho mo? Di ba dati janitor ka? Ano na ngayon? Sabi, manager na. Ba, maganda. Umangat ang posisyon. Ano yung, saan ka natrabaho bilang manager? Ang sabi ay, diyan pa rin sa floor. Floor manager. Maganda, no? Floor manager. Mas maganda pakinggan, mga minamahal. Tayo ay mga katiwala, tagapamahala ng mga bagay na pagmamayari at nilikha ng ating Panginoon, mga minamahal. Pinag-aral natin na tayo katiwala ng panahon, katiwala ng templo ng ating katawan. At marami pa tayong pag-aaral ngayon, treasure. Mga tea ito, mga minamahal. Mga teas. Ayan. Ang ating focus ngayon ay sa treasure ng ating Panginoon. At ang basic principle na huwag nating kalimutan, basic principle sa stewardship, mga minamahal, o sa pagiging katiwala, na ang Diyos ang manlilikha, ang Diyos ang may-ari at tagapagkaloob. Inglesin natin. God is the creator, the owner of everything, including our life, and the provider of our needs, mga minamahal. Ganda, no? Ang Panginoon ang siyang creator natin, ang siyang owner at provider ng ating pangangailangan. No? Mababasa natin yan sa Genesis chapter 1, no? Verse 1, na in the beginning, God created the heavens and the earth. Di ba? So, makikita natin, mga minamahal, na ang Diyos ang may likha. Pangalawa, doon sa Psalm chapter 24, verse 1, na binabanggit ay ganito. Psalm or mga awit 24:1, ganito ang ating mababasa. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Ayun. So, ang may-ari pala, mga minamahal, ay ang Panginoon. Ang lupa,
Sabi doon, mga minamahal, yung mga narito sa lupa at mga naninirahan, ang Panginoon ang may-ari, mga minamahal. At siya rin ang tagapagkaloob ng ating pangangailangan. Filipos 4:19, sabi ni Apostol Pablo ay ganito, mga minamahal. 4:19, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ayun, siya rin po, mga minamahal, ang provider sa ating mga pangangailangan. Kaya yung Jehovah Jireh ay ibig sabihin ay the Lord provides, or the Lord is our provider. Ang ganda, no? Mga gilid ko, mga taga-subaybay. So, nakita natin na ang basic principle, ang Diyos ang naglikha, ang Diyos ang may-ari, ang Diyos ang tagapagkaloob ng ating pangangailangan. So, we are just stewards. Tayo yung mga katiwala, mga gilid ko, mga taga-subaybay. At bilang katiwala, ay dapat natin, mga minamahal, na maunawaan na talagang hindi tayo may-ari. Dahil nagiging mali sa ating prinsipyo na para bagang pag mayroon ka ng mga bagay nito, parang ikaw ang may-ari, no, mga minamahal. Nakalimutan natin kung sino talaga may-ari. Ano po? Bilang katiwala ay ipinaalala sa atin, mga gilig ko, mga taga-subaybay, kung gaano kahalaga na ating kilalanin, ano po, yung may-ari. Halimbawa, mayroon kang ginto. Nakakita na ba kayo ng ginto, mga minamahal? No, gold or silver, di ba? Sabi sa Hagay 2:8, the silver is mine and the gold is mine, saith the Lord of hosts. Di ba? Ang ginto o pilak ay akin, sabi ng ating Panginoon, mga minamahal. Sabi din po sa Job 41:11, mga basic lang po ito ng mga principle. Whatsoever is under the whole heaven is mine. So anumang mga narito ay sa Panginoon, mga minamahal. Mayroong mga maling mga pananaw at maling tugon, mga minamahal, bilang mga tao. Ayun ang malungkot dito. Dahil nakalimutan natin kung sino yung may-ari. Tingnan nyo, mga minamahal. Ilang mga, ito yung mga 1, 2, 3, 4, 5. Limang maling tugon, mga minamahal, ng tao sa kayamanang ipinagkaloob ng Diyos. Ano ho? Pinagkaloob ng Diyos. Ano mang mga tinatangkilik, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Una, ang mga taong nagnanais yumaman at gusto magkaroon ng kayamanan, mga minamahal, ang problema, pag yumaman na at sa process pa lang, ang una, napalayo sa pananampalataya. So, therefore, pag napalayo ka sa pananampalataya, napalayo ka sa Diyos. Dahil yung pananampalataya mo ang nagpapalapit sa iyo sa Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. Ano po? So, ito ay malungkot na tinatawag nating punto na kung saan ay ang tao ay napalayo sa pananampalataya. Halimbawa, yung mababasa natin sa 1 Timoteo 6:10, 1 Timothy chapter 6 verse 10, na ang sabi dito ay ganito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang lahat ng nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. So napansin ninyo, mga minamahal, yung mga taong ang pag-ibig ay nasa salapi, ano po, wala na sa Diyos pagka ganon. Ang nangyari, napalayo sila sa pananampalataya, mga minamahal. Ano po, bakit? Dahil ang pag-ibig nila nasa salapi. At naging ugat lahat ng uri ng kasamaan. Kaya ngayon, mga minamahal, balita talaga na pinag-aagawan, ninakaw ang pera ng kaban ng iyaman ng ating gobyerno. Talagang hindi umalamang kung sino nagsasabi ng totoo. Basta ang katotohanan dyan, kanilang ninakaw at pinag-aagawan ang salapi, mga minamahal, ang pera. Ang nangyari, meron dyan na patayan. Meron dyan, mga minamahal, mga patong, may mga talagang maraming kasamaan ang lumitaw dahil sa pag-ibig sa salapi, mga minamahal. Instead of serving the people, mga minamahal, ay ang naging focus ay ang pera, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ganon din ang mga tao, talaga mga taong nasa pananampalataya. If they wanted, mga minamahal, na maging mayaman, ang mangyari na palayo sa pananampalataya. Bakit? Dahil ang pag-ibig
nasa salapi, mga minamahal. Isa sa malungkot na karanasan ito. Pangalawa, mga minamahal, ang mga tao'y nakalimot sa Diyos. Pag ang tao ay umaman, nariyan na lahat ng kanyang pangangailangan, ay nakakalimutan ang ating Panginoon, mga minamahal. Ito'y mga maling prinsipyo pagka tinatangkilik mo'y marami, mga minamahal. Parang yung kay Agur sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 8 at 9. Tinan yung sinabi ni Agur sa kanyang pakiusap sa ating Panginoon. Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 8 at 9. Sabi dito, ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Ba, ang ganda, no? Ganda ng kanyang request, mga minamahal. Dadalawa, ano po, mga minamahal? Sabi niya, ay ilayo sa kanya ang daya at ang kasinungalingan. Huwag rin siyang bigyan ng kasalatan, yung sobrang hirap naman. O di kaya ay kayamanan. Bakit? Ba't ayaw niya magkaroon ng kayamanan? Ang gusto lamang niya, mga minamahal, ay pakainin siya ng pagkain na kanyang kinakailangan. Yung need, hindi yung wants, mga minamahal. Bakit? Ba't ayaw niya ng kayamanan? Verse 9, sabi po'y ganito, baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. Napansin ninyo, mga minamahal, ay may mga tao pala na posibleng ganito ang mangyari. Ito'y maling prinsipyo, mga minamahal, kapag meron kang kayamanan. Ito, sabi dito, nakakalimot sa Diyos. Ang tanong, sino ang Panginoon? No, malaking question mark yan, mga minamahal. Sino ang Panginoon? Di ba? Hindi na kilala ang Panginoon. Nakalimutan na dahil napalayo sa pananampalataya dahil, mga minamahal, nariyan na ang lahat ng pangangailangan. Yan ang malungkot sa tao. Pagka nandyan yung lahat ng, yung mga pangangailangan mo, nandyan, talagang napoprovide mo dahil marami kang pera, marami kang salapi, marami kang kayamanan, marami kang tinatangkilik, para bagang hindi mo na kailangan ng Diyos. Yan ang malungkot na katotohanan, mga minamahal. Nakalimot sa Diyos at hindi nakilala, may question mark na eh, sino ang Panginoon? No? Marami mga nagsabing, hindi ko siya kailangan, marami akong pera. Yan ang malungkot, mga minamahal. Number one, napalayo sa pananampalataya. Number two, nakalimot sa Diyos. Number three, nagiging madamot. Bah, matindi, mga minamahal, ano? Meron palang mga tendency na ang tao, mga minamahal, na yumaman ay nagiging selfish, nagiging makasarili. Magiling ko, mga taga-subaybay. Nagiging makasarili at madamot. Ano ho? Pagka makasarili ka, ayaw mo mag-share sa iba. Wala kang pakialam sa iba kung mayroon sila o wala. Wala kang pakialam kung sila ay nahihirapan. Wala kang pakialam kung sila kanila ay may mga pangailangan. Ang importante sa iyo, sa sarili mo, ay secure ka. Ganyan ang tao, mga minamahal. Ano po? Ganyan ang tao. Naalala ko, mayroong isang tao lumapit sa ating Panginoong Jesus. Sa kanyang paglapit, mga minamahal, may tanong siya, ang sabi niya, Guru, anong mabuti ko, anong dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay? Ano po? Sabi ng ating Panginoong Jesus ay ganito, no? Sundin mo ang mga utos. Ayan. Sabi niya, Panginoon, sinunod ko na yan mula nung bata pa ako. Maganda, no? Masunurin. Sabi ng Panginoon, no? Sige, umuwi ka. Benta mo yung mga ari-arian mo. Bahagi mo sa mga dukha. Pagkatapos bumalik ka dito, sumunod ka sa akin. Ba, biglang nalungkot yung tao, yung binatang mayaman, mga minamahal. No, bigla siya nalungkot. Bakit siya malungkot? Ay dahil mayaman siya eh, napakayaman niya. At ang malungkot talaga dito ay dahil sa kanyang kayamanan ay naging makasarili siya, ayaw niya magbahagi. Ah, lagasahin natin. Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 19, versikulo 21 at 22, ganito ang ating mababasa, mga minamahal. Mateo 19, 21 hanggang 22. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, at ibigay mo sa mga dukha.
at magkaharoon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ang ganda, no? Ganda ng instruction ng ating Panginoon. Pero, natuwa ba yung binatang mayaman, mga minamahal? Natuwa ba siya o nalungkot? Nung sabihin ng ating Panginoon, humayo ka, pinapauwi siya ng ating Panginoon eh. At ang sabi niya, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian. Pagkatapos ibahagi mo sa mga dukha. Nakita natin mga minamahal na tinuruan siya ng ating Panginoon na maging mapagbigay. Maging, kumbaga sa English ay share your blessing naman. Hindi yung pagiging makasarili, gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw niya mawala sa kanya ang kanyang kayamanan, mga minamahal. Pero tingnan niyo yung kanyang reaction sa verse 22, mga minamahal. Sabi dito, ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. Ayun, dito mga gili kong mga taga-subaybay, napakalungkot talaga nitong reaksyon niya sapagkat umalis siya malungkot dahil marami siyang ari-arian. Hindi na siya bumalik, mga minamahal. Hindi na siya bumalik. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa verse 23, tingnan ninyo mga minamahal. Verse 23. At sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit, mga minamahal. Mahirap sapagkat, gaya ng binanggit ko sa inyo kayo na mga minamahal, ano po, na napalayo sa pananampalataya, nakalimot sa Diyos, mga minamahal. Ano po? At ito, nagiging madamot. Ayaw nilang bitawan, mga minamahal. Pero, napansin ninyo, pag ang tao namatay, yung kanyang kayamanan, hindi niya madadala. Remember that, mga minamahal. Ano? Ang binatang mayaman, ito yung naging reaksyon niya. Gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero ayaw niya magbahagi ng kanyang kayamanan. Bakit gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan? Para hindi siya mamatay at hindi mawala sa kanya yung mga material na kayamanan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ito ang malungkot na karanasan o katotohanan ng karanasan ng ating panahon ngayon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Hindi po nabago yung binatang mayaman. Ayaw niya sundin yung magandang instruction ng Panginoon. Naging madamot, mga minamahal. Pang-apat, ang pag-ibig nasa kayamanan na, wala na sa Diyos. Ano po? Ang una, napalayo sa pananampalataya. Pangalawa, nakalimod sa Diyos. Pangatlo, naging madamot. Pang-apat, yung kanyang puso o yung pag-ibig niya, wala na sa Diyos, nabaling na sa kayamanan. Mga minamahal. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 6:21, napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon. Sabi dito, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso, mga minamahal. Nasaan ang puso ng tao, naroon sa kayamanan, mga minamahal. Kaya nawala na yung prinsipyo sa banal na kasulatan na love God above all. Nawala na dahil ang puso wala na sa Diyos, nandoon na sa kayamanan, mga gili ko, mga taga-subaybay. So, yan ang malungkot na karanasan, mga minamahal. At pag mayroon ka namang mga ipinagkaloob ng Panginoon, dapat alam mo kung paano ito gastusin, mga minamahal. Doon sa mga bagay na nararapat, mga gili ko, mga taga-subaybay. Alright? Dapat alam mo. Dahil pagka hindi mo alam, ay mali. Pagka mali ang pagkahawak mo, pag mali ang iyong pagkagamit, ay talagang lalo kang magkakaroon ng problema. Ang panglima, mga minamahal, ay maling pagkagamit ng kayamanan. Sabi sa Isaiah, Kapitulo 55, versikulo 2, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, mga minamahal, ano't kayo gumugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong sahod sa hindi nakakabusog? Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malugod kayo sa katabaan. Ayun. Dito, mga minamahal, ay may binabanggit po rito na may mga bagay na
pinaggagastuhan ng tao na hindi naman talaga kailangan. No? Hindi na i-provide ang basic needs, mga minamahal, pero iginugol sa mga bagay na hindi nakakabusog o hindi nakakatulong. Nangyari, meron akong i-share sa inyo. Halimbawa, ang kinita, mga minamahal, o yung sahod ay ganito. Pagkatapos hindi pa nakauwi sa bahay, ay ipinangsusugal. Halimbawa, ay ipinansasabong, mga minamahal. Ano ho? Pagkatapos ay natalo. Pag-uwi sa bahay, ay walang maibigay para sa pantusto sa pangailangan sa tahanan. Yan ang malungkot, mga minamahal. O di kaya ay ipinabili ng mga agwa di pataranta. Ang nangyari, mga tuloy, mga gilig, o mga taga-subaybay, pambili na lamang ng para sa pangailangan sa anak, sa pamilya, ay napambili pa ng ganito, napambili pa ng droga, napambili pa ng ganito mga bisyo, yan ay malungkot, mga minamahal. Kaya sabi doon sa talata na ating binasa, mga minamahal, pakinggan ninyo ako ng mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti. Alin yung nararapat, mga minamahal? Di ba? Kaya nang naikwento ko sa aking tinatawag na karanasan nung araw, nung sa aming family, nung ako'y bata pa, na dati yung tatay ko, nung hindi pa siya naglilingkod sa Panginoon, abay talagang ganun ang buhay niya. Mga minamahal, nagsusugal, nagbibisyo, pero na-realize niya lately, mga minamahal, hindi nga talaga pala mabuti. Ano po? Kaya mas masarap ang maglingkod sa Panginoon at sundin ang kanyang kalooban, mga minamahal, para hindi mapalayo sa pananampalataya, para hindi makalimod sa Diyos, para hindi magiging madamot, no? Para, sabi dito, hindi mabaling ang iyong puso sa kayamanan at para mabadyit ng mabuti yung ipinagkalob ng Panginoon. Ano naman ang napakagandang tugon ng mga tao na dapat na magawa ng mga tao, mga minamahal, sa mga pagpapalang ipinagkalob ng Panginoon? Ayan, ito naman tayo, mga minamahal. Alright? So, doon tayo sa negative kayo na. Ngayon sa positive naman tayo. Nasa nararapat na dapat gawin ng tao, mga minamahal? Ano po? Ang number one, ano ang magiging magandang prinsipyo na gagawin ng isang tao na merong mga kayamanan o mga ari-arian o mga bagay-bagay dito sa mundo, mga minamahal? Number one, kilalanin ang tunay na may-ari na walang ibang ating Panginoong Diyos. Di ba? Napakaganda, no? Pagka may mga pagpapala ka, ay alalahanin mo kung saan galing ito. Di ba? Sino nagkaloob nito, mga minamahal? Sa totoong tinatawag nating may-ari, ano po? Sa aklat po ng Unang Kronika, Kapitulo 29, versikulo 14, ganito po ang ating mababasa. Unang Kronika, Kapitulo 29, versikulo 14. Ang sabi po ay ganito, "Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo." Ba, ang ganda, no? Sabi dito, mga minamahal ng talata, sino ba ako? Dapat ito yung magandang tanong, eh. No? Sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? Wala tayong may pagmamalaki. Wala tayong may pagmamayabang sa harapan ng ating Panginoon. Dahil wala tayong pagmamayari, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Walang atin dito sa mundo, maging buhay natin hindi sa atin, mga minamahal. Kaya yung limang mga negative na mga bagay kanina, dapat hindi pala yun makita sa mga tao. No? Ano yung limang negative na bagay kanina? Yung pagiging, una, yung napalayo sa pananampalataya dahil sa kayamanan ang hinahabol, mga minamahal. Ang sunod ay nakalimot sa Diyos nung siya yumaman. Naging madamot, naging mayaman, mga minamahal. Ang puso napunta sa kayamanan, nawala sa Diyos. At ang tao, pagka mali ang pagka-budget, mga minamahal, dahil iba't iba ang ginagastusan. Pagka naubos, utang. Pagka nag-utang, hindi makabayad. At ang mangyari niyan, utang lipay-lipay, bayad likay-likay, mga minamahal. Ano? So ang tamang tugon ng isang tao na kumikilala, mga gilig ko, mga taga-subaybay, na ang Diyos ang may-ari, ang Diyos ang naglikha, ang Diyos ang nagkaloob ng ating pangangailangan. Number one, we have to acknowledge the true owner of everything. Walang ibang ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa talata natin binasa, sino ba tayo? Sino ang ating bayan? Sabi dito,
nako sa makapaghandog sa ganitong paraan. Sapagat ang lahat ng mga bagay nagmumula sa iyo, Panginoon. Ba ang ganda ng talatang ito, mga minamahal? Ang ganda ng talatang ito. Lahat ng bagay nagmumula sa Panginoon. Mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? So, napakasarap na kilalanin natin ang ating Panginoon na pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Pangalawa, parangalan ang Diyos, hindi ang sarili. Oh, di ba, mga minamahal? Ang tao, pagka yumayaman, gusto niya makilala. Di ba? Gusto niya ma-recognize. Ganun ang tao eh. Mga minamahal. Lalo kapag nakatulong, no? Talagang ilalagay ka agad yung pangalan o donated by. Meron nga ako nakakita dati nung namigay ng bigas, 5 kilo, nandun yung mukha nung nagbigay. Ng politiko, nandun yung pangalan. Aba talagang matindi, mga minamahal. Ay, yung pera, hindi naman sa kanila yon, di ba? Ay, talagang, ako'y na-inspire ako dun sa mga tao na yung pagtulong nila, hindi, o yung kanila mga proyekto, lalo na sa mga politiko, hindi na kailangan ilagay yung pangalan. Mga minamahal, di ba? No? Hindi na kailangan ilagay yung pangalan doon sa project. Ah, project ni ano yan. Eh, hindi naman nila pera yon. Sa ating buhay, mga minamahal, ganun din yung mga, lalo na yung mga mayayaman. Aba, gusto ma-recognize yan. Lalo pagka nakatulong. Pero nakakatuwa pagka yung mga mayaman na tumutulong, ayaw nilang ipabanggit yung pangalan, ayaw nilang ma-ano sila, di ba? Ma-recognize na sila, sa kanila galing ito. Ang mahalaga sa kanila, nakatulong sila sa kanilang kapwa. At ang mahalaga sa kanila, ang maitaas at maparangalan ang Diyos, sapagkat yung bagay na taglay nila galing sa Panginoon. At nakaka-inspire yung taong the more na pinagpapala ng dakilang mailikha, the more naman na nagiging mapagpakumbaba. Ba, ang ganda, no, mga minamahal? Baligtad yung ilan eh, nagiging mapagmataas. Di ba? Nabaligtad eh, ang tao nagiging mapagmataas pag mayroon noon, mga minamahal. Pero dito sa ating pag-aaral, ipinaalala sa atin, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? Anong nga ipinaalala dito sa atin? Na parangalan ang Diyos, hindi ang sarili. Ang sabi sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 9, ganito po ang ating mababasa, mga minamahal. Sabi dito, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Wow, mga minamahal. Sino ang parangalan? Pag marami kang mga naging fruitful ang iyong negosyo, naging fruitful ang iyong business, ang iyong hanap buhay, ang iyong sakahan, sino ang dapat parangalan? Ang Diyos, mga minamahal. Ang Panginoon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Yun ang dapat parangalan, yun ang dapat itaas, hindi pala ang mga sarili, mga tao, mga minamahal. Pinapakaganda ng ating pag-aaral ngayong umaga. Ano pa? Ano pa? Sa Deuteronomy, Kapitulo 8, Versikulo 17 hanggang 19, ito'y napakagandang pagpaparangal nito sa Panginoon. Sabi dito, mga kapatid, ganito. Huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay, ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Bah, hindi pala dapat ito, mga minamahal. Ano sabi dito? Huwag mong sabihin sa iyong puso o sa iyong sarili na ang lakas ko, ang aking pagsusumikap, ang aking kapangyarihan, ang naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng mga bagay nito. Hindi pala. Ano ang dapat gawin? Verse 18. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya ng sa mga araw na ito. So dito, mga gili ko, mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin. Huwag anyang gabihin sa sarili, no, na dahil sa akin, hindi pala yun, kundi dahil sa Panginoon, mga minamahal. Di ba? Dahil sa Panginoon, nagkaroon ka ng mga bagay na yan. It's because of the Lord, no? Of the Lord's blessing, mga minamahal. Pinagkatiwala lang pala sa atin, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Verse 19, tuloy natin sa verse 19. At kapag, sabi rito, kinalimutan mo ang Panginoon mong Diyos, o kapag kinalimutan,
Dahil nga binanggit ko sa inyo kanina, kinalimutan ng Panginoon eh. At ikaw ay sumunod sa ibang mga Diyos. O di ba, naging Diyos-Diyosan na halimbawa ang salapi. Dahil yun ang sinusunod, mga minamahal. At ang sabi dito, at paglingkuran mo sila at sinamba mo sila ay aking tapat na binabalaan kayo sa araw na ito na kayo'y tiyak na malilipol. Madelikado mga minamahal. Yung pala mga taong tumalikod sa Diyos, yung mga taong napalayo sa Panginoon dahil sa kayamanan, yung mga taong ang sarili ang itinataas sa kayamanan, ito hindi ang Panginoon. At napunta ang kanyang puso doon sa kayamanan, naging Diyos-Diyosan, tunay na mapapahamak mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? Talagang tunay na ang Panginoon ang dapat itaas, ang dapat parangalan, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? Yan ang napakagandang paalala sa bawat isa sa atin. Hindi ang ating sarili, kundi ang ating Panginoon. Ang pangatlong punto, mga minamahal, sa tamang tugon na gawin ng isang tao, kumikilala na ang Diyos ang may-ari, ang Diyos ang may likha, at ang Diyos ang tagapagkaloob. Pangatlo, ipakita natin ang ating katapatan sa Panginoong Diyos. Mga minamahal, ipakita natin na tayo tapat sa Panginoon, tapat tayo sa may-ari, tapat tayo sa ating may likha, tapat tayo sa tagapagkaloob ng ating pangailangan, tapat tayo sa nagkakaloob ng ating buhay, walang ating Panginoon. Kaya ang gusto ng banal na kasulatan, ipinaalala sa atin, sa 1 Corinto 4.2, ganito po ang ating mababasa. Sabi riyan, no? 1 Corinto kapitulo 4, versikulo 2. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat, mga minamahal. Ganda, no? Dapat pala sa tao ay tayo katiwala eh. Lahat ng tao dito sa mundo, mga giling ko, mga taga-subaybay, katiwala lamang tayo. We own nothing in this world. Even our life is from God. Lahat yan, mga minamahal. Kaya nga, pag may namatay, anong anta? Hiram sa Diyos ang aking buhay. Di ba? Kanta. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Inawit yan pag may patay. Lalo sa mga friends natin, sa mga Katoliko, saka lang ba natin ma-realize na hiram sa Diyos ang ating buhay pag namatay na? Nung buhay pa, dapat atin ang i-acknowledge na yung buhay na taglay natin, hindi sa atin ito. Pahiram ng Diyos ito sa atin, mga minamahal. Kaya habang nabubuhay tayo, bilang mga katiwala ng mga nilikha ng Panginoon, ay maging tapat tayo, mga minamahal. Una, maging tapat sa pagbabalik ng ikapo. Dahil yan ay pagkilala na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng tinatangkilik mo, mga minamahal. Ano po? Sa Malakias kapitulo 3, versikulo 10, ganito ang ating mababasa. Patapos na palang oras. Sabi dito, Malakias kapitulo 3, versikulo 10, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan, mga minamahal. Ang ganda po ng talatang ito. Pinaalala sa atin, isa sa paraan ng pagkilala natin sa Diyos na may likha, may ari at tagapag-provide ay ibalik natin ang 10 bahagi sa ating kinita, mga minamahal. Negosyo man o sa ating sweldo, mga minamahal. Ang 10 bahagi, 10%, binabalik, dinadala natin sa simbahan, mga minamahal. Dinadala natin sa storehouse ng ating Panginoon. Bakit? Isa sa pagkilala natin na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Ano po? At pagpapakita ng ating katapatan sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At alam niyo ba, kapag ikay naging tapat sa pagbabalik mo ng ikapo, mga minamahal, ikaw ay lalong pagpapalain ng Panginoon. Sapagkat ipinangako niya yan, mga minamahal, doon sa verse 10 na binasa natin, bubuksan niya ang bintana at dungawan ng langit at ibubuhos niya ang pagpapala na walang silid na kalalagyan. Verse 11, lalong pagpapalain ang kanyang iyong negosyo. Sabi dito sa verse 11, aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo. Kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawalan ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mga minamahal, by implication, makita natin, ang iyong negosyo, ano man yan, basta mabuti pagpapalain ng Panginoon. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya pagkukulangin, maging tapat ka, mga minamahal, sa ikapo, ano po. And then,
pagkakaloob ng mga handog bunga ng pag-ibig natin sa Kanya. Sapagkat ang sabi mga minamahal sa 2 Korinto 9:7 ay ganito ang ating mababasa. 2 Korinto kapitulo 9 bersikulo 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya, mga gilig ko mga taga-subaybay. So napakaganda po ng ipinaalala dito sa atin. Ang pagbibigay ay sa pasya ng puso mga minamahal. Ito'y bunga ng ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Ganon din po ang ating mababasa dito po sa aklat ng Exodo, kapitulo 25, versikulo 2. Ito po ang ating mababasa. Medyo bilisan lang natin, ang oras ay lumagpas na. Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog, tanggapin ninyo ang handog para sa akin mula sa bawat tao na ang puso ay nagkukusang loob, mga minamahal. Kapag pinagpapala ka ng Panginoon, ipakita mong iyong katapatan at pasasalamat sa ating Panginoon. Una, sa pagbabalik ng ikaw po. Pangalawa, sa pagkakaloob ng mga handog. Handog pasasalamat sa ating Panginoon. Anong reasons ng pagbibigay natin? Dahil pinagpala tayo ng Panginoon. At lalong pagpapalain upang maging pagpapala sa ating kapwa, mga minamahal. Kaya tandaan natin, maging tapat na katiwala sa mga pagpapala na ipinagkaloob ng ating dakilang may likha. Sapagkat the more na ikaw ay mapagkakatiwalaan, the more na pagpapala ang inyong mararanasan. Lalo na kung naging pagpapala ka sa iyong kapwa. Mga minamahal, wala na tayong oras, lumagpas na tayo. I hope na naging pagpapala din sa inyo ang ating paglilingkod ngayong umaga. At bago tayo nanako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At abang inhanda natin ng isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio, may mga pagbati, katanungan o kahilingan sa pananalangin, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Let us pray. Ang naming banal, Panginoon, sa umagang ito, kami nagpapasalamat sa inyong paggabay sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat din po, Panginoon, sa mga aral na amin pong napakinggan ngayong umaga. Nagpapaalala sa amin na kami inyong mga katiwala. Hindi kami ang may-ari, Panginoon. Ikaw po ang may-ari ng lahat ng bagay ng aming mga tinatangkilik, lalo tigid sa aming mga buhay. Thank you, Lord, sapagkat ipinaalala niyo sa amin ang mga bagay na ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging tapat ninyong katiwala. Tulungan kami, Panginoon, na maging mabuti kaming katiwala ninyo, Panginoon. Ikaw nawa ang laging maparangalan. Ikaw, Panginoon, ang maitaas. Sapagkat ikaw ang may-ari, ikaw may likha, ikaw ang tagapagkalob ng aming pangangailangan. Panginoon, amin dalangin na ang aming pag-aaral na ito ay naging pagpapala sa aming mga tagapakinig at manunood at matuto sila, Panginoon, na magbalik ng nararapat na para sa inyo, Panginoon, bilang tanda ng aming katapatan at pagmamahal sa inyo. O Diyos, inilalapit namin sa mga oras na ito ang mga kaibigan namin na naghahanap buhay, papasok sa kanilang trabaho, pagpalain sila, Panginoon, at patuloy na maranasan ang inyong pag-iingat sa kanila. Gali po sa mga may birthday sa araw na ito, tuloy sila, Panginoon, na pagpalain at kanilang alalahanin palagi na ikaw ay tapat sa kanilang buhay. At suklian din nila, Panginoon, ng katapatan ng kanilang paglilingkod. Pagpalain niyo po sila ng kalusugan at maraming taon pa ipagkalob niyo po sa kanila, Panginoon. Ganoon din po sa mga kaibigan namin may mga karamdaman at patuloy nagnanais ng kagalingan, Panginoon. Patuloy niyo pong silang pagpalain. Patuloy niyo pong pagalingin ang kanila pong mga karamdamang ito. Ano man ito, Panginoon, kayo po nakababatid aming inilalapit sa inyong trono ng biyaya sapagkat kayong aming dakilang manggagamot. Panginoon, alalahanin po ninyo sila at patuloy na dampi ng inyong makapangyarihang kamay ang kanila pong maranasan upang ang kagalingan ay kanila pong maranasan, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na kayo ang aming tagapagpagaling. Wala nang iba pa, Panginoon. Sa inyo'y walang imposible. Ano man ang kasalanan, Panginoon, ng bawat isa inyong pakalinisin at patawarin upang ang aming mga dalangin sa inyong trono ng biyaya ay magiging mabangong sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat sa lagi po ninyong paggabay at paggalob ng aming pangangailangan. Inihiling namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga gili namin mga taga-subaybay sa mga prayer request, patuloy na ipaglilingkod ng ating mga prayer warriors at ng ating mga technician. Binabati natin ang ating mga tagapakinig sa radio. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you so much, mga kapatid. At I hope na kayo'y nakinabang sa ating paglilingkod ngayong umaga. Naging pagpapala sa inyong ating paglilingkod. Lahat po ng ating mga viewers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang dako ng mundo, binabati natin. Batangas, Laguna, Quezon at Marindoke, binabati natin. Ano po? Sa pangalan ng ating programa, ang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, kasama natin ang ating technician sa AWR, kapatid na Andy Joaquin. Of course, kasama ko po ang aking bahay si Atidaan, na siya nagpapatakbo ng ating live. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jim Arsenal, nagsasabi ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoon, ang siya lagi nating maranasan at laging tatandaan. Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pong inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kamusta po kayo? Kamusta po ang araw? Napakabilis po ng oras, no? Thursday na naman ngayon. Kaya naman, ang atin pong Bible verse for the day ay mula sa libro ng Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi po dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Alam niyo po, magandang paalala po ito, no? Kahit hindi malinaw ang susunod na mangyayari, may pag

0: Westworld Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Sa buhay pamilya, ang atin naman pong tatalakayin ay patungkol sa family recreation. Ano nga po ba ang nangyayari kapag tayo ay nag-e-engage sa mga activities as a family, no? Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ai para sa bahaging buhay pamilya.
1: Hello everybody! Napakabilis ng panahon. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay talaga namang akmang-akma sa araw na ito because this is tungkol sa family recreation. Ano ba yung recreation or relaxation? Ito po yung activity ng family na magre-relax naman kayo. Ano? Iiwan nyo muna inyong mga trabaho, ang inyong mga yung business marahil at iba pang mga ginagawa nyo at inyong ilalaan ang panahon nakasama ang inyong family sa isang relaxation na activity or recreation. Yung makakarelax kayo, mag-e-enjoy kayo, magre-recharge kayo ng energy. Ano po yung just plain na talagang kayo ay pwedeng maglaro, pwedeng mag-walking, pwedeng pumunta kayo sa mall if it is possible, mag-relax, kumain sa labas, sa labas ng bahay, ano po. Pag sinabi natin recreation or relaxation, ito po yung paboritong gawin ng inyong family na magpaparelax sa inyo po. No? Yung talagang parang magre-recharge kayo ng energy kasi sa buong sanlinggo na kayo po ay nagtrabaho, ano po, marami tayong mga workload, marami tayong mga stresses sa buhay. Ito naman ang panahon para po tayo ay mag-relax. Sabi ng iba, wala na kaming time mag-relax. Nako, wag po nating imi-miss yun, yung mga family recreations at saka mga relaxation na talaga na bang mas lalong magpapalapit po sa ating family, ano? Ano po yung recreation nyo sa inyong family? Ano yung mga kinagigiliwan nyong gawin na nagre-relax po kayo? Kayo ba ay mahilig pumunta sa beach, mag-swimming, pumunta sa resort, kumain sa labas, mag-garden, yung kumbaga talagang ano, walang pressure na talagang kayo ay magre-relax kayo. Kaya kailangan po natin yan. It may not be Sunday, any day of the week except Saturday, na yun po ay para sa ating Panginoon, ay magkaroon po tayo ng family recreation. Because this is essential, this is important, ano po, sa isang family relationship. Pag sinabing essential, hindi pwedeng mawala po, ano? Kung hindi natin pinababayaan ang ating katawan sa pagkain, ano po, ay wag din nating pabayaan ang ating katawan na makarelax tayo. Kasi yung relaxation, part po yan ng, ano, ng mag-re-energize, ano, parang mag-rejuvenate kayo, and then kasama yan dun sa exercise, which is very vital for our physical health. Kaya po, yan yung pag-uusapan natin. Ano ang paborito niyong gawin na family na kayo ay nag-e-enjoy kayo at parabang napakasarap lang ng buhay na sa isang araw o ilang oras magkakasama kayo. May bonding kayo, you eat together, you play together. You know, you go to a place where you breathe fresh air, di ba? Kung meron din lang naman po kayong budget, isama po natin yan sa atin pong family budget, yung relaxation. Pwede kayong pumunta, magbakasyon kayong family, and then you go to your favorite place. It may be a resort, it may be yung farm, ano, na doon kayo magre-relax, mag-garden kayo, o kaya mag-harvest kayo ng mga gulay. Mga ganun kasama yan eh, yung bang marerelax ka talaga na yung sarili mo ay yung hindi na pe-pressure, yung less ang ano ba, less yung stress, kung meron mang stress, di ba? Yung talagang tayo tatawa, tayo ay maglalaro, tayo ay kakain, mag-e-enjoy tayo. Dahil alam po natin na sa susunod na mga araw, yung mga estudyante, mga anak natin, meron naman sila mga online classes, di ba? Very toxic din ang ilan sa mga requirements ng ating mga anak. At tayo naman ng mga magulang, marami rin tayo po mga ginagawa para tayo ay kumita naman. Ano po, bahagi po yan ng ating pong livelihood. So, recreation is essential para po sa ato invigorate the body, para po ma-renew ang ating, ma-recharge tayo at mapalitan yung mga cell

0: yung natin na yung natutulog ay mabuhay, ano? May masigla tayo, nagwo-walking tayo at marami pang pwede po natin gawin. Alam niyo po ba, ito ay isang counsel sa mga family. Ang sabi dito, don't forget to spend time together as a family in recreation. Again, baka sabihin niyo na naman, wala naman dito ang aking family. Anybody who is with you, yan po yung kasama, yan po yung family mo. Ano po? But of course, meron din tayo mga virtual na mga recreation like makipagkwentuhan kayo sa inyong mga family members na wala sa inyo o mga kaibigan ninyo na nakikipagkwentuhan kayo through social media. Kasama rin yan, part pa rin yan ng recreation. Pero hanggat maaari, ano po, ang ipinapayo sa atin, yung relaxation natin, yung recreation natin, gagawin natin yan sa open air where there is sunlight, fresh air, ano po, yung may space tayo para kung gusto nating tumakbo, mag-play tayo, ano, yan po ang makakatulong to sa ating katawan. This is not only for our physical health, but this is also for our mental health. Diba? Pagod na pagod yung isip po natin sa maraming mga bagay na iniisip natin when we have recreation. This is the time that we renew our spirit and then iisipin po natin, mag-relax tayo, pwede tayong nakaduyan, nakahiga tayo, at may sariwang hangin. Wow, gustong-gusto ko po yan. Ano? Na tayo ay nakaka-relax, matulog tayo sa labas ng bahay natin na safe, ano po, sa lilim ng punong kahoy, yan, kasama po yan sa recreation, ano? So, wag daw po nating kalilimutan, wag mawawala sa atin yung exercise sapagkat ang ating pong, ito pong organs ng ating body, this is a living machinery. Para bang isang makina na kailangan mo siyang sometimes i-overhaul, ano po, linisan natin, yung mga ganon. At kapag inactive ang ating katawan, na lagi tayong like yung mga stationary, ang kanila pong work na nakaupo lang for the whole day, nako, ang ating pong mga muscle, mararamdaman natin, masakit ang likod natin, oy, nako, yan po ang nararanasan ko minsan, dahil minsan sa office work, nakatutok po ako sa aking mga ginagawa. Hindi ko na mamalayan, lumipas na ang maraming araw, ang maraming oras, I mean, masakit na yung mga joints ko, masakit ang likod natin. So, we are reminded to, you know, to relax at mag-stretching. Ayan, kasama po yan. Marami tayong pwedeng i-download na mga exercises. Ang gaganda, no? Na mga pwede nating i-download na tayo makakapag-exercise. Papawisan tayo. Bahagi po yan ng ating relaxation and recreation. Ano? There is a loss of strength, di ba? Sa kapaguran natin, marami pong lakas natin ay nawala na. No? So, kailangan nating ma-recharge, kailangan nating magkaroon ulit ng panibagong energy. Ang family natin kailangan po na ang mga family natin. Kahit na yung babies, 'di ba? Yung newly born, yung mga newborn na mga babies, ang gagawin po ay ano po, yung paiinitan sila sa araw. Bahagi yan ng recreation din, relaxation din ng atin pong mga babies. So, yung physical, yung mental, and of course, yung emotional health natin. Kasama po yan. Bakit? Kasi kapag tayo ay relax ang isip natin, relax ang physically, of course, yung ating damdamin, masaya tayo. Ano po, nag-e-enjoy tayo at gusto nating laging gawin yon. Hahanap-hanapin po natin yon. Alam niyo po, isang araw mayroong tumawag sa akin na isang magulang, ang sabi niya, "Ma'am, maaari niyo po pang kausapin ang aking anak kasi parang nadidepress po siya, ano po." At gusto din naman ng anak na makipag-usap po sa akin. Nung kami nag-uusap, alam niyo po ang sabi niya, "Ma'am, wala na po kaming family bonding, wala kaming family recreation, hindi po kami lumalabas, dati-rate, meron po kaming bonding, pero ngayon po, mas inuuna ng parents ko yung pagtatrabaho, nauunawaan ko naman po sila, pero parang may kulang po eh sa family." At nung nag-uusap kami ay, yun pala, wala yung family bonding. Huwag nating pababayaan po ito. Hindi porke yung, alimbawa, yung ang mga anak natin hindi naman nagsasabi po sa atin, but let us be sensitive, ano po, na tingnan po natin, obserbahan natin kung ang ating mga anak po ay nagkukulang na sila, no? Sometimes they feel distressed also, 'di ba? Sa marami rin po silang mga pinapangasiwa ng mga stress sa buhay. We as parents, we initiate yung recreation. Huwag natin sabihin sa ating mga anak na gastos lang yan. Nako, nagsasayang lang kayo ng pera, nagsasayang lang kayo ng panahon. No, recreation, relaxation, this is a need. Ano pong klaseng need yon? Ano po? Ito po ay need for fun. Sinasabi ng mga experts na ito po ay need for fun. There is a need for fun. Na tayo mag-enjoy sa buhay, bahagi yan ng recreation ng atin pong family. So, pumili rin po tayo, no? ng mga like games na mag-enjoy yung family, hindi yung isa lang, hindi yung tatay lang. Sasabihin ng tatay, ipopost niya na, gusto ko mag-basketball, di manood na lang kayo doon. Eh, hindi naman po yung type ng ating family members. So, let's meet at the center. Mag-usap po tayo. Na yung bang lahat mag-e-enjoy? Hindi yung isang member lang, tatay, nanay lang yung mag-e-enjoy. Tapos yung mga anak, nakaupo lang, nakamukmuk lang. And then they will say, mabuti pa, hindi na lang kami sumama sa inyo. Kasi hindi naman kami nag-enjoy. See to it that the family bonding will really be for family. Ano po? Na yung mga anak, hindi po masasayang, sasabihin nila, sayang yung panahon namin na sumama kami kasi wala naman nangyari sa amin, hindi kami nag-enjoy. The next time po na magyaya tayo, baka hindi na po sasama yung ating mga anak. So, part of family recreation is to ask our children. Apo, tanungin natin sila kung anong gusto nilang gawin na yung tamang-tama lang naman din po sa budget natin. Ano? At sometimes nga, may mga recreation na hindi na kailangan ng budget. Diba? Kung totoosin, if you are living in a wide area na pwede kayong maglaro, mamasyal, maglakad-lakad, hindi na po kailangan ang budget. Siguro pambili na lang ng pandesal. Ano? Sometimes yung nag-walking kayo ay bibili kayo ng pandesal, you eat together, ano? Meron lang kayong water. Nako, talagang ayos na ayos po yun. Or you bring fruits. Maglatag kayo ng mat, diba? Yung mga nakikita natin. Some families are doing this sa park, nandun sila. Kung may mga anak kayo, at pwede po ngayon, possible, na meron kayong playground na pwede na inyong dalhin doon ang inyong mga anak. Bring them, your children there, kasi po, mag-e-enjoy ang ating mga anak. So, we need recreation and relaxation po sa ating family sapagkat yan po ang panukal ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, yung ating mga unang mga magulang, binigyan po sila ng Garden of Eden para doon mag-relax sila, magkaroon sila ng recreation, magkaroon sila doon ng masarap na pagsasamang mag-asawa si Adam and Eve, nandun yung bonding, nandun they enjoy nature. Ito nga pala, huwag niyo kalilimutan, ano? Sa ating family recreation, paborito ko po yan. Pumunta sa nature, mga flowers, beautiful flowers, tumingi ng mga magagandang mga halaman, lalo naman ngayon, ano? Yan po ang usong-uso ngayon at ako'y natutuwa po na makita ang lalo tigit ang mga Pilipino, no? Na sila po ay naging mahilig sa halaman and this is a part of recreation. Uulitin ko po, ano? Ang Panginoon, ang kanya pong panukala sa atin at ang disenyo niya sa family relationship ay maging masaya tayo. Okay? Maging malapit tayo sa kanya. Mag-enjoy tayo. Magkaroon tayo ng fun. Magkaroon tayo ng bonding. At higit sa lahat, tayo po ay as a family, meron tayong pag-asa, meron tayong isang pananampalataya na nananampalataya tayo sa ating Panginoon na siyang lumikha, na naniniwala tayo na ang Diyos ang lumikha sa atin, nagbigay ng mga pagpapala at siya rin po ang tutulong sa atin upang sa ganun ang mga problema natin ay mapangasiwaan natin at magkaroon tayo ng magandang solusyon. Ano po? Ibinigay ng Panginoon ang nature, ang marami mga pagpapala, ang marami mga opportunities para po ang ating family ay mag-enjoy, magkaroon tayo ng family recreation, piliin natin kung ano yung mag-e-enjoy tayong family, ano po? At natitiyak ko po na ang ating family ay lalago at magiging pagpapala din po sa ibang mga tao na makakakita sa atin. Kasi kapag nakikita ng ating neighbors o ng mga tao na tayo po ay close as a family, magiging blessing po tayo sa kanila. At kung may nakikita naman po tayo ng mga family na kailangan din po ang ating tulong, let us extend our help to them. If we have some resources na pwede nating i-share sa kanila, ano po? Please share some of the blessings that you receive from the Lord para po hindi lang po yung family natin ang ma-bless, kung hindi maging ang mga families na maaabot natin, ma-bless din po sa biyaya ng ating Panginoon. Maraming maraming pang salamat sa inyong pagsubaybay. Enjoy your family day and celebrate your family recreation.
1: Thank you so much, Ma'am Ai. So ayan mga kaibigan, sana po marami tayong natutunan, no? Kapag gumagawa tayo ng mga activities as a family, ito rin po ang way para mas mapatatag ang ating relationship sa loob ng ating tahanan. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga experiences, ay maaari niyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. At patungkol pa rin po kay Daniel ang ating pag-uusapan. No? Ang ating topic ay pinamagatang Daniel's Insights from an Angel. Ito po'y tumutukoy sa mga pagkakataon sa aklat ng Daniel, no, na ipinaliwanag ng isang anghel ang kahulugan ng mga vision at prophecy na nakita niya. Makikita ito lalo na po sa Daniel 8, 9, at 10 to 12 kung saan tumanggap po si Daniel ng paliwanag, encouragement at mas malalim na understanding tungkol po sa mga pangyayaring ito. Kaya naman sa pagtalakay po nito, atin pong ibigyan panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Daniel at ang ating ngayong bigyan ng pansin ay pabalita na sulat ni Daniel sa chapter 9 na merong pamagat na Daniel's Insights from an Angel. Ito yung part 2 ng Daniel kapitulo 9. Kaibigan, bakit kailangan natin ang panalangin? Kailangan natin ang panalangin because there is power in prayer. At merong binanggit sa atin ang banal na kasulatan na sulat ni Propeta Jeremias, kapitulo 33, versikulo 3 ng ganito, "Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman." Kaibigan, pinapatawag tayo ng ating Panginoon. Gusto niyang ating lapitan siya sa pamamagitan ng panalangin. Nahis ng Panginoon na mapakinggan ang ating tinig. Kapag tayo ay nananalangin, tayo nakipag-usap sa Diyos. At kapag tayo naman ay nagbabasa ng Biblia, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, "Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo." Kaibigan, kailan ka ba muling nalalangin at nakita mo ang katugunan ng ating Panginoon? Marahil ikaw ay merong mabigat na suliranin. Wala ka nang maaring lapitan pa. Subalit iyong nadama na ikaw ay lalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. There is power in prayer. At ang ating Panginoong Jesus, bagamat siya'y Diyos na nagkatawan tao, nung siya'y nasa lupa, siya ay palaging nananalangin sa kanyang Ama. Kumisan pa nga ay magdamag ang kanyang panalangin. At umagang-umaga siya'y pupunta sa isang liblib na lugar at pagkatapos ngayon siya'y mananalangin sa kanyang Ama. Meron pang sinasabi ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Isaias 65 versikulo 24. "At mangyayari na bago pa sila tumawag sa ak ay sasagot ako." Ang sabi ng ating banal na kasulatan, bago pa tayo tatawag sa kanya, siya ay sasagot sa atin. Kaibigan, ating ngayong pag-aralan muli itong karanasan ni Daniel. He was a man of prayer, kaibigan. Hindi lamang siya loyal sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, subalit walang panahon sa kanyang buhay na hindi siya nananalangin sa kanyang Ama. Katunayan nga, sa kapitulo 6, ang kanyang pagdalangin sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay 3 times a day. At kanyang binubuksan ang kanyang bintana at nakaharap siya sa Jerusalem, kaibigan. Kaya nga, ang lalaking ito na lingkod ng ating Diyos, kanyang ginugol ang kanyang panahon, hindi lamang sa kanyang paglilingkod noon sa Babylonia, ngayon siya'y naglilingkod sa lugar ng Medo-Persia sapagkat ang sabi sa ating Biblia, ng unang taon ni Dario na anak ni Asweros mula sa lahi ng Media na naging hari sa kaharian ng mga taga-Kaldeya. Unang hari. At yung chapter 8 ng aklat ng Daniel, ito ay panahon pa ng Babylonia. Sa makatuwid, ang sabi nga ay ikatlong taon ng paghahari ni Belshazzar. At kung ating susumayin ngayon ayon sa mga pag-aaral, 8 taon, kaibigan. Kaya nga, siya ay nagkasakit sapagkat kanyang inaantay yung sagot ng ating Diyos sa kanya. At meron siya ngayong nais na mangyari sa kanyang panalangin sa ating Panginoon. Subalit, kaibigan, it is a good news. Pagka tayo ay merong pasanin, pagka tayo ay merong nais na mangyari, na kalooban ng ating Diyos, ang ating Diyos ay sumasagot. Ang sabi ng ating Biblia sa Daniel Kapitulo 9, ating simulan ngayon sa 16, O Panginoon, ayon sa lahat mong matuwid na mga gawa, ilayo mo nawa ang iyong galit at poot sa Jerusalem, na iyong lunsod ang iyong banal na bundok. Maalala natin, kaibigan, sa Old Testament na itong Jerusalem na ito o Jerusalem na kung saan itinayo ang templo ng panahon ni King Solomon, ito yung lugar na kung saan pinahandog ng ating Diyos si Isaac na anak ni Abraham. Nanupat ang lugar na ito ay makasaysayan, kaibigan, bundok ng Moraya. At ayon sa aklat ng Segunda Kronika, doon itinayo ang templo noong panahon ni King Solomon. Kaya mahalaga ito. Mahalaga sa mga Israelita. Mahalaga yung sinasabing bundok na ito sapagkat ito'y sentro ng pagsamba ng bayan ng Diyos. Kaya sabi sa atin, ang iyong banal na bundok sapagkat dahil sa aming mga kasalanan at dahil sa mga kasamaan ng aming mga ninuno, ang Jerusalem at ang iyong sambahayan ay naging kahiya-hiya sa lahat ng nasa palibot natin. Kaya ngayon, aming Diyos, pakinggan mo ang panalangin ng mga pagsamo ng iyong lingkod, alang-alang sa iyo. O Panginoon, at paliwanagin mo ang iyong mukha sa iyong wasak na santuario. Sapagkat noong pinasok ng Babylonia ang Jerusalem, sinira ang templo. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tenga at ikaw ay makinig. Ibukas mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga pagkawasak at ang lunsod na tinatawag sa iyong pangalan sapagkat hindi namin iniaharap ang aming mga pagsamo sa harapan mo dahil sa aming mga katuwiran kundi dahil sa iyong dakilang awa. O Panginoon, makinig ka. O Panginoon, magpatawad ka. Ito yung kanyang panalangin, kaibigan. Kaya samantalang ngayong ang lingkod ng Diyos ay nanalangin, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, picture Daniel pleading and praying for deliverance. Ilarawan natin sa ating isipan, kaibigan, na ang si Daniel ay nagsusumamo para pakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin, para tugunan ng Diyos ang kanyang pagsamo sa kanya, sapagkat walang solusyon ang problema ng kanyang bayan maliban ang Diyos ay gumawa ng paraan. Nais niya ngayong marinig ang tinig ng ating Diyos sa kanyang panalangin na ang Diyos ay tutugon. Nanapat siya'y nangumpisal sa kanyang mga kasalanan at kasalanan ng bayan. Ito yung kailangan natin, kaibigan. Aminin natin yung ating pagkakamali. Huwag nating itago. Huwag tayong mga tuwiran, kaibigan. Aminin natin na tayo ay nagkasala at nais nating tanggapin ang kalaoban ng ating Diyos. Hindi katulad ng dalawang nagpunta sa templo, yung Pariseo at gayon din yung Publikano. nanalangin yung Pariseo, kanyang binanggit sa Diyos yung kanyang ginawa at ginagawa pa. Hindi masama ang mag-ayuno, hindi masama, kaibigan, ang sinasabing magikapo. Ito yung utos ng Diyos. Pero ikaw ay gagawa ng mga bagay na yan at pagkatapos gagawa ka ng mabuti para lang iyong ngayong bigyan ng dangal ang iyong sarili. Hindi ito yung kalooban ng Diyos, kaibigan. Subalit yung panalangin ng publikano, dinadagukan niya ang kanyang dibdib sapagkat sa kanyang tingin, siya ay isang taong makasalanan. Nanupat nangumpisal siya, nanupat kanyang tinanggap ang kanyang pagkakamali. At ang tanong ngayon, sino sa dalawang ito tinanggap ng Diyos ang kanyang panalangin? At ang Diyos ay tinanggap ang panalangin ng publikano sapagkat meron siyang kapakumbabaan. Kaibigan, bakit nananalangin ang lingkod ng Diyos na ito? Ano yung ating matatanggap na katugunan? Ano yung ating mailarawan sa ating mga isipan? At ano ang ating ngayong tanggapin sa Diyos? Bakit mahalaga ang pagsamo sa Diyos? Kaibigan, meron akong nabasang wika, "One of the great lessons we learn from studying the history of Israel is the long-suffering and the love of God." Sa ating ngayong pag-aaral maging sa aklat ni Daniel, ay ating makikilala at ating maunawaan, God is a God of long-suffering. God is a God of love, kaibigan. Nanupat gaano mang kabigat ang ating dalampasanin, gaano mang karami ang ating nagawang pagkukulang at pagkakasala, kaibigan, merong binabanggit ang ating Biblia, pangako ng ating Diyos. Ito ay sa aklat ng Isaias, Kapitulo 1, versikulo 18. Ganito ang sabi ng ating Biblia, "Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiranan sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagamat ang iyong mga kasalanan ay tulad na matingkad na pula, ang mga ito'y magiging maputi na parang niebe, bagamat ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa." Kaibigan, ito yung pangako ng ating Panginoon. Meron ka bang mabigat na pasanin? Sa iyong tingin ay parabagang ang Diyos ay hindi na makikinig sa iyo. Kaibigan, hindi ka itatakwil ng ating Panginoon. Ano man ang iyong nakaraan, nakalipas, kung ika'y hingi lang tawad sa Diyos, ikaw ay kanyang patatawarin. Kaya mahalaga, kaibigan, ang panalangin. Katunayan, itinuro ng ating Panginoon na tayo ay manalangin yung the Lord's Prayer. Ito yung sinasabi sa banal na kasulatan. Ang Diyos ay nagpapatawad. Ano man yung ating guilt, yung ating pong nagawang hindi maganda, mali, ang Diyos ay aalisin niya itong guilt na ito sa ating mga isipan. Kaya nga si Daniel ay parabarang desperado na. Nais niyang tanggapin ang katugunan ng Diyos, kaibigan. Isipin mo, kaibigan, mula sa Babylonia, sa paghahari ni Belshazzar, sa ikatlong taon at pagkatapos ngayon sa panahon ng Medo-Persia, sa paghahari ni King Dario, kaibigan, ay ang expand nito ay 8 taon. Ganun na lamang ang kanyang pagsusumamo sa Diyos, kaibigan. Subalit ang ating Diyos ay may habag. Ang ating Diyos ay nakikinig sa panalangin ng kanyang mga anak. Kaya nga yung pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, the arrival of an angel to reveal God's plan. Yung pagdating ng anghel ng Panginoon para kanyang ngayong sabihin kung ano ang panukala ng Diyos. Kaibigan, may panukala ang Diyos sa akin at ganon din sa iyo. Ang kailangan tayo ay magkaroon ng panalangin. Bagamat kung minsan para bagang nagtatagal. Isipin mo kaibigan, noong nangako ang ating Diyos kay Abraham magkaroon ng anak kay Sarah, nangailangan ng 25 years bago ngayon natupad yung pangako ng Diyos. Kaibigan, meron timetable ang ating Panginoon. At sa pangyayaring ito kay Daniel, kaibigan, ay 8 years ang expan ng panahon na si Daniel ay nagsusumamo sa Diyos. Subalit ang Diyos, kaibigan, ay merong katugunan sa kanyang mga anak. Sinasabi sa Daniel 9:20-23, ganito kaibigan, samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin at nagpapahayag ng aking kasalanan at ng kasalanan ng aking bayang Israel at nagaharap ng aking samo sa harap ng Panginoong kong Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos. Samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una ay dumating sa akin sa mabilis na paglipad sa panahon ng pag-aalay sa hapon. Kaya nga, merong katugunan ang kanyang panalangin. Ganon kabilis, kaibigan. Dumating ang anghel ng ating Panginoon. Ang sabi nga, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain noong una ay dumating sa akin sa mabilis na paglipad sa panahon ng pag-aalay sa hapon. Ako'y kanyang tinuruan at nakipag-usap sa akin at sinabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at pagkaunawa. Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang salita at ako'y naparito upang sabihin sa iyo, sapagkat ikaw ay lubhang minamahal, kaya't isaalang-alang mo ang salita at unawain ang pangitain. Kaibigan, ganon kabait ang ating Diyos. Sa kanyang pagsusumamo ngayon, pinadala ng Diyos ang isang anghel na si Gabriel upang sa ganon, kaibigan, ay ipaalam ng Diyos ang kanyang panukala sa kanyang lingkod, kaibigan. Ang sabi nga, narito ngayon ang timetable ng ating Panginoon, kaibigan. Dito sa versikulo 24, 70 ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katuwiran, tatakan ang pangitain at ang propeta upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Mamaya ating bigyan ng pansin ito, kaibigan. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na 70 ay 70 at 62, ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatuwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Pagkalipas ng 62 ang Mesiyas ay mahihiwalay at mawawalan at ang bayan ng pinunong darating wawasak sa lungsod at sa santuwaryo. Ang wakas nito ay sa pamagitan ng baha at hanggang sa katapusan ng pagkakaroon ng digmaan, ang pagkasira ay itinakda na. At siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng 1 linggo. Kaibigan, ito yung sinasabi, yung paglabas ang wika ng isang utos, ito'y may kaugnayan sa sulat ni Ezra, kaibigan, nanupat ang sulat na ito noong binigyan ng hari ng Medo-Persia si Artaxerxes na kanyang ngayong paintulutan ang bansang Israel na sila ay bumalik o ang Huda bumalik sa sinasabing Jerusalem o Jerusalem. Ang sabi nga sa Esra 7:11-15, ito ang sipi ng sulat na ibinigay ng Haring Artaxerxes kay Esra na pari ang eskriba, isang marunong sa mga gawa ng mga utos ng Panginoon at ng kanyang mga alituntunin sa Israel, si Artaxerxes, hari ng mga hari, kay Esra na pari na kalihim ng kautusan ng Diyos ng langit at ngayon, ako'y gumagawa ng utos na sino mang kabilang sa bayan ng Israel o ang aking mga pari o mga Levita sa aking kaharian ay nagnanais pumunta sa Jerusalem ay maaring sumama sa iyo. Sapagkat ikaw ay sinugo ng hari at ang kanyang 7 tagapayo upang mag-usisa tungkol sa Huda at Jerusalem ayon sa kautusan ng iyong Diyos na nasa iyong kamay. At upang dalhin din ang pilak at ginto na kusang inihandog ng hari at ng iyong mga tagapayo sa Diyos ng Israel na ang tahanan ay nasa Jerusalem. Kaibigan, dininig ng Diyos ang panalangin ng lingkod ng Diyos. Pinadala ng Diyos si Gabriel upang ayong ipaliwanag kay Daniel kung ano ang kalooban ng ating Diyos. Nanupat ibinigay ng Diyos sa kanya ang kanyang panukala on the right time. Binigyan ng 70 linggo na ito ay may katumbas na 490 years, kaibigan, na sa pamamagitan nitong wika, wakasan ng bayan ng Diyos ang pagsalunga o yung sinasabing pagkatapos ng kanilang ngayong pagkakasala o ng kanilang pagrebelde. At pagkatapos binanggit din ngayon ang Mesiyas, ang ating Panginoon ay papahiran ng langis. At ang ating Panginoon ay noong 27 AD, siya ay nabinyagan. At pagkatapos binanggit din ngayon na ito'y pangyayari noong 31 AD, noong ating Panginoong Jesus ay nabayubay sa krus. Kaya nga kaibigan, dumating si Angel Gabriel upang ngayon kaniyang sabihin on the right time to encourage, palakasin ang loob ngayon ni Daniel upang ipahayag sa kanya sa siya'y minamahal ng ating Panginoon. Nanupat dinala ni Angel Gabriel ang pabalita ng ating Diyos, ang katugunan sa panalangin ng kanyang lingkod, kaibigan. At ang timetable na ito, yung pangatlong bahagi nito, God's timetable revealed by Gabriel. Ang sabi sa verse 24 ng chapter 9, kaibigan, ay ganito hanggang verse 27. 70 linggo ang itinakda na itong 70 linggong ito ay may katumbas na 490 years ayon sa the year day principle para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan, ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katuwiran, tatakan ang pangitain at ang propesiya upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Ito yung ministry ng ating Panginoon. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos, ating binasa kanina, na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas, na pinuno ay 70 linggo at 62 linggo, ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatuwid ay ang mga panahon ng kaguluhan. Pagkalipas ng 62 linggo, ang Mesiyas, ang wika, ay mahiwalay at mawawalan at ang bayan ng 70 linggo wawasak sa lunsod at sa santuwaryo. Ang wakas nito ay ang pamamagitan ng baha at hanggang sa katapusan ay magkakaroon ng digmaan, ang pagkasira ay itinakda na at siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng isang linggo at sa kalagitnaan ng sanglinggo ay kanyang patitigilin ang paghahandog. Ang binabanggit ito, kaibigan, walang iba kundi ang pinakahandog, walang iba kundi si Kristo. Kanyang inihandog ang kanyang sarili. Kanyang ipinagkaloob ang kanyang sarili upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. 70 sanglinggo na ito ay may katumbas na 490 years na kanyang ipinagkaloob at ito ang katugunan ngayon sa sinasabing panalangin ng lingkod ng Diyos. Sa ating katapusan na pag-aaral na ito, kaibigan, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi na nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat ng aming Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang hanap buhay. Pagpalain po ang kanyang buong sambahayan. Ingatan po sila sa araw-araw sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Thank you so much, Pastor Romy. Sana po marami tayong natutunan at pinagpala po tayo sa mensaheng ito. Dito po sa ating napag-aralan, no, patungkol sa Daniel's Insights from an Angel. Ito po ay tungkol sa paraan ng Diyos ng pagpapaliwanag ng kanyang mensahe kay Daniel sa pamamagitan po ng angelic messenger. Ipinapakita po nito na ang Diyos ay concerned hindi lamang sa naririnig na makarinig tayo ng katotohanan, no, kundi sa maunawaan natin ito at mamuhay ayon dito. Ang sabi nga po sa Daniel 8 verse 16, "Gabriel, make this man understand the vision." Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga po, opo, sa bawat isa. Muli, kayo na nakaupo sa paanan ng Panginoon. Ngayon pong umaga sa ating morning mana, ako'y nakatitiyak at nagtitiwala ako sa Panginoon na niminsan hindi pa tayo binigo. Araw-araw nakakatanggap tayo ng laging sariwang pangako. Araw-araw, sa atin pong pag-upo ay lagi tayong natututo. Lalong nakikilala natin ang Panginoon, ang kanyang katangian sa atin pong buhay. Kaya nga't ngayon pong umaga, mga minamahal ko mga kapatid, dyan lamang po kayo sapagkat meron tayong bagong paksa na pag-aaralan ngayon pong umaga. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po sa mahalagang panahon at sandali ninyo pong ibinigay sa amin ngayon umaga. Yan ay walang iba kundi ang aming pag-upo muli sa inyong paanan. Alam namin, Panginoon, na sa tuwing kami uupo, ay lalong nagiging maliwanag ang inyong katangian sa amin pong buhay. Lalong higit ang mga sariwang pangako na amin pong natatanggap sa tuwi-tuwina. Salamat po ng marami sa inyong pakikisama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ilan po sa inyo ang gustong yumaman? Marahil ay tayong lahat ay magtataas. At kung meron man, marahil ay kakaunti lang ang hindi. Alam po ninyo, wala naman hangad ang Diyos sa atin, kundi yung tayo po ay yumaman. Binigyan tayo sang-ayon po sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 8 ng Diyos ng abilidad upang tayo naman po ay guminhawa ang atin pong buhay. Ngayon pong umaga, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang paksa na atin pong pag-aaralan ay When God Gets Angry at the Rich. Isang matalinong lalaki ang nagsabi na mas maigi pa raw ang maging mahirap at masaya kaysa yung ikaw ay maging mayaman subalit ang buhay mo naman ay miserable. Nais ko pong idiin sa inyo, ano ho, bago tayo magsimula, na sana'y hindi po ninyo ako ma-misinterpret, ano ho, na sa atin pong pag-aaral, hindi po kinukundina ng Diyos ang mga mayayaman dahilan sa sila ay mayaman na. Sa katunayan, sa luma at bagong tipan ay meron pong mga lingkod ang Panginoon na sila po ay likas na mga mayayaman na nung sila ay tinawag.

Panginoon ang nagsabi na napakahirap sa isang mayaman ang maligtas. Kaya nga't yan po ang atin pong tutuklasin kung ano ang dahilan kung bakit napakahirap para sa isang mayaman ang maligtas. At alamin din po natin kung bakit ang Diyos ay galit sa mga mayayaman. Nais ko pong ulitin ulit, ano ho, hindi kinukundina ng Diyos ang mga mayayaman dahilan sa sila ay mayaman na, marahil ay merong bahagi sa kanilang buhay na ang kanilang kayamanan ay hindi nagamit ayon sa layunin at panukala ng Panginoon kung bakit ipinagkatiwala sa kanila. Bilang mga Kristiyano, opo tayo ng mga kaanib ng Iglesia ng Panginoon. Ang Biblia, alam po natin na marami pong mga babala ang atin pong nababasa laban sa panganib ng paghahanap ng kayamanan. Ang isa rito ay masusumpungan po natin sa aklat ng 1 Timoteo Kapitulo 6, talatang 9 at 10. At ito ho ang babala ni Apostol Pablo. But those who want to get rich fall into temptation and snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Maaring madalas na po nating nababasa ito at iniisip po natin na anyway, kung ako man ay maging mayaman, I could handle it. O di kaya ay gusto ko naman masubukan maging mayaman para at least maski papano ay ma-resolve yung aking mga problema, yung aking mga obligasyon. Pero atin pong nakakalimutan, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, na ang kayamanan at ay kapag hindi po natin naingatan, nagdudulot ito ng maraming problema sa buhay ng tao. Sa atin pong talata na ito'y masusumpungan sa Kapitulo 5 ng Aklat ng Santiago, si Santiago ho dito ay gumagampan ng isang tungkulin na parabagang propeta ng lumang tipan na kung saan ay kanyang ipinahayag ang kanyang paglaban doon sa mga mayayaman na hindi makadiyos na nagpapahirap pa sa mga tao o di kaya minamaliit ang mga taong walang kaya sa buhay. Kaya nga dito ho, sa atin pong pag-aaral, ay wala tayong mababasang teksto na kung saan nananawagan ng pagsisisi, bagkus ipinakita po sa atin ng aklat ng Santiago ang tahasang pagkundina sapagkat ang galit ng langit ay darating. Alam po ninyo, marahil ay totoo po na may mga mananampalataya at mga Kristiyano na likas ng mayayaman at pinagyayaman pa. Subalit, ang idinidiin po ni Santiago dito, mga kapatid ko, ay para doon saan sa mga mayayaman na ungodly, hindi makadiyos o di kaya ay wala ng panahon sa ating Diyos, who are outside of the church. Subalit, babala pa rin po sa atin, tayo ng mga Kristiyano na marahil ay merong kakayanan, may kayamanan sa buhay, na baka tayo ay mahulog din sa the same na kasalanan ng mga ungodly rich people na ito na binabanggit po ng aklat ng Santiago. Ulitin ko ho, ang unang anim na talata ng Kapitulo 5 ng aklat ng Santiago, ito ho ay pagkundina sa kanila na nasa labas ng iglesia. Ibig sabihin, hindi sila mananampalataya, hindi sila Kristiyano. Maaring ang tanong ninyo sa akin ay, Pastor, hindi naman pala sila mananampalataya, hindi pala sila Kristiyano, hindi naman nila naririnig ang ating pabalita, wala nga silang panahon sa pagbabasa ng Biblia, so hindi nila alam ang patungkol sa kanila. Subalit, ang dahilan kung bakit idiniin at inilagay ni Santiago'ng ito sa kanyang aklat ay upang ikaw at ako, tayo na mananampalataya, na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kayamanan, ay isang babala sa atin ito
na dapat hindi natin ibigay ang buong pansin o di kaya

oras natin sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos. Otherwise, we will fall, mahuhulog pa rin tayo sa kasalanan katulad ng mga taong ito na nasa labas ng iglesia. Alam po ninyo, ang babalang ito ay meron pong dalawang dahilan kung bakit isinulat ni Santiago. Ang una ay upang ang bawat tao, tayo na mga mananampalataya, tayo na mga Kristiyano, ay ini-encourage na tayo na nakakilala sa Diyos na maging tapat at magpatuloy, sapagkat alam po natin na darating ng panahon na huhukuman ng Diyos sila na hindi nila iningatan ang mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Pangalawang dahilan kung bakit ang babalang ito ay nasa aklat ni Santiago ay upang tayo ay babalaan na hindi tayo mahulog sa anumang pagkakasala na ito ang magtutulak sa atin sa paghuhukom ng Panginoon para sa kanila na masasama, para sa kanila na wala ng panahon sa Diyos, para sa kanila na ang kanilang Diyos ay walang iba kundi ang kayamanan o yung pagkamalpa ng maraming kayamanan. Sa ganitong pag-aaral, mga kapatid, si Santiago ay kanyang inia-address na napakadali para sa mahirap at para sa mga pinapahirapan na isipin, if only I can just be what? Become rich, I will have what? No longer deal with these problems. Ibig sabihin, kung ako ay magiging mayaman, siguro ay wala na akong problema sa paghihirap o di kaya pinapahirapan o di kaya minamaliit. So we can be tempted. Natutukso tayo na na maghanap ng kayamanan by all means. Gusto pa nga natin yung easy money, yung easy rich na tinatawag nila, na in a matter of few months, you will get this much. My dear friends, maging maingat tayo. Tayo ay pumapasok sa isang tukso na kung saan ito ay patibong ng kaaway para lamang ikaw at ako ay mawala ang atin pong focus sa kaniya na pinagmumulan ng lahat ng mga bagay sa lupang ito. Para sa iglesia, si James o Santiago ay nagsasabi, sapagkat ang kayamanan ay isang mapanganib na trap, kinakailangan po natin maging maingat na hindi gamitin ang kayamanang ito sa hindi makadiyos na paraan, bagkus tayo ay masumpungan ng Panginoon na tapat sa maliit hanggang sa malaking mga bagay na kanyang ipinagkatiwala. Maging maingat tayo, mga kapatid. Ang Diyos gusto niya na tayo ay umaman. Ang Diyos gusto niya na ang kanyang gawain ay nagpapatuloy at marami ang tumutulong. Ayaw ng Diyos na tayo naghihirap, mga minamahal ko, mga kapatid. Nagbigay siya ng abilidad para sa atin. Subalit kung tayo man ay umaman at nakita natin ang malaking pagbabago sa ating buhay, sana naman huwag magbago ang ating puso. Sana naman huwag magbago ang ating pakikitungo sa ating kapwa-tao. Sana naman huwag magbago ang ating estilo ng pamumuhay. Sana naman ay lalong magpalapit sa atin, sa ating Panginoon, at makita sa atin ang kapakumbabaan, ang katangian ng Panginoon kung sakaling tayo man ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kayamanan. Alam po ninyo ay meron pong tatlong puntos at ang ilan ay atin pong pag-aaralan ngayon at bukas at sa mga darating ay atin pong itutuloy sapagkat ito ho ay mahabang pag-aaral dahil gusto ng langit na maging maliwanag sa atin pong lahat sa kung papaano ang buhay na ito na kanyang ipinagkatiwala maging ang mga ating tinatangkilik kung papaano natin iingatan ito na makapagbibigay ng kagalakan at kapurihan sa atin pong Panginoon. Tatlong puntos ang idiniin ni Santiago. Una, wealth can be a dangerous trap that leads people to eternal what? Destruction. So magiging malaking panganib ang alin? Ang kayamanan, sapagkat kung hindi po natin naingatan ito
ang atin pong pananampalataya ay mababaliwala. Yung atin pong inahangad na kaligtasan, hindi natin makakamtan, at yung langit kung saan naroon ang Panginoon ay hindi po natin mararating. Ang Biblia ay hindi naman po nagtuturo na ang pera o di kaya ang salapi ay ano ho, ay masama. Bagkus, ipinapakita lamang po ng Biblia na ang pagmamahal sa salapi ay ano ho, ay masama, at ito po ay kasalanan. Lalong-lalo na kapag ang mga perang ito ay mahulog sa kamay ng mga taong ano ho, gumagawa ng masama. Sa aklat ng Lucas Kapitulo 16, talatang 9 at 11, tinawag ito ng Panginoon na the unrighteous mammon, isang bagay na atin pong tinatangkilik na hindi matuwid. Kung hindi matuwid ang paggamit, marahil ay hindi galing sa matuwid na kaparaanan. Ano ho? Ang dahilan kung bakit tinawag ng Panginoon na unrighteous mammon ay una, sila who get their hands on it often use it sinfully. Sila na nakakuha ng kayamanang ito, ano ho, kadalasan ginagamit nila sa hindi magandang paraan, sa masamang paraan, sa personal na agenda, magkaminsan at madalas dahilan sa ikaw ay may kayamanan ay ginagamit mo ang tao, binibili ang tao, ang influensya mo ay ganun na lamang para ang nais mo sa buhay ay makamtan. Oh my! Maging maingat tayo mga kapatid. Kaya nga't ito ho ay isang mapanganib na ano ho, patibong ng kaaway upang tayo ay ilayo sa Panginoon at hindi man natin makita ang katuparan ng pangako ng Panginoon na kaligtasan, pag-asa at langit na bayan. Ang pera ay parang katulad ng apoy. Kapag ginamit natin ng maayos at atin pong nakokontrol, nakakatulong ng malaki. Subalit kapag hindi po natin naingatan ang apoy na yaan at ginamit natin sa masamang kaparaanan, magiging makapangyarihang puwersa ito upang sirain ang buhay ng tao maging ang atin pong mga tinatangkilik. Lalo na kapag ano ho, tayo ay lalong nagkakamal ng mga salapi. Lalo na kapag meron pong makasariling ambisyon ang atin pong mga puso na kung saan pera, pera, kayamanan na laang, wala ng panahon sa asawa, wala ng panahon sa mga anak, wala ng panahon sa pamilya, lalong higit wala ng panahon sa atin pong Panginoon. Mapanganib, sapagkat yung pangakong buhay na walang hanggan ay hindi natin makikita ang katuparan. Kaya nga't sa aklat ng Mateo Kapitulo 19, talatang 23 hanggang 24, ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon doon sa rich young ruler. Maalala po ba ninyo na pagkatapos na ang Panginoon ay magsalita, ay siya ay biglang umalis. Hindi niya nakayanan yung sinabi ng Panginoon. Nais ko pong basahin. Truly I say to you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again, I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Biglang nagulat at nagulantang ang mga alagad, kaya nga't sila'y nagsabi, then who can be saved? Sino ang maliligtas? Sumagot ang Panginoon sa talatang 26, with people this is impossible, but with God all things are possible. In other words, my dear friends, brothers and sisters, what God is pointing out in this text ay ang Diyos ang may kapangyarihan upang tayo ay ligtas mula sa panganib ng ano ho, pagmamahal sa kayamanan at salapi, mula sa pagiging makasarili na paghahanap natin ng mga kayamanan na may kasiraan sa lupang ito. Maging maingat tayo, mga minamahal ko mga kapatid, sapagkat maging ang mga Kristiyano, maging ang mga mananampalataya,
Kinakasangkapan ng kaaway ang kayamanan upang ikaw at ako ay ilayo sa ating panan, upang ikaw at ako ay ilayo sa pamilya, upang ikaw at ako ay ilayo sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, si Santiago, mga kapatid, ay nagpakita ng tatlong kaparaanan na ang kayamanan ay magiging trap sa atin ito upang dalhin tayo sa isang spiritual na kapahamakan. Ano ang ibig sabihin? To be rich without God is to be short-sighted in light of eternity. Yung pagiging mayaman natin sa mga material na bagay na wala naman ang Diyos sa atin pong buhay, sayang ang kanyang pangakong kaligtasan, sayang ang pag-asa, sayang ang langit na kanyang iniyahanda sa lahat ng sa kanya ay masumpungang tapat. So narito po ang pagiging mayaman na wala ang Diyos. Alam po ninyo, maaring sasabihin ninyo, Pastor, ako naman po ay mayaman, nakakatulong ako sa gawain. Hindi po natin kine-question yung pagtulong sa gawain, mga kapatid. Kung ikaw man ay mayaman na Kristiyano, kung ikaw man ay mayaman na kaanib ng iglesia, tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam ng buhay mo. Kung ang buhay mo ba, sa pagdami ng iyong kayamanan ay nakikitaan ng kapakumbabaan, ng pag-ibig, ng pagtulog, ng katangian ng atin pong Panginoon. Ang mga nagbabasa ng sulat at kung kanino ini-address ni Santiago ang kanyang sulat ay karamihan sa kanila ay mga mahihirap at pinapahirapan. Karamihan sila sa kanila ay maliliit at minamaliit. Kaya nga't ang sabi nila ay ano ho, at kanilang iniisip, pinaglalaro sa kanilang mga isipan, bakit kailangan pa na maging matuwid kung tayo lang din naman ay pinapahirapan at minamaliit? Bakit hindi tayo maganap ng kayamanan? At least maski papano ay maranasan natin ang kaaliwan, ang comfort, ang saya, maski na sa kaunting sandali. Alam po ba ninyo ang sagot ni Santiago doon sa ganung kaisipan na po pwedeng maglaro sa isipan din ng mga mananampalataya ay ito po. Talatang 1 hanggang 3 ng Kapitulo 5 ng Santiago. Now listen, you rich people weep and wail because of the misery that is coming on you. Your wealth has rotted and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Yan po ang dahilan kung bakit si Santiago ay sumagot doon sa mga kaisipan na po pwede naman sigurong maging mayaman. At least maski papano maranasan natin ang kagalakan. Kaibigan, ang sabi ni Santiago, alalahanin po natin na ang paghuhukom ay malapit na. Pangalawa, idiniin din po ni Santiago na ang kayamanan ay pansamantala at ang paghuhukom, whether we like it or not, ay ano ho, is ahead of us. Kaya nga't yung atin pong paghahanap ng kayamanan na atin naman pong kinakalimutan ang Diyos, nagtitiwala tayo sa kayamanan na siyang solusyon ng atin pong ano ho, mga pangangailangan, ito po ay hayagang kamangmangan in the eyes of God, my dear friends. Kung meron mang dapat hanapin ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, sa huling kapanahunan ay walang iba kundi ang kayamanan na walang kasiraan, walang iba kundi ang katapatan sa pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kaya nga't sa Lucas 16, talatang 9, tinawag ng Panginoon ito, the mammon of the unrighteousness will fail, na ang mga tinatangkilik ng mga taong hindi matuwid at ginagamit sa hindi matuwid na kaparaanan ang ipinagkatiwala sa kanila ay mabibigo sila sapagkat hindi nila ginamit sa liwanag ng katotohanan ng salita ng atin pong Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mga kayamanang ito
ay inihalin tulad sa atin sangayon po kay Santiago sa mga butil, na bagaman tayo ay nag-iimbak ng mga butil, ito po ay nasisira, ang sabi po ni Santiago, mga kapatid. Pangalawa ay ang damit ay nasisira din po, mga kapatid. At ang ikatlo ay ang ginto at pilak. Bagaman hindi nasisira, subalit ito po ay kinakalawang. What James was telling us, my dear friends, kapag ang Diyos ay nagdala ng paghatol sa kanila na pinagkatiwalaan ng kayamanan, subalit hindi nila ginamit, may ang sabit po dito'y parang katulad ng mga precious metals na ito na walang saysay at walang kapangyarihan. Mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, tayo ay nabubuhay sa huling kapanahunan. Kung pwede, kung tayo man ay mag-iimba ng kayamanan, bakit hindi na lamang po ang kayamanan ng pananampalataya na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Hindi na natin kailangan pang yumaman ng marami tayong pera. Baka makalimutan natin ang Panginoon. Huwag mo naman akong papaghirapin. Baka maisumpa ko kayo, ang sabi po ni Salmista David. Subalit, mga minamahal ko, mga kapatid, ang isang taong laging nagtitiwala at nananalig sa Panginoon, pinagyayaman ng Diyos at hindi niya pinagkukulang ang kanilang mga pangangailangan. Kaya nga, kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, ang kayamanan na dapat po natin hingiin sa Panginoon ay hindi yung mga material na bagay na may kasiraan, kundi kayamanan sa ating pananampalataya. Dahil kapag tayo ay umaman sa ating pananampalataya, mayaman ang ating Amang nasa langit, mayaman ang ating Panginoon, at Kanyang isusupply ang lahat ng atin pong pangangailangan sa tuwi-tuwin. To be rich without God is to be short-sighted in the light of eternity. Tayo po ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po sa napapanahong pabalita. Salamat, Panginoon, na kami inyong tinawagan, hindi upang maging mayaman lamang, kundi upang maging tapat sa inyo. Panginoon, kung kami po'y magtatapat sa inyo, walang dahilan para kami ay maghikahos sa buhay. Sabi ng inyong banal na salita na kayo ay nagkakaloob at tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan sa inyo kung kami lamang ay laging mananalig at magtitiwala sa inyo. Hindi niyo kami papagkulangan. Kung merong mang kayamanan na meron dapat kaming iimbak sa lupang ito, ay walang iba kundi ang kayamanan ng katotohanan na amin pong tinanggap sa inyo. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na aming maingatan ito hanggang kayo ay dumating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral. Lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Meron palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamwagahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulog yan, lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yun. Bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia sa araw ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako nito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay. Ating pamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman, pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ano ba ang mga karaniwang kinakatakutan ng mga tao ngayon? Meron tayong takot na tayo ay mabigo, no? Takot na tayo ay matanggihan, o kaya naman takot na hindi natin alam, or takot sa kamatayan. Ikaw ba ay humaharap sa mga takot sa iyong buhay at hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin? Sa umagang ito, ating tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa Banal na Kasulatan na nagbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Kaya, huwag kang aalis. Ito ang iyong Kuya Bong at ikaw ay nakikinig sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon na nandito tayo, no, para tayo po ay mag-discuss ng maraming mga bagay sa mga pangako ng ating Panginoon na manggagaling sa Banal na Kasulatan. No, katulad na kanina, sinabi natin na mayroon tayong mga takot sa buhay natin. Takot ng mga kabiguan, takot na tayo ay matanggihan, takot na lalong-lalo na yung kamatayan, no? Sa umagang ito, ating pong pagtutuunan ng pansin ang apat sa mga pangako ng ating Panginoon kung saan ating hahawakan ito upang tayo ay hindi mabigo at tayo ay magkaroon ng pag-asa at kapayapaan. So, paano natin i-manage ngayon ang ating takot? Marami ang mga humahawak na sa mga bagay-bagay na iniisip natin na pag meron akong ganito, hindi ako matatakot. No, kung maganda ang trabaho ko, hindi ako matatakot. Kung marami akong pera, hindi ako matatakot. Kung meron akong makakaibigan, no, matatapang at sila ay nagtatrabaho sa gobyerno o sa kung saang mga magagandang mga grupo, hindi tayo natatakot. No? Iniisip natin na yon ang mga paraan para hindi tayo matakot. Pero ito ay natatapos. No, minsan, tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na nag-trust, no? Tayo nagtitiwala sa kanila, pero sa huli ay hindi naman pala tayo bibigyang halaga. No? May mga ganyang mga pagkakataon. Kaya napaka-importante na ating tandaan yung mga bagay-bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin dahil sa pangako ng ating Panginoon, hindi napapako. O, maaari tayong magtiwala sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya naman, ang programa natin, o, mga pangakong hindi nabibigo, ito ay una sa mga programa natin ngayon na lagi nating tunghayan, o, every day.